0: usa ka medical condition kun asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease o di ka high cholesterol. Ug ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
1: With proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Kumat o Teramax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teramax Capsule, siguradong Tera to the max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
3: Oh no!
2: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: your info music station 96.1 Infinite Radio Panawa City, entitled Baby Wow by Carol G. Ang oras may gala, alas 8:08 na. Ayon, welcome sa itong programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Kamu na yung DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahala gulay guma, basta na ay kwarta. Adlong Lunes mga igala, it's already October 12, 2026. Ayan, so good morning sa itong mga tigol na sa 96.1 Infinita Radio. Madunggan sa taas sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning ka ninyong tanan. Ayan, so muna ba ninyo si Papa Kebs sa kaoras niyang programa. And later on, ito ang isigutan na ito ang topic for today. But before that, ayun, so good morning sa ito ang mga tigpaminaw karon. So kamustang adlawng Lunes? Ayan, sang uban, nagkuhan maghihapon ka na nga galuya. Ay, Lunes man, magluya dyan na siya. Pero napay uban po na baskog kay hapit na po ang sweldo. Huwag sa itong mga tigpaminaw karon na wapa kabangon. Ayan, so bangon na. Kaya malate, sayang po ang kalta sa sweldo sa ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kayo tanan. And especially sa itong mga traffic enforcer karon. Ayan, so for sure man kay Lunes ting klase. Ayan, so good morning sa itong mga teachers karon. Ayan, sa so mga gustong text. Ayan, sa so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Labi na sa ito ang mga tigpaminaw diya sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so good morning kang Sir Gary diya o kang Sir Rich diya sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so kamustang weather nito diha? Bugnaw bag hapon as usual. Kaya dali sa Panabo City mga igala kay I don't know kung init ba siya or mag-ulan or ambot. Ayan, so nung lisod tos papakayan sa Olympio siyang motor kaya di ka na hagugaw. Ayan, sa so mga gusto mo text ha. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Oga, pwede po mo mag-message itong official Facebook page. Ato ang 96.1 Infinite Radio Panabo City and 90.9 Light FM Panabo City. Ayan, sa so itong mga tigpaminaw karon na galigid-ligid pa di ha. Iba siguro mga higala na na kuwan pa ka ng kuwan pa ka ng day off. Ayan, so maglaba-laba karong adlaw. Labi ito papakayas ba kay Moraga wala na ko'y masuot ani ron. At aras may gala alas 8:11 na o ganing oras hatod ka ninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ato nga Vital C mga igala, available sa mga butika ninyo o available sa diri sa atong istasyon. Ato nga Vital C mga igala kaya gentle kinisong tiyan, made from veggie capsule o nagasuporta sa inyo hanga daily wellness. O labi nagasuporta sa inyo ang immune system mga igala, labi nagkaroon na kusog ang ulan, mukalit rag init, niya maulan na sad, usong trangkaso o bosipon. O gaya nagawik sa inyong immune system, busa gamit na mo o Vital C. Ayan. So natong mga tigpaminaw karon na nangita og Vital C, ayan, so available sa mga butika and available sa diri sa atong istasyon atong Vital C mga higala. Ayan na good morning sa itong mga tiga gamit og Vital C. Ayan, so sa mga wala katuod kung diri at sa tuwang station na sa Bongkabul Street Barangay Santo Niño, kilid lang sa PCN mga higala. dali sa A Square Building. Sa kala mo second floor pa wala, and nadara mo ang station mga higalaya. So pwede mo mag-visit dali niya. Sama ka ng what na my doorbell. So, pwede na mo mag-quandary, mag-sulod diritso. And good morning sa itong mga tikpim na Audrey's Panabo City, especially diha sa OHA Travelers Inn, and dira sa mga tikpiminawan diha sa palingki. Ayan, so good morning kaninyong tanan, and diha sa Ulingan, and kang DJ Arian. Ayan, so happy retirement day. Ayan, so good morning kang DJ Arian, and sa itong mga tikpiminaw dira sa Adria sa Carmen. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, sa ito ang mga tigpaminaw dira sa Balutan, and especially diha sa Santo Tomas. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, sa ito ang mga tigpaminaw, sa ito ang mga diha sa Terminal. Ayan, sa ito ang mga commuters karon mga higala. So wala tanong expect. Di sa ito mag-expect na magamay ang kwan, pliti sa mga PUJ and sa ito ang mga bus. Ay, grabe, nagasaka gihapon mga higala. So wala taon ka tilaw si Papa Kebs o kwan. O kanang pliti, ay kanang per gasolina na sa isinta. Kasagod si Papa Kebs o 2 bill 70 ang pinakamahal kay 90 pesos kapin. Ayan, sa muna nga. Listen po kayo. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Talaingod. Ayan, so good morning kanyang tanan. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Davao de Oro and dira sa Kalinan. Especially diha kang sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so good morning kanyang tanan. And happy birthday di ay. Ayan, happy birthday sa itong mga tigpaminaw karon, especially kang Ma'am Rose. Ayan, so happy simuha Ma'am Rose. Ayan, especially sa itong mga nag-birthday karon, sa itong mga kaya, Monday celebrant. Ayan, so happy birthday. And sa itong mga tigpaminaw karon na magkwanta, play tawag happy birthday kang especially kang Ma'am Rose, sa tuwang manager dali sa Light FM. And so happy Ma'am Rose.

Ayan, so happy birthday, Ma'am Rose. Ayan, so thank you kang Kambing and Friends sa yahang happy birthday na song. Ayan, so bata ka siya tingog, no? Ayan, so happy birthday, Ma'am Rose Bulfa. Ayan, so asaman taon niya mga on, ma'am. Andam ng tiyan ni Papa Kev sa Eat All You Can. Ayan, so nang birthday ka rin, since aron sa happy birthday. Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlawng, ayan, so naay nag-miss call. Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlawng Lunas mga higala. Ayan, sa ito ang mga tigpaminaw karon. So, relax lang mo kay natay topic for today. Ayan, sa ito ang topic for today. Ayan, so ito ating ayan, sa ito ang topic for today, kung makakita kag 1,000 sa dalan. Ayan, so sample lang ha. Wala akong naingon na makakuha mo sa kalibos dalan. Ayan, so kung makakita kag 1,000 sa dalan. Ayan, so grasya ba na o pagsulay? Ayan, nga naman. Ayan, so itong mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukinon. Ayan, so kung makita kag 1,000 sa dalan, ayan, grasya ba na o pagsulay? Ayan, so grasya ba na siya o pagsulay? Ayan, sa so, grasya siguro sa uban. Uban po, pagsulay po. Ayan, so pwede mo mo text itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. Ayan, so ayaw mo kalimut mga igala, ito ang Vital C, available po diha sa Davao de Oro. Ayan, so pwede mo magpalit diha sa mga paborting butika ninyo. Ayan, mag dire sa Panabo City. Ayan, so available sa mga almost tarang butika dire. Ayan, so pwede mo matadra kung na mo ya Vital C. Kailangan na to ang Vital C pang adlaw-adlaw na to mga igala para kontra sa sakit. Ayan. Ayan, so dito sa nag-text, ayan, gikan kang 6140. Ayan, DJ, shout out ko sa kong friend na si Arnel. Ayan, so good morning si mo Arnel. And good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa Dance Cafe, diya sa Kitchen Department. Ayan, so good morning kayo tanan. And diya sa Rose Bake Shop. Ayan, so good morning niya diya, ma'am. And diya sa Manolite Bake Shop. Ayan, so ng mga naminaw karon, kung asa mo rin niyo ha diya, kayong tuyok si Papa Kebs ron. Ayaw niya diya. Ayan, sa so pagbalik na itong mga galato, ang isgutan na ito ang topic for today na kung makakita kag 1,000 sa dalan, grasya ba na or pagsulay? Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, so makatag sa mga pipila kakanta mga higala. Ayan, gikan kang Taylor Swift, entitled Patient Zero. Muna nga bagong album ni, song ni Taylor Swift. Dari lang sa top radio hit sa morning edition. Kamu na yung DJ Papa Kevs. I'll be right back.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max!
1: Introducing Kay's Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Lisa, sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, huwag to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong kunong. Ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag nila ha. So mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalisay ko nang lading ba kay, sa una mong gusto, gagmay pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo sir sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
4: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wais to the go, grooming na!
5: At agalantay, yes, ika na Roselyn.
6: Doctor, kanang sinidyo ko pamina ni pinagpalang mo sika, kadalad laon niya. Kanang ako yun na po, Pastor, nga maayod yun ang gimak, Pastor. O, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o gimak.
5: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
6: Pastor, ang kita, Pastor, kaya na-prob na ako nga maayod yun ang gimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
5: Ay,
6: may. Nainom ko kada buntag.
5: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga, o salamat kay Gaya.
6: Matabang din ang bigimak, Pastor.
5: Okay.
7: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City at ang oras mahigala. Alas 8:38 na o kaning oras hatod ko ninyo sa Vital C at ang Vital C mahigala ka gentle kinis itong tiyan made from veggie capsule o nagasuporta sa inyong daily na wellness. Busa gamit na mo o ga Vital C. Kaning oras sa hatod ko ninyo sa Kutis Mistisa. Ayan. Sa mga tigpaminaw na nangita ga Kutis Mistisa. Ayan. Sa available sa mga butika o available sa dress sa atong istasyon. O gatong nga pahumot na case fragrances. O sa nangita po doga Vegemax Capsule. Ayan. Sa available sa atong station na ito ang Vegemax Capsule. And Aroma Oil. Ayan. Sa madungan ninyo si Pastor Dan matag alas 4 sa Kadlawon. Hangtod alas 6 sa Buntag. Ayan. Aga, dirigya po mo, gapaminaw sa Top Radio Hits Morning Edition Company ng DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalag-bulay gugma, basta na ay korta. Ayan, so kamusta man ang tanan? Namahaw na ba ang tanan? Nibangon na ba ang tanan? Nanglaba na ba ang tanan? Ayan, so inhinay, naglaba ninyong mga labuhon nun diha, kay para dili mahimong Christmas tree. Ayan, speaking of Christmas tree, murag kahapit na po ng Pasko. Ayan, so ang uban, naghinay-inay na og decorate sila hang balay. Ayan, so nanay mga star, mga Christmas lights. Huwag ang uban po na sayo pod kayo nanay gol. Okay man na Papa Kebs, kay kung sayo agi, sayo pod ang kwarta pod. Hindi siguro ano kung manay gunta ang ihatag kay, sa ba, kanang duha ka pack na kape. Hindi na kwarta, kaya umuntay kwarta. Or sa ako namang nilungag saging. So, ako manay gunta na, dawaton ako na eh. Magkaon na gunta. Ayan, sa dirita sa ito ang topic for today. Ayan, kung makita kaga 1,000 sa dalan, grasya ba na o pagsulay o nga naman. Ayan, so pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw. Diha sa Karwasyan ni si Koy. Ayan, diha sa Dios Subdivision sa Davao City. Ayan, so good morning kay Tanan. And good morning kang Ma'am Chris... Chrisley Cole, ayan, diha sa Davao City. And good morning kang sa kuwang manghod na si LM diha sa Matina. And kang Ati Cheche sa Karwasyan ni si Koy, ayan, sa mga Tulibas family diha sa Matina, Aplaya. Ayan, so good morning kanitunan. And kang Mama Cherry Ann Coopera, ayan, so good morning kanyang si Moha Ma'am. And kang DJ Labuska, ayan, so good morning si Moha DJ Labuska. And diha sa Chinky Panabo, ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, so dalita sa ito ang topic, ayan, good morning si Moha Papa Kebs. Swerte jud na siya pero luoy pud ang nawalaan na DJ. Pero okay ra, pangpalit na ako ni Og Bugas. Ayan, si Jam day ni Papa Kebs ng Santo Tomas. Ayan, so good morning si Moha, Jam. Ayan, so tama dyan, no? Swerte si Moha, pero luoy po sa nawalaan. Ayan, so masika to na nawala siguro or natagak siyang bulsa, pangpalit na niya Og consume for 1 week, pangpalit o gatas or pang dungal situation. So, gidawat ni mo pero nakonsensya sad ka. Pero kung iuli ni mo, asa man po di mo iuli, di ba? So, iuli na lang ni mo si Mohang Bulsa. Ayan sa dirita sa uban pa nag-text gikan kang 3606. Good morning sa mga DJ Cabs. Agrasya na siya kay naman sa dalan wala man sa private. Kung asa gibutang parehas gahapon kadtong mag-ingon jud ko na pagsulay to sa kuha kay gipahinto ko niya og karton gibutangan niya og mga papel basura. Pag-arrange nako sa papel na ay kwarta sa ilalom, giuli nako kay na pagsulay jud to 1k pod to DJ. Ayon, so mahirap may galano na kung nasa public, adyoy mo kwan dyan ko na nagbalik-balik kung asa nawala ang kwarta. So, wala dyan na choice dyan, mahimuha dyan na. Pero kung nasa private or naasa mo subdivision or nay alingasa di asa mohang makita mo alingasa na tao, nawalaan. So, ihatag dyan kay siyempre, pagsulay man dyan. So, ginatest ka sa kinatasan ba na kung iuli ba ni mo or dili. Pero kung hindi nyo ni muli, wala'y choice. Ayan, so, gikan ka nga, texter 5035. Good morning sa mga DJ. Grasyan na siya kay bihira rata makakita o kwarta sa kadalanan. Labi nag-isa kalibo kay usahay man, goodbye 5 pesos pero gitaya pa dyan. Tayangon ba ang kwan? Kwan siguro hugaw siguro. Pero kung kanjo na bihira bito kay may gala na. So, sukad-sukad in my existence in sa Pilipinas. Wa video kitag na ay isa kalibos dalan. Pinakada ko siguro kay Jis. Ayan. Pero kung isa kalibo, ayan sa di siguro. Isod pa kayo. Pero makita yung ka, ayan. So, bena siguro ka. Kanang sa dalan yun ba na walay nag-aagi or sa ba? Kaya pagkuha siguro sa kwarta, no? Kaya maglingi-lingi po sa kawala to. Kaya basig na ay makakita. Ang kunon bisag dili iyaha, di ba? So, manang, uy, grasya na ni. Okay na ni. Makapalit na ko ani og kuan og pang palit og wow pang simba. Ayan, so dito kang texter 7803. Good morning mo, DJ. Mura grasya kay naman sa dalan. Nakitaan og wala man gituyo pero mura pod og naay pagsulay gamay. Imagine may galan. So, basi siguro ka naay kwarta sa kadalanan pero mao dayto gib bidyuhan na day ka kay vlogger man. Manang hadlok magkuha ka ng kwarta sa dalan mga higala kay. I don't know kung set up ba, trap ba or magnabay nag-vlog. Parang di dyan ka magkumpiyansa di punit-punit po sa kwarta kay kasi may PC niya, birhaw nagkalit. I-vlog ka nila, di ba? Okay na tag-sincilyo kay Sharo. Di naman siguro na i-vlog ng sincilyo. Pero kung nang isa kalibo, ayan. So, manang panii-judge palibot kung na ay tao. Muna na, pagsulay. No? Uy, basig ko ni. Kanang di-prank lang ko. Na birhaw ning kwarta diri. Ayan, so, dito sa uban pa nag-text. Good morning sa mo, ha, DJ. Grasa dyan na labinak. Good kayo na kung wala dyan kay kwarta o kwartahan ang nawalaan. Ayan, so, siguro di po na ito mabalaan po kung kwartahan ba itong nawadaan or dili. O, grasya po kay ikaw may nakapon eh. Muna dyan, mahigalam. Ang tawag mo na nila kay kwarta sa hangin. Ayan. Para na kung nasa ka na magpatad-patad ka, mag-scatter ka. Kwarta na sa hangin dyan. Ayan. Gari na mawala. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa... Ayan, kang Mama Diay. Ayan, sa good morning si Muhama. Good morning! Ayan, diha sa itong mga teachers diha sa Sulub Central Elementary School. And kang Ma'am Gaya diha sa North Link. Ayan, so og kang Sir Brian Garcia diha. Dari sa City Hall sa Panabo City. Ayan, so good morning kay Nitanan. Good morning! And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukidnon. Ayan, so available ato mga product diha ha sa Light FM Kibawi, Bukidnon diha sa Puroka 18. Barangay East Kibawi. Ayan. So atbang lang sila sa pabama na ng bus na hardware diha. Ayan. So tabok mo diha sa second floor sa door 1. Ayan. So nadya si Sir Ritz and si Sir Gary. Ayan. So magpa kwan sa inyo ha, mag tagad sa inyo ha diha. Request lang mo kape diha, timplahan man mo. Ayan, so dito sa uban pa nag-text. Good morning si Moha DJ. I-greet lang na ko si Auntie Sita o si Auntie Leticia dito sa Mako, Davao de Oro. Salamat si Moha Ante sa gihatag na saging. Ayan, so good morning si Moha texter o si ahang ante na si Madam Sita and Leticia diha sa Mako, Davao de Oro. Ayan. Ito ang mga ating paminos sa Davao de Oro. Ayan, so good morning kayo nito na. Ayan, so kung saan na nasaging ka itong nang isaw-saw sa ginamos. Ayan, so mga ito, si Papa Kels. Ayan, mga manglungag ta dari sa istasyon. Kasabaan ta kayo, manimaho ginamos ang istasyon. Ayan, sa dalita sa ban pa nag-text. Good morning si Moha DJ. Kung makakita ko ang 1,000 akong iuli sa tag-iya. Kay luoy niya nga nawala iyahang kwarta basin na siya paliton ana example tambal DJ. Ayan, sa tama jud ako. Naadyo yung mangita jud sa Dublin jud magtuyok-tuyok, iuli na lang jud. Pero kung wala jud, mabuton jud yung mga 5 to 10 minutes. Ayan, so, wala, imuha na na, ibulsa. Ayan, good morning din sa itong mga tropa diha sa Davao City. Kang Sir Jai Jai, kang Braga, kang Zach, and kang Do. Kang Lindon Do, good morning si Moha Do. Ayan, so may chat-chat Do ba? Ayan, so bisita ko si Mo Fusina mga by next week siguro or weekdays. Ayan, so may class, may pag trabaho pag weekend. Ayan, so weekdays siguro. Ayan, so mo nang dira sa Price Tower. Ayan, so good morning kayo diha. Ayan, so good morning po sa to ang mga tropa peeps diha sa Tagum City. Dira kang Sir Dieter sa DFA. And good morning sa to ang mga kaubanan sa kwan sa Ride Aerox Community. Ayan, sa Aerox Street Culture. Ayan, so wala ko kato atong last Saturday sila hanga tambike dito sa Crocodile Park. Ayan, so basig next time siguro mauban si Papa Kevs. And good morning sa ko ang mga kawanan ng mga taga Aerox Street Culture. Ayan, okay, dito sa 5933. Ayan, ayan, good morning si Moha DJ. Shout out lang na ako kung ba na nga nagluto o paksiw nga na ay iba. Ayan, so ay iba. Ah, naminaw mi diri sa New Pandan. Ayun, so good morning si Moha 5933. And nasa yang bana nagluto og paksiw. Ayun, so lami lagi na. So saktong address diha, ma'am, kay diha makikaon si Papa Kev. Mura lagi gutom noon si Papa Kev pag tanaw niya na nari paksiw rod. Pero mga igala no gahapon, pag motor-motor ni Papa Kev gahapon, sobrato na lang kay kilo sa litso, no? So naiuban 350, naiuban 380, naiuban 370. Ayan, so tingala ko na kung saan may gitapukan din rin. Bawa na ito na, dahil yun ay Sunday per kilo. Ayan, so masiga pohon-pohon, nakakwarta si Papa Kes. Atong isa yun kabuo ba? Ayan, so ato aning isa ko na lang basa ni Bid. Inatamaga break. It's already 8:51. Ang kaning oras hatod kaniyo sa Vital C. Ito nga Vital C, may gala ka. Gentle kinis itong tiyan. Made from veggie capsule o nagsuporta sa inyo hanga daily wellness. Busa, gamit na mo o Vital C na available sa tanang butika diri sa Panabo City and sa almost sa Davao del Norte, and available po dira sa Davao City and dira sa Davao de Oro. Ito ang Vital C. Ayan, sa dirita sa uban pa ng text. Good morning si Moha DJ. Grasya na na DJ kung makita ko sa kalibo sa dalan kay ipalita na ko og tambal sa kuang anak. Ayan, pagsulay ni DJ kay basig na imangita sa kuang likod og kwarta. Ayan, so dinit po na matag-an mga igala, no? Kung grasya po or pagsulay. Siyempre, basi dahil pagpunit ni mo na ay tao sa likod. Mana din lang, hala, kuha mo ng 1,000, oh. Ikaw, what a choice. Nasa mga choice kung ibalik ba ni mo or dili. Ayan, Papa Kebs, kung makita kang 1,000 sa dalan, grasya ba na or pagsulay? Ano man, ayan. So, kung mga gala, personally, kung makita man lang ko, kwan siguro, sa baka ng pagkita 1,000, so malingi, diyo ko bisang asa, oy, kung basig, na ay nagbalik-balik, di ag bahis-bahis, kung nangita 1,000, So kung wala jud pila ka minutes ibulsa na ni Papa Kel. Pero di pingon na ibulsa na i-kwan na hanggang gastuhon. So ipundos na sa kong bulsa niya. Maniid pa ko sa mga unya siguro kung naay sige balik-balik or naay nga pangutana kung nabay na kita sa lagi sa kalibo. So ihatag na ko. Kung wala jud, so matawag na jud na grasya. Pero na po yung manpod na malagi to. Pagsulay po siguro basig makonsensya ka pagpunit ba na ala basig ipalit ni tambal, ala ipalit ni og kanang bugas, ala ipalit ni siya og kanang kailangan sa balay, di ba? So manang magduwa-duwa siguro kag punit og 1,000. Okay raon tag 20, 50. Okay, nasa main sa mawala anong 50 sa. Nasayang na nawala ang 50, sige lang mora to. Okay ra to, kay gamay ra. Pero kung 500 o 1,000, ayan, so sakit jud kay nasa dughan. Sila ron mahal kay mga palitunon ron niya. Ang 1,000 kung maggrocery ka, 40 ka gamay jud. Mo nang usahay magduwa-duwa jud ka kung ibulsa ba ni mo ditso or ihatag. Wala mahigala. So ako mahigala pag walay tao, mga pila ka minutes wala. So ako wala nang take home. Pero ang naa jud iuli jud mahigala kay. Syempre tinabangay lang ug tagod basig sa to ang the way na nakit-an nato, ihatag nato. Basig ihatag sa Ginoo na more than 1,000. Ayan. So manang dili po ta mag-wish na makita ta sa dalan kay unsay wish nato mapoy epekto sa ubang tao. Ayan. So i-wish lang gud na kwanta makanang abundant ta sa kwarta, na ta i-guide ta makakwarta ta. Pero pagsulay pud pangingon na Lord, tagay ko kwarta, Lord, kay ko anak ko'y kwarta niya pag baktas ni mo kita kag 1,000. Swerte na ta, di ba? Kay takag 1,000 sa dalan pero wala pod na pod sa likod nag kwan pod nang alingasa pod kinawala yung 1,000. Ayan, so more tong topic na to may gala. Ayan, so thank you kasi to mga tig paminaw karon. Ayan, so makita man mo 1,000, pero impossible kay 1,000 wala. So tahay lang, ayan. Sama na nga, maniid lang sa kadalanan ba si Dignia na imawadaan. Ayan, so salamat kisanan sa itong mga tig paminaw sa itong programa ron. So ayaw mo kalimut may gala sa itong mga uban pa mga programa sa natay mga changes sa program. That is sa Infinite Radio. Ayan. So na ay mga pipila ka mga oras na dito mag-hook up sa Mother Station na po yung uban po na dali sa Panabo City. Ayan. So manang please bear with us. Ayan. So sa Infinite, wadyo'y pagbago. Maugi hapon. Ayan. So sa Infinite lang na naay uban ito ng mga programs na dito naka-hook up. Ayan. Ayan, so salamat kayo isa lang sa itong mga tigpaminaw karon. Kaya na, usbon ako ha, happy birthday kay nga Ma'am Rose Marie Bulfa. Ayan, ito nga manager dali sa itong station. Ayan, so hulat pa ko kung asa dapit mga ono niya. Again, thank you sa itong mga kaubanan na ito dali sa itong station and sa itong mga hookup stations. Ayan, so thank you very much. Ayan, so ugma na po itong mag-uban-uban, same time, same station kay si Papa Kev si Magkwan pa. Napahimuon mag-edit pa og radio drama. Ayan, so busy si Papa Kebs. But for that, mga pizza si Papa Kebs. Ayan, so salamat sa tanan. And good morning sa to mga kabanan diya sa SJTIT, kang attorney Ulysses Silabaw, kang engineer Wolfie. Ayan, good morning sa mga engineer and sa to mga kabanan diya sa tong radio. Ayan, so ugma na po itong mag-uban-uban, same time, same station. Kinigyan pa niyo DJ si DJ Papa Kebs ang nagsasabi nga bahala gulay gugma basta na ay a kwarta. Ayan, so makatag sa ko last na awit gikan kang Jason M. Ruz entitled I'm Yours. Ayan, so bye bye, God bless and happy Monday to everyone. Mwah!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy, Mare! Asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store. Okay.

0: Gagula, hindi po lagsipi.
1: Kung ang gibati nga sakit, kapag na-diagnos ko nga colon cancer, stage 3, mag-collapse na ko at to. Gayon, mag-lipid ko CR. Pero gudala-dala ragud na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power pen. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power pen.
0: Nang gawas jud ang mga kuan dautang na naka-stack mo lang. Ako jud pagpasalamat jud, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang jud sila. Wa jud ay imposible. Nigaan jud akong lawas, sir.
2: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Basta panabo, tinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
6: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Indang de Pedro, agalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukat siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
8: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako ay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsan na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
3: Pila ka kapsule mong giinom, Ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
2: 20 ka kapsule, Ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, Ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, Ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo.
3: Daghang salamat, Ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Kay Linda Duman Daniel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na ko. Eh, sa una di man ko katulog kayo, kay kamatagan ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero na sama sa inom na ko ganin kuan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko og advertisement diri sa radyo nga, o lagi na, stingan daw ng kuan. To yung palit ko, inuon ko din, naka-ano na, nakabawas na ko.
1: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Dong, schedule biya nato karon dong.
6: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
5: Unsa naman ni, oy. May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
6: Day, schedule ba ito karon, Day?
5: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
6: Tira mo lang.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high and we were strong. Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Usual ka BG Max ni?
9: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa papatyak mama mama.
8: Nung naingon ko kanina nga ang BG Max na ayon sa tanungan sa mong anak, kaya ito po?
9: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kabalo magpaligo pa, magmahadok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig, tapos nihon din ako mama nga, advice nito niya nga butangan lagi PG Max ikapaho naman to siya pa yan oh yan dalungan ibubuan na mo isa din mo din to nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gnana kay

0: pagkakuha na dayon, sagunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit, pero mo lagi na, maski para, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno, pero langi na daw sa paminaw.
1: Hindi niya, ano, wala kayo yung lupo dito ba?
0: Wala na.
2: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigik ka gubok? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
2: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
2: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundi arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
1: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
2: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa mga nyambing balatian. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhatan kalaksik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.

0: PowerGen Pro Bio Capsule alang sa mga niyambing balatian. Tumak sa PowerGen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerGen Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerGen Pro Bio Capsule.
1: You are listening to the best love songs on Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Si Teresa Ahero sa Hingaog City.
4: Yes, Igan.
3: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
4: Okay.
3: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma sa oil.
4: Okay.
3: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubang mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botilya, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
4: Salamat sa
3: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, libaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige mo yung nag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero di humang yun na mo ang lubong.
4: Okay.
5: Na ako naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila na yung maayo, naabot naman ni sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, balit ito kabuk, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin max, naging magigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
6: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

0: may pagpaminaw kay padayon ta mga pinangga sa Butanga diin makapalambo sa atong panglawas.
1: Education before medication.
2: Doc, labi na ito ang mga listeners karon. Happy listening yun sa tanano.
0: Lami, animog tingog, Doc. Uy, good na umang tayo.
2: Praise the Lord. Mm-hmm.
0: Sige.
2: Kining hisgot atong guwapa, Doc ba? Labi na nga lain ang panahon karon.
0: O ba?
2: Namong giingon din ha nga ang

0: sabot
1: magkakahinog, yes, magkakaguwang siya, mas magkataas ang iyong vitamin C.
0: Okay, anling ho na pwede man nyo usapon.
1: Yes.
0: Oh, pwede nyo usapon, pero yes, sa dada yung magkaguwang, labi nagpaingon mahinog, kana pinangga, mudaghan ang iyong vitamin C.
1: Yes.
0: Maoday ning magkaguwang nga kanang kana bintang daga magkaguwang aslom na kay singot. Sige, bayad di na de bayabas.
1: Yes.
0: Sige.
1: Then isgutan na to kay na doc, usa mo lang kinung dan kini nganong katong isgutan mo gina nga sakit. Kung lack siya og or deficient siya og vitamin C. Now, isgutan na tong therapeutic benefits aning bayabas no. Kining kung naakay insakto gyud nga kadaghan intaking sa vitamin C, muna siya mo pa kusgan sa mga immune system sa tao, then labi na nga mo fight siya sa mga infection o sa mga nagkalain-laing mga sakit. Now, gituuhan ni siya nga ang vitamin C sa bayabas, mo neutralize ni siya sa free radicals. Kini free radicals mong gudok, kung naigitawag o the mother of all diseases, nag-iila sa awal na 1800s ago, kinimawning constipation, kanyang kulang pagkalibang, kausalang malibang sa kaadlaw, dapat gitudlo na ito, is kaduha katulong maging malibang tao sa kaadlaw, kining gitawag po na ito yung free radical, amahan sa tanang sakit. Kaya huwag mong inahan.
0: Naigitawag na ito, father.
1: Yes.
0: Basta yung nag-grandfather na po sunod atong i-research, no?
1: Yes.
0: Oo.
1: Then, kanimang siya, Dok, ang cells mong guna to, which is the foundation sa to ang lawas, kung kini maigo, which is morning free radical, morning siya ang pinaka tinubdan karon sumala sa research nga magkasakit ang tao. Kung naay vitamin C, ang presence of vitamin C, maunin siya ang neutralize sa imuhang nga munindot ang dagan sa imong lawas, Doc. Dayon kung madaot ako wala kay vitamin C, maoni siya ang makapadali og tigulang, then makapa even cancer. So moni atong ipa hinumdum gyud sa tong mga ginikanan nga ang vitamin C baya mo na nga bisan sa mga bata karon grabing mga sakit, even cancer, nagabata pa kayo nagkasakit na kay. Yes.
0: Naanay cancer.
1: Yes.
0: Pero gwapo to, doctor, mo ingon nimo nga makadali kuno og unsa to ang vitamin C, ang bayabas. Makadali og kaguwang.
1: Yes.
0: Makadali kaguwang.
1: Now, what I mean, kung wala kay vitamin C, enough vitamin C, dali ka matigulang. Lang.
0: Ah, modern na. Kuha na mo tips mga batanon kanang inyong inahan bitog magyaw-yaw. Gakiat-kiat magang kabata pa nimo. Oh. Ah, pwede na dai. Oh, nya. Kunya naka magkiat-kiat ya, maguyab-uyab, maguwang naka. Naon nya na dai. Kinalan i-reduce lang vitamin C aron dali maguwang.
1: Yes. Gani na ay tay nindot interesting facts kay ni Doc. Kung ang presence of vitamin C mo lower gani, grabe ta magka-cancer gud ang tao or magka-grabe siya sakit ana. Gani ang ma-lower ang vitamin C sa lawas kung sigitag kaon og mga tamis, mga refined sweets, mga refined sugars, mga hinamis kaita, especially mga soft drinks, mga chocolate, etc. etc. Once nga kauno na siya labi na sa mga bata karon, ang imong vitamin C mo lower dayon kay kining kani sugar mo gudok. Mura ang iyang nature niya, mura po niya siya og vitamin C nga musulod siya dritso sa imong cells nga ang imuhang cells nagtuora po siya nga good substance to siya in which di ay pag-abot niya sa cells na imo lahi iyang pattern muguba siya sa imong system.
0: Oh, gawas sa nagitawag nagkawatan.
1: Kawatan.
0: No, kawatan so, mga pinangga.
1: Yes.
0: Ang paggamit og nay asukar.
1: Oh, kana masulod
0: labi na gyud ang iyang labi karon minus pa kay kag vitamin C. Unya, napagyog kay kawatan nga gibutang
1: yes.
0: Dito.
1: Mo na grabe sakit karon.
0: So, usay gud masuko ang kawatan.
1: Ngano
0: man ning gamay ra manig vitamin C ning lawasa. Igo ra man ta manghagdaw ani.
1: Maagyod.
0: Ala mga pinangga, mo nang increase ang vitamin C. Ang problema karon gadaghang wa kay balo kun sa nang gitawag na to kawatan sa lawas.
1: Yes.

0: Mabitaw nga, ginikanan, bata palang daan, sige nagtutoy o gatas, mga pinangga, perting, daghanag asukar ng gatas. So, grabe, bata palang daan, gikawatan ka nag-vitamin C.
1: Yes. Parenta, Doc, about, mahitungod sa functions in the body, about sa vitamin C, ang vitamin C yun is required yun sa lawas para mo produce siya sa production sa collagen. Atong lawas na gitawag collagen, mauna siya ang mga connective tissue. Ang collagen is a type of protein na siya, Doc, no? Fibrous in nature. Nga mauna siya ang mapaligon sa itong tendons, bones, skin, muscles, and cartilage. Without this, grabing sakit ang tao.
0: Tinood yun na. Yes. Labi na itong mga kumbitaw ka, labi itong mga babae bitaw nga hilig magpaderma, aron kuno hugot og panit, hami silag panit. Nya para kuno nga di kuno sila tiguang tanawon, pero wa sila kabalong ang sekreto to Aradise vitamin C. Kay trabaho sa vitamin C mga pinangga, mao ni siya ang kuan kanang makatabang para sa imong collagen.
1: Yes.
0: Ang sekreto sa collagen, ang uban manggod magihaw pagkarnero. Kaya kasagaras collagen makuha man sa kanang batan-on nga baka o sa gitawag na tug karnero. Pero ang sekreto nara dayos vitamin C.
1: Yes.
0: Unya kung mga pinangga, kung taas ang atong gitawag og collagen sa kababayenan, matod pang imong panit elastic, mabito ang petendaghanas babae perting yut-yutag mga tutoy. Yes. Napay mga aping nang gibitay na yut-yut sa to padaga na gringles. Mga pinangga, perting kulangan nag vitamin C. Hala, sige,
1: paminaw mo. Bayabas rin ang solusyon na Doc.
0: O, bayabas karon hadlok mo sila bayabas.
1: Labi na brato ang kwan, Doc, ang kanang mga hinog na kaayo.
0: Oh, ila pong naibawan kay guwaba jilim man po. O, gihimo magkawatan sa lawas, ayaw na.
1: Yes. Gani ang interesting facts kay aning kwan, Doc, gining vitamin C, ilan ni siya sa nga tigpukaw, tig-influence. Without vitamin C, dili ni siya mangmata ang mga other nutrients. Ang atong lawas
0: abin dili... ako, gonsa nga tigpukaw, kahimuon ko ng ringtone.
1: Yes.
0: Sige.
1: Nga without vitamin C, ang atong lawas, di siya mo function properly. Dili mangmata
0: mo raday siya ka ng igniter.
1: Yes, igniter siya.
0: I-ignite siya mga pinangga, ha?
1: Dayon, tigpukaw siya. Mabita na nag sige pa malandong ani Doc ba kung duta yus Ginoo no kay liman ka atong lawas nganong gibuhatan pag yung nagtikpo ka ba no ato is gutan Doc kining deficiency signs unsa to mailhan nga ang usa ka tawo kulang sa vitamin C so nindot po gay ang creator nato ba tungod kay gitagaan tanyag mga natural nga laboratory mga science para kita pud mismo mahibalo na usan ni ini kining anemicon.
0: Sa to pa maglos pad ang age nya dali ka mo anemic ang uban kay mahadlok magnay aslom may yes. Man sila nga adi may na dog oy kay makanemic na kay nay aslom saw kag limonsito adi may na dog inom kag limonsito basig makanemic na dog dili di ay nindot day siya.
1: Yes, nindot
0: kay kung kulang day kag vitamin C dali ka mo anemic.
1: Yes. Usa to is guta bre Doc no katong vitamin C is tigpukaw. Mailhan nato di ay ang usa ka tawo nga sig mugot, mugtok o sig ang kilay mag-abot tungod na kay wala kay nag proper function ang lawas tungod kay less ang vitamin C.
0: Kanang og tan-aw nimo siya
1: puton.
0: Tan-aw nimo siya mura siya dato puti, muka asim. Muka asim or kanang
1: yes.
0: Nagkwinta siya bawal na kasimangot.
1: Yes,
0: okay, mura na siya kanang guyong og dagway. So mga mugot og dagway, gawas sa nga ang hinong dani ana, di mo hingal libang. Kula nagpadayag din na nga kulang mog vitamin C.
1: Yes.
0: Sige.
1: Then usa pa gyud na Doc no kining sigig sakit og mga luas ang ato ang gums.
0: Mo na paminaw mo mga kagirog dila. Mga kana luas un ba.
1: Then joint pain, sigig sakit-sakit ang ato ang mga katuhuran, mga atong kaluta-lutahan, mga joints. Then kana sigig sunggo bitaw Doc. Nosebleeds.
0: Okay na, may iba na tingala lang. Ano man eh akong bata, Doc? Nadako na lang man eh. ko ama perminti ma mabirjinan ng ilong.
1: Then kining ludanon di ay dok.
0: Oy, paminaw mo mga ludanon mo ni. Lakot manas dok lagi to sahay. Oy, kay buntag sayo. Tunong ra ni tingkaon, ha.
1: Kay kaning ludanon di ay dok, is sign na siya of deficiency sa vitamin C. Kay kung ludanon pud ka, ang tao de nga ludanon is improper or dili proper ang iyahang o dili balance ang iyahang function sa iyahang system or kulang iyang vitamin C. Dayon ang recommended daily allowance ani doc dapat dili ka mubo sa 60 milligrams a day. Dayon pinakataas ani is 3000 milligrams gani kung napagi mas grabe mga sakit-sakit ato pag ini siyang ginahigh dosage sa mga lain nga mga pasyente doc. So ang kuan, ang kining bayabas mga listeners no ato ni kuan, dili lang vitamin C ang naa sa bayabas. Gani ang bayabas is naa sa large quantities ng mga useful minerals doc, especially kining phosphorus. So kining phosphorus o calcium naa ni siya sa bayabas. Gani ang phosphorus is needed for healthy bones and teeth, energy, metabolism. So kung ang tao di ay luyahon, kulang siya phosphorus, dahil yun naras bayabas na mo na nga magkaon tag bayabas gani dok, grabe yun mo energize kayo.
0: Maala mga panggaamo na ibuhaton ha. Pila to kami ligram kinahanglan na to.
1: Saan sa dok? Sa vitamin C?
0: Oh, sa mga so, bayabas.
1: Yes, sa bayabas, 100 grams ana niya, naana siya ay 212 milligram of vitamin C. Dahil dapat, kada adlaw, dili gita mo ubo 60 milligram of vitamin C, hantod 3,000 milligram of vitamin
0: Allah.
1: C.
0: Ala, dapat ninyo kay... Ang upat ka buhok bayabas nga gagmay pinangga mga 325 grams man asya.
1: Ah, nindot
0: so,
1: na yun.
0: So, mukaon na sila sobra usak buhok bayabas.
1: Mm-hmm.
0: Ah, nindot na mga pangga ha. La, sige, paningkamult mo. Ah, makaintigid mo mga pinangga o bayabas. Ah, kay, labi na katukas bukit, katong medyo bitaw ublong o dagway.
1: Mm-hmm.
0: Bagag unod, humok man na. Nya puwag sud ba
1: pati pa yung listener dok no makaon ma dok
0: oh makaon na ang uban magud madok sa liso kay basi magkapindex na
1: what I mean ang kanang mga ublong di ba na may mga liso ana dok nga humok kaayo ka
0: oh
1: kanang liso ni dok grabe nagsustansya day dok
0: oh grabe mo na mga pinangga kanang ang uban mingon nga lahi lagi mo dok no kay ang uban doktor mingon ay mo ka og mga liso lisos kamatis lisos bayabas na tuaday dito ang mas daghan og nutrients ang inyo dang buhaton o sapon pag-ayo.
1: Mm-hmm.
0: Di kay mumpaa katulo piang piangan tundon. Tinga ka ini kalibang tulo ka bulan balik nimo. Naa na may ni naa ta dako nang bayabas dok. Kay wa man day giusap mga pinangga. So importante usapon nyo pag-ayo ha.
1: Yes, napag interesting fact kay dok. Kay kining bayabas dok. Di ba naman siya phosphorus nga insakto yun ang iyahang kada yes amount kani di ay siya acid balance ni siya dok in the body mo na nga kung acidic ay ka sige panugab sige magsakit imong tiyan magbutol imong tiyan once nga mag yes once mo ni mo juice or mukaon ka aning bayabas sige kag utot-utot ani maayong tulog pag yun.
0: Ah, iyang ipagawas ang gases.
1: Yes. Mm. So, okay, mawala ang sakit sa imong tiyan, labad sa ulo, sakit sa kalikuran. That is signs of acidity, manggudok, kung sakit ang mga kalawasan na ito.
0: Okay, sige.
2: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Okay, so... mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Duklagit Naturopath Clinic ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Duklagit?
4: Alam mi na kuan nga tested na namo kay riyang dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya
3: ang ikay mo.
4: Tas ni ana ang pagkatulo na test kay mo siya kay stage 3 naman to iyang kuan cancer. So wala may kay ni doon may sa imo kay nakadung diya po mga gulang di ay dati po yung ex-kapitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
3: Ah, mao. Mo to'y nag-refer sa inyo ha.
4: Oo, napadi ka po mga isoon pa yun niya. Mao po, daghan ni sila isoon.
3: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
4: Tested na mo, ikaw, doktor.
3: Katubanggi si Kapitan. Sa pangalan ni Kapitan?
4: Godofredo.
3: Ah, si Godofredo.
4: Labrador.
3: Labrador.
4: Ang babae niya gikay mo, si Pilisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
3: Matoy na stage 3.
4: Oo.
3: Labrador Kumapas
4: po siya. Dahil po isa ako niya, Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
3: Ang sa po isa kitita pa, Ignacio Labrador. Kidney. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
5: Doc Lagit, servisyo.
6: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula. Ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlang Domingo hangtod Biyernes.
7: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
8: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangin. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na! Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
9: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
10: Daon sa kamare, talawang pagod sa imong gininhawaan.
9: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga gipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko upa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
10: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
9: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
10: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
9: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan.
11: Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
12: Serbisyo Publiko.
11: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit, iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
13: Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa Tanang Dok Langit Medicina and Wellness Center. Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa Tanang Dok Langit Medicina and Wellness Center.
14: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo, gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa og ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon o kadingag, pandan o banaba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa gini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Amping ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa Tanang Dok Langit Medicina and Wellness Center.
0: Mapaminam mong doon na yelo og mata, kaobas yelo og muta. Kana bang, gingon nato pinanggaglag jundis ba? Giawasan og abdo. Ang iyang mata nga blue green, ang uban na brown-brown man, tanawa na God. Oh, kanang brown-brown, ilhanan nga huga og liver. Okay. Then, katong nagyelo ang mata, labi nagyelo green mga pinangga. Kuanan na siya pinangga kanang nanay bot pasabot. Ang bot dahil pasabot niya na nga ang imong bile duct system mga pinangga nagdevelop siya o gitawag na tog blockage. Siya gidevelop niya pinangga, blockage ang iyang gitawag o gidevelop. So, muna nga kwan siya, barado. Unya, mo na siya kwan pinangga. Usapo daw na nga cause. Gumikan sa imong gitawag o gallbladder stone. Mo, niawas mong abdo. Ang uban nini, gumikan sa gitawag na tug tumor. Oy, delikado na. Unya, ang pipila nini, ilhanan na nga doon na kay hepatitis. Grabing bakterya pinangga, ha? Hepa. So, mga pinangga, basta awasan gani kag abdo, okay? Kaya ang gitawag na to mga pinangga o red blood cells, sa gihapon, gidaot mga pinangga. Gidaot sa maong proseso. Munang kamo din hang mga palainong palahubok, ala sige pa, beer pa day. Sige ha, na yung mga babae, grabe po mo inom. Paminaw nilang sikuan na sila. Murag sikat na kay nakatagay ta. Pinangga ni maho le baba ni mog imnonon anang kalaki ha. Ala amping gyud ha. Wala mga pinangga kamo din ang mga babaeng nakainom na pasinsya kay. Ingo man dito nga bato-bato sa langit ang matamaan wag magalit. Moni inyong kan pinangga hagit kaninyo challenge kaninyo nga wa nagpasabot nga wa moy angay. Mag-inom-inom, wagad po mo'y angay, labi nagmanigarilyo mo, mga badiha mo. Huwag mag-iangay ng mga laki, labaw na mo. Napuyuban mo'y po, wapon palupig. Siya to, bangan ko ning bisyo sa kumbana. Ato ah, napinangga, naglagom ng wait ni mo, naglagom ng lagos. Pinangga, di madugay. Ah, ikaw, ragad po'y magbalatian, di ba?
15: Money, money, money. We don't need your money.
0: We just want to be here. So, muna mga pinanggang tigpaminaw nga hunong o huna-huna. Ha? Makaayo ba na ni mo? Magkadaot kayo sa inyong paminaw. Murag ni malo sa inyong bana, tugbangan inyong bana, pero wa mo kabalo. Nga di ay, mura mo kabaw. Ha, mura mo kabaw ba? Tanaw niyang nailangaw siyang lubot o likod. Hala, perting bunal siyang ikog. Hala, gubo-lagubo. Pero wa siya kabalo nga, iya ding likod mo'y nabunog. Di ba? Kaingong siya, da, igo laging langaw. O, igo laging lamok. Pero mas dakog boto ang iyang boko-boko. So, muna mga pangga, ha? Muna ang ayaw na lang yun. Ayaw na, okay? Alkansi ka na mga pangga, ha? Okay, so, padayon ta. Kato pa mga tao, mga pinangga, nga nag-experience sila o kanabitaong puppy eyes. Unsay puppy eyes, pinangga ka ng inyong eyebag ba? Ubos inyong mata, naghubag. Kanang aybag ha, lahi ng mulagom, lahi po nang nihubag. Dahil may hubag man lagi kag mata. Ha, may na lang dok, piyasot makugtutoy. May na lang, may matang hubag. Ay, may na lang ha, kana pinangga. Kuan daw na siya? Kanainig tanaw bitaw ninyo, panamin ragudpod mo? O panamin ba? Nya tanawa da inyong mata para naan na mo'y analysis. Kana pinangga, paghubag sa inyong gitawag o gaybag, nagpasabot nga ang imong liver or ang imong kidney pinangga na overwork siya. Or but pasabot, undernourish siya pinangga. But pasabot ba sa Bisaya pa hugaw kag kidney. O sahi pod, indication nga hugaw pog ka og atay. Mana pinangga ha, hugaw kidney, hugaw kagatay. Okay, so, muna imong timailhan mga pinangga. Kabalo na mo no, kung gayir og mata, og hubag inyong aybag. So, mga pinangga ha, timan na siya mga pinangga. Uy, kung tinood yung gahubag, adi, magsigi kag juice cleansing, di ba? Sige kag juice cleansing nga pinangga, aron nga aron maminti na ang imong gitawag og kagwapa. Og sa imong gitawag og kagwapo. Okay? So adto na ta karon mga pinangga, isgutan na to kabahin aning kanang menstrual disorder sa mga kababayenan. Dok Lagi Health Patrol. Okay, so mga pinangga, padayon na ta. Kaning gitawag ba nato bag mga kaning menstrual disorder sa babae ba? Kaning mga kababayan nato mag-experience sila ka ng amenorrhea, dysmenorrhea, di ba? So mga pinangga, ang gitawag og dysmenorrhea panahon magregla sakit. Kanipong gitawag nato og amenorrhea, mga pinangga, kuan pod, hinay pod ang ilang gitawag o kuan ka na bang gitawag na ito ni layagunon pod mga pinangga ba? Okay. So, kaning gitawag na ito amenorrhea, layag ni ka na bang irregular ang menstruation, dili kariglahon. Pero hinumdumi mga pinangga, isa kabulan, wag gani kariglaha, duha kabulan, wag gihapon, tulo kabulan, wag gihapon ka na. Na indication nga layag kung wa ka majerjere. Pero kung najerjeran gani ka, ala mga pangga, pag-abot sa imong gitawag og monthly period, nga wala ka abte, ala pag-pregnancy test na lang, ina pwede mo palit og pite. Kana pinangga. Pag-tanog ini mong positive, ala panguros og wala. Panguros og wala. Ha, kay permiron tagbo-tagbo siyang uyang pinangga nanguros magtuo. Uy. May man pagkasulod gyud mga pinangga to ara. No? Kuan pinangga panguros og wala basta positive. Mo na gingon dagan dito kay Dok Lagit mga pinangga. Ha, ara mamaymayan ka mga pangga. No, nga gingon niya nga mukanta na lang gyud kag di na gyud ko mo usab. Kausa na lang. Butangan mo dahil kausa na lang. Bitaw, Hisgutan na nato pinangga nga kanang lack of menstruation or amenorrhea. Gitawag ilayagan pero mulampas og tulo ka bulan mga pinangga ang tawag ana hormonal imbalance. Okay? So maunis siya ha. Mga pinangga ang causes daw niya na kay two types of amenorrhea man doon na gitawag na tog primary kinds no nagrefer ni siya pinangga sa gitawag na tog menstruation. Nga kuan mga pinangga kana bitawng kanang menstruation ang primary ha kanang girigla nga wala pay disease anyos. Mao ni siya mga pinangga ha. Okay. So mao ni kay ang ila kaniadto ang sa pagkakaron nagkabata ang ginarigla. No, nainoy bi anyos, naijis maningon sayo kaysa nadalaga. Napoy ban ikaw ha, uwag-uwag na ka nga. Wa pa ka madaga. Usahay ang uwag pinangga maguna. sa iyang pagkadaga pinangga nya mo ra ba nakapait kay sa mga baba mga batanon ko no paminaw mo din ha mga batanon nga naguwag-uwag nga wala pagirigla pinangga mo doon ay hinungdan sa manyak mamanyak sila ba nya kamo po mga batanon basin po masubraan mo kakiat uban ubag barkada. Hala, wa pa mo'y 18 anyos na jirjiran na mo, kana pinangga delikado. Prone daw na siya sa gitawag na tog cervical cancer. Bon ako nagplano mo karon, hala, ay na mo pagsigig tiksmet. Kaya ka ng tiksmet, mo man ay nakadalag kuan, mo na gitawag na to, kadalag ka ng, mo na'y pandamayang dako. Mo na pinangga, ay mo pag tiksmet, kaya pertin, naghanag na buong kalas-kalas paglod. Oo, labi na pag tiksmit gani ninyo. Uy, kuyawas kong tiksmit. Uy, gabiing dako, reply man dayon. Anya, buntag sayo po. Ah, sayo ha, reply. Uy, bisag oras ating luto, ni-reply. Oras ting laba, ni-reply. Ting ugas o plato, ni-reply. Nagpasabo, tapulan na. Oo, kaya nga naman. Oo, naka-reply man dayon. Oo, naka-reply dayon mga pinangga. Manang ayger mo pausosog tiksmit, labi na nayuban mga wang tigo. Kusog pag yun mo tiksmit? Oh, mga wang tigo na ba? Mga tiguang? Kusog gihapon mo tiksmit? May gihapon mo kiat mga pinangga, di ba? Oo. So, labi na pinangga. Kamu pag yun tighatag o glod. May lag kamu yung tagaag glod. Okay, respetar o glip reply. So, mga pinangga, ani na siya? Doon na po'y gitawag na to late menstrual period mga pinangga nga kasagarang ginag-complain ano yung mga babaeng amenorrhea honso. Nia, muna'y bantayan ninyo kay sagad ko nung hinungdan ni pinangga mga kababayan an karon nga bata pa wa pagirigla kusog na musawsawg suka kung magkaon silag singkamas. Kung magkaon silag hilaw nga kapayas din ha mga pinangga sa ilang mga eskwilahan. Mga eskwilahan nga junk foods daw. Oh, gidili pero wa sila kabantay nga kini pinangga perting labawa sa junk foods. Okay?
12: Alang sa inyong pagsalmot ug mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
15: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
12: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
0: Mani mga pinangga ha, ay mo kalimot. Ipadala inyo mga pangutana kay tagaan na itong nagpagtagad. O sa atong programa sa pagkakaroon, doon na natay 186 ka kuan bago nga mga messages mga pinangga nga nagapangabot sa atong gitawag o programa. Hala? Sige, pahilo na mo sa smart lang na pinangga ha. Wapilabot ang atong text messages nga nasa itong globe. Ang galing kay gisukmatan ko gahapon tawagan. Dok, wala kayo mabasa akong pangutana. Bitaw oy. Magat ni tawag ka kay wa mabasa. Nga mo naging una ko pag importante kaayo. Kanang tawag eh, basta importante di mabasa ha. Okay dok, ang akong papa naay gitawag og psoriasis, diabetic pod, mo ni hinungdan pinanggang dugay maayo. So kung maguyod imong papa, so guyura pag ayo imong papa. Oh, guyura diri mga pinangga imong papa ha kay di gyud dali biya ning kuan. Kanang dili ra badali mga pinangga ang atong gitawag o kanang psoriasis. No, pero di kahadlukan kay dili daw na siya mananakod. No, mo na sakit sa bulanon. Unsay bulanon dok? Kadi makubulanon kay psoriasis dili ba? Kay ang bagya pagya mangus bulanon, ija-ija, aho-aho. amo na sakit sa bulanon. Iyara na, iyara na sa kita, di na managod, okay? So, gingon dre, hello doc. Doc, gasakit ang tiya ang iyang tiyan. Mura magna ay hangin. Ah, okay ra, ang kuya, ani ka nang mabot sa ulo ang hangin, di ba? Padulong siyang ulo, oy, i-traffic ne. Mura magmanindog ang iyang buhok, doc. Og mura pog mabuak pod ang iyang gitawag og agtang. Ang uban bitaw pinangga, perting, kuan. Perti mga pinangga, no? Nga mura ko nog mabuak ang agtang. Sige lang, agkugol lang. Uban man gani nga ang ilaha ko nung ang ilang ulo, murag mabuak. Ang uban, huwag ikareklamo nga ang ilang buak, murag na'y ulo. Bitaw mga panggaani na siya. Ang imong himoon, ha, para mawa ng hangin-hangin, katong bayabas nindoto. Kung magsige po gaginom, huwag ka ng juice sa kamote, ay nindot po. Kay gusto po na magpagawas ugasi sa tiyan. Dayon mga pangga, kung anak ka sa itong outlet to clinic, namatay daghamais nga coffee o charcoal, ala, inuman na, natay 77 herbal tea, nabuntay nerve tonic mga pangga. Okay, hala, inuman dyan na ha, adyohag higop, kay ka na, dako kay gikatabang sa imo. Okay? Then, ani na siya mga pangga na itong mga tigpaminaw ha, kay arang nindota gayon na siya. Unya katong ingon niya nga ulo murag mabuak kay nagyud palipas oras kaon, then magsige kag hot food bath, nya talikan ni bugbugno nga mga dahon ng imong gitawag og agtang. Kay para mawa ang kalabal sa ulo.
16: When health is lost, everything is lost. Bawal magkasakit.
17: Bawal magkasakit.
16: Bawal magkasakit.
0: Pwede ba mukaon o bayabas ang naay uric acid? Walay problema pinangga. Wow, saman, ang bayabas, acid intesting pero alkaline na siya. As lumlas dila pero alkaline. Okay, pero ayaw isaw-saw soka. Nya, dili po imirinda time. Himuon ninyong ipamahaw kung magprutas mo pamahaw, ala bayabas. Kung manihapon magprutas, ala butang bayabas. Ayaw imirinda. Okay, mo acid na. Okay, dili man gyud ta design atong lawas nga magmirinda. Ato ra man as Pinoy nang kusog kay mo merinda alas 9, kusog mo merinda alas 3, naghimo ra mog sakit sa inyong lawas ana. Dugang-dugang pa mo gasto nya, examinar gud unsa inyong gimirinda? Puro na ay asukar. Di ba? Mo na gingon, you are buying your own diseases. Diba? O, imong gipalit. Kay kumahal ba sa asukar? So, mga pinanggaan na ha, ang bayabas, osbonato, dili merinda time. Meal time ni mo kaunon. Okay, maro man na ginahin mo kaniyado pag magpista bitaw. Oh, magbaktas mas bukid. Nga dagha man ning bayabas, dapli karsada, ay musiba-siba sila ba o bayabas. Kay pag-abot silang gipistahan, mugutom. Oh, kay nga naman, muid mangguto sa digestion. Tama, pag-abot og pista mga pinangga to ah. Amag nakigmata asa ratong kusina. Okay, doc, unsa may tambal aning sakit ang puson. Tapos ang akong ihi na isagol, mura magnana ah, UTI na pinangga ha. Oh, unya giingon dere, mo na pangga ko na UTI na. Buhaton nimo, sige ginom og watermelon juice ha. Nya, kung kaya nimo mo kuan kamang paingog clinic, sige, dagan. Mintras di pa ka magkamang ha, kasakit. Hello, Doc. Motoy buhato ni mo, Jewel. Bayabas niya. Kung merinda time na, di naman makaon na bayabas, imo na siyang i-juice. Banggurun po gaon, i-blender po gaon, or isok-sok sa imong juicer sa Lura Pinanga.
2: Ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Okay, sa tanan mo ng mga pinangga, ng mga televiewers, niyang usaka batanon nga nagmalampuson sa iyang gallbladder stone cleansing. Sir, ang sa ito yung pangalan ni mo?
18: Rapi Giraniel.
3: Rapi?
18: Rapi Giraniel.
3: Giraniel. Okay. Ilay edad ni mo, sir?
18: 6 years old.
3: Taga-asa man?
18: Sa Mungkayo.
3: Ah, Mungkayo. No, laylayo. Kaning, ang sama, ulitaw pa? Uminyo na? Pila po yung bata? Upat. May ginaya, basta guwapang asawa, lira. So, kaning, anong nakaibalo maka sa clinic ni Doc Lagit?
18: tungod sa kauban sa akong asawa.
3: Kauban sa imong asawa, no? So kuan ni siya kaning gi-refer lang ni siya sa kauban siyang asawa. Imong asawa wa pa kanhidre.
18: Kanhina.
3: At tumiyagi, tumutoy na guban sa imong ha. Okay, sir, kanang unsa man tong gibati ni mo son?
18: Maglugos ko ginawa at maka mulakaw kung mga ilan lang ka-distansya, maghangat na.
3: Okay, una, ang imong findings na kay heart failure, unya napot siya hypertension nga grade 2, no, nya general check mapot siya dere, nakita nga, usa nga ni contribute sa iyang, iyang paglisod o ginawa, iyang gallbladder stone, no? So, moto nga cleansing ni Doc, ila ka hospital mo na agyan? Ah, nakaagi na siya duha ka hospital niya, lisod kang ginawa to.
18: Grapher din.
3: Oo. Ah, grapher na ka-regional. Oo. Nakapuyo ka-regional, wala pa.
18: Ano? Wanda ka? Tulo?
3: Ah, tulo ka-adlaw, no? Nya, kumusta? Nawa ang punga dito?
18: Nawa man ang punga, pero abitan na mga 2 weeks, balik na po.
3: Balik na po, okay. So sir, pag anhimnod na imodre, nag-gallbladder stone man ka, unsa man to, pila ka oras nga nigawas ang bato?
18: One. First day.
3: Tama to nga 24 hours?
18: Pagka-ugma gito.
3: Pagka-ugma, epekto rin nakita dahil yung gawas.
18: Mga alas na ibig.
3: Oo, niya, dagandaghan gito nga iyahang bato. Narating mong cellphone, kaya kung i-appeal sa video. Ilibang niya. So, mauni ang iyahang nakatong first day. So, mauni ang iyahang first day mga pangga. Then, sunod, ikaduhang adlaw. Okay, mauna po ni ikaduhang adlaw. Hapit pareha sa first day. Ikatulog adlaw. So, ikatulong adlaw niya, mauna siya mga pangga. Ikaupat ka adlaw. Okay, mauna niya ang ikaupat niya ka adlaw, no? So, mo to mga pangga nga daghan gyud ang nanggawas kang sir. So, hinaot sir nga padayon ka nga mag-amping, no? Nya nakaya ra nga wa mo ka under ba?
18: Kaya ra man daw. Nakaya na ko kay sa hospital lodge kay di mo ka pakanon.
3: Oh.
18: Wa di ka under sorry. Ni na juice. Okay na lang.
3: Oh, okay na man kay juice kada 30 minutes di pagagutumon inom na pod.
18: 7-7.
3: Oo, so kada 30 minutes yung inong mga pinanggal niya. 24 hours mo to nang gawas na yung iyahang gallbladder stone. Upat ka adlaw na hurot. Wala ka maluy?
18: Ay, actually, kung kang kuhaan, gutom, pero...
3: May action na gutom.
18: 4 days na kakao naman.
3: Okay. Sir, unsay mo ikaingon, ikapanawagan sa ubang pong mga tao nga naisakit nga heart failure, high blood, labi nag may gallstone.
18: Ako lang ikaingon sa inyo, ano? If you don't kuhaan ito, lagi ay what you say ka ng kwan o mismo inoodod ako din nagkwan
3: na, nakapamatood
18: pamatood na kuha yun ang gallstone without operation
3: yan karon niloag na mong ginawa
18: namat kayo
3: oh, sige ha okay. Eh kung ano ba ka ng kung makabalik ka next week i-check na ko siya gutro kay kung na'y mabilin kinareviewan mo na ha so mo to mga pinangga sir Sublion ang sa to'y pangalan sir
18: Happy Jiranyel.
3: Okay, taga-asa?
18: Mungkayo Dabao de Oro.
3: Mungkayo Dabao de Oro. Okay, so mo itong mga pinangga ang nagmalampuson sa iyang medication. Glory to God.
15: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar. Go, go!

0: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
1: Naunsa ka mare? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
0: Nawad-an naman ko kong pag-asa pre. Kaning mga upang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman eh, good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
1: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
0: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
1: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
0: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian nga imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
2: Serbisyo publiko.
0: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
3: Tinood dok nga kung magsige daw og alasa og bugat ang cesarean dali ra daw mabutbot. Tinood anong sige mapunyo pangalsahon ng bugat oy. Nga hadlok magkamu alasa kaniya to bugat nga wa pa ka masisarian. Basta ang tanan ninyong alsahon mga asawa nga di makadaot nga bugat kana ra gyud inyong bana. Okay Dok Lagit, good day unsa man ang maayo itambal na akoy kalintura na apod koy ubog isipon pod. No, unya sige og sakit ang akong likod babae ko dok. May puni imong likod kay imong edad 36 imong likod edad nag 50. Oh, sagad magsakit og likod ko 40 anyos pataas bitaw ay. Una pinangga kaning imong kalintura karon anindot an ni dala mawa ning sakit si imong likod kay basigit rangkaso ka sumura kag ipamaol magtuob ka pangga. Oh, mo ni katabang sa imo. Magtuob ka gisipon man kag iubo di ihat kompres imong dughan og likod magsimhot lang kag Bombay. Nya magsikip og kag kilaw grade sa Bombay mga pangga ha? Pero duolon ta kag clinic nindot og nakay nerve tonic. Nya sige ni magpantubig ang 77 herbal tea. Dok, unsay tambal? Sangipon bangag jaghapon aw gwa magsakit di imo ra nang papastahan. Oh, bangag ramano, man siya magingog gasakit. Pero kung gasakit imong ipon, unya mga pinangga, dunay bangag. Pagbanggod dito gahos, ibasa ni mos gapas ang duga, isok, sok, dead to. Okay, dok, unsay tambal, aning sakit sa puson? Ah, mo ni pangutan na ganiha pareha. Okay, hello dok, unsay tambal, aning sakit? Ah, pinangga, mo to ganyang puson ha. Pag sakit ang puson, ilingkod, og langgana, nganay init. Munay buhaton pangga o niya kung pananglita giyuti ay kinahanglan pinabukal gyud nga dahon sa bayabas inigyabos planggan na init kay dok ayaw butangan ni mogbog now kay kung init na mga larot na tanang bungot ni mo din na o niya kung giyuti ay huwag doon na fungal infection na agyo bayabas sa dahon o niya butangan ginimogsuka isagyog katasa pangga. Munay giingon og magbutang kag suka ayaw palilia imong bana ayaw pay bawa. Ngano man dok basig makahunahon na siyang magkinilaw na pugka. Okay hello dok taas kayo ang akong uric acid. Uy congratulations. Kay ni taas na imong uric acid dun say maayo itambalan ni dok. Ang uric acid byproduct sa tanang na ay protein. So magbulag sa mos isda sa karne og kanang panit sa beans. O, munay buhaton pinangga ha, aron di ka magtakiang-takiang maglakaw din ha. So, buhaton, dili man nakit imong lutahan, imong mga likod, tungod sa presence sa uric acid. So, himuon ni mo pangga, halap pagbulag, o di gani ka makigbulag, labi nagkusog pag isaw-saw ni mugsuka, na pinangga, ganahan kayong uric acid anang kalaki ha. Mangita ra ba na nag-joins? Okay, may lang, napuno ka, puro ka, unod. Nya kay, naamag yung kay lutahan. So, simple pinangga, mag-juice kag carrots, butangag pipino. No? Or kundi magsigi kag kala salad o radish, bumbay o kamatis. Okay? Dok, ask lang ko, dili ba makadaot, sige o pakuha o dugo panahon sa blood letting, pinangga pinakamaayo labinas mga lalaki. Ang babae, musugot og sa dili, kuhaan magyugdugo kada bulan. Munang kamong babae mag-uol mo o reglahon lamog tagduha kadlaw. So dapat tulo kadlaw ang kusog. O hinay naman ng 4-5. Unya mga pinangga, ang inyong kanang himuon mga lalaki, pwede man ta every 3 months or every 6 months magpakuhag dugo. O kay nga naman nahinluan imong dugo, kay magbago kag dugo. Mga pinangga, unya nakanindot kay nakaluwas pa kag kinabuhi. Oh, kay blood is life man mga pinangga. So kung gitubil tos uban nitong lawas, nya, kung manghatag po kag dugo pinangga hinlo ay pudaan oy. Kung manghatag po kag dugong masakiton, di ba? Dugong sa puton, dugong sluran. So buhaton nimo pangga, mag-cleansing ka usa ka magpakuhag dugo, okay? So okay na oy. Kuan na siya. Kanang nindot na siya. Ang talong daw dok gingon dire kay rich in uric acid. Dili ay. Hindi pinangga ang talong pertin taas sa calcium. Mabita na makakaong kag calcium ay talong pinangga bation jugag katulgon. Dili uric acid mga pinangga ay. Naalam po siya uric acid kaya man siya liso niya na siya panit. Pero kayang i-eliminate kay puro man sila natural. Dili pareha sa uric acid nga naas karne o isda. Lisod i-eliminate sa imong lawas. Labi na kay nikaon po ka, daghan kayog amount sa karne, daghag amount sa isda. O, kinaramata gihapoy ka ng dosage pinangga. O, kanandi ginimong mapugan nga mukaon. Mon na higingon nga, o mukaon kuno ka, mat size lang. Unsa man ang mat size, dok? Kanabang kuan, puspuro ba kadako? Kita mo ng puspuro pinangga nga ayaw tong risal. Kato bitong gagmay sa risal nga karton bitong sudlanan. Kana kadako, unsa man puning ubang nga bungol-bungol siya, mat size daw, daghan. Dili oy, puspuro nga sudlanan ba kadako kung mukit-kit-git mo. Nyake, unsa mo po mangit-kit mo nga sobra, mapurpila, mapugkakutsara. Kato man pong sudlanas puspuro nga dako kayo. O, mo man po to ilang morag sigarilyo kadako ba? Na huwag yun na mamaupin ng gamo man ang managhan ninyong uric acid. Okay? Hello dog, tig-iskit man ang akong tig-sakit. Sa iskit, ramanggut, butangig ah. Oh, tig-sakit man ang akong dapi-dapi. Unsa may tambalan eh, muling ko kagplanggan ng naiinit. Kundi, sigehan mo patong pinanggag butilyang init ha. Munay buhaton nimo sa imong gitawag o kanang dapi-dapi. Hello dok, mag-ask lang ko ba about sa sex? Gingon dire about sa sex. I'm EJ, 17 years old lalaki. Posible bang mabuntis ko? Lalaki, 17 years old. Lalaki, posible bang mabuntis ko? Hapit mi mag-sex sa ako ang GF. May mampuday kapit ka na bay hapit ka nang hapit wala na. Ikaw po pang gama, baig yung kusiyon ng imumbugan. Kanang hapit, wala mo rin ng hapit, yung kumamatay. Wa man ka mamatay, hapit, yung kumbangga eh. Wa man ka bangga eh, hapit rana. Wa naman tayo kong oras, mga pinangga, kini si Dok Lagit, magaingon nga salamat kay sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magpanalangin ka nato. Hanto dogma, samang istasyon o samang oras.
2: Dok, kay sa Dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
4: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa Gacharge o Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tua na!
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online on social media and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Hey mga kabida, maayong udto, kumusta? Welcome. Mani na po kita sa itong programa, isa ka oras na itong paghisgot-hisgot. Dari sa itong programa, ang markas sa kabaranggayan, mga kabida. So, dinilang kita sa atong istasyon, ang 96.1.
1: Infinite
0: FM, mga kabida. Dari sa sudad sa Panabo. So, kumusta? Adlaw karong Lunes. Ha? Pizza dosi sa bulan sa Oktubre, mga kabida. So, sa ngalan sa akong partner, so, ato sa si Kuya Kaloy, so, may utok kanyo nga ito, kotob sa maabot sa ato nga signal sa ato pangnagsibya. Kung inaman sa din sa ato nga live, mga kabida, Facebook live, mga kabida. So, sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa ato istasyon, sa ato station manager, sa ato nga si Ate Rose Bulpa, mga kabida. Sa itong partner de Speakers Lawak, si Papa Kibs. Yun mo sa itong CEO, atong kuya, Engineer Wolpe Orio. So, mayong udto kanyo. Kumusta, Kuya Kaloy?
1: Oh, mayong pagpaniudto sa tanan. Kaya alas 12 na sa udto yun. Ha? So, tama yun ang oras. Huwag magpasalamat ta sa itong CEO, ito ang kuya, si Engineer Kuya Wolpe Orio, uban sa ito ang station manager nga nag-birthday, happy birthday, good health o long life. O sa ito ang kauban na ito, Speakers Lawak, si Papa Kibs Williams, mga kabida, oga happy birthday kang Ate Rose Bulpa. Muna siya mga kabida.
0: Yun man sa ba, itong tibayan po, happy birthday ang ito nga former municipal mayor sa Ciudad Alonso sa Carmen. Ang ito nga Ate Jing Pirandos.
1: Ate Jing Husol Pirandos.
0: Former mayor.
1: Former mayor.
0: Virginia Jing Pirandos. Happy birthday. Yung usap sa kwan ang inahan sa tang Sikan District Congressman birthday po karon si Madam Donya Linda Florendo Lagdamio. So happy birthday kanyo.
1: Happy birthday.
0: Yung usap sa tanan nga nagsaulog karon sa ilang birthday anniversary. So happy birthday, happy anniversary sa kwan man nga. birth anniversaries kami niyo on sa pangal anibersaryo nga karon sa ulog ninyo.
1: Og happy birthday day kang Kuya Eliezer Antonio Pande sa Palm City Eagles Club.
0: Happy birthday sa Tagum.
1: Oh. Pretoani. Tuani sa Davao nagpo.
0: Pero nasa sa konsa. Membro diya sa Palm City, Eagles Club diya sa Tagum City.
1: Kay great na to ni Kuan gani ha. Kuya Ading Bildua. Una siya mga kabida. Og mayo nga pagpanutos tanan labi na sa tong mayor diri sa siyudad sa Panabo. Si Kuya Mayor Jose Churi Lampagos. Uban sa Vice Mayor nga mao si Kuya Engineer Franklin Hentiles, og sa tanang mga membro sa City Council, City Council ba karon kuya? Kapila ba na sila? Basta sa tanang konsehal
0: sa siyudad sa Panabo.
1: Sa siyudad sa Panabo. Murag di na ko ka timaan kung kapila na sila
0: ron. Yung sa timbayahan po nato mga kabida, tanan-tanan nga mga chief executives yung man sa legislative sa ito nga probinsya sa Davao del Norte. Nagilangkoban kini sa Waloka Municipio o Tuloka Siyudad, mga kabida. Siyudad sa Samal, Island Garden City of Samal, sa Panabo City, Tagum City. Yung man sa ito mga Waloka mga municipalidad. Andres sa second.

0: Mao na siya mga kabida. Maragdaghang nag-birthday ron. Wa pa may nang imbitar nga derita. Manihot to.
1: Say di lang. Ato po, suroyan siguro.
0: Nanghulat na tagka ng invitation.
1: Bita mga kabida. Kana tumato atong kargon happy birthday. So may buntag may uto kay Mili Rilang Pagos Kapala Iswatsing. Salamat
0: happy birthday.
1: Salamat. Oh. Salamat sa pagganing subaybay ha. Dres ato programa. Niya pa maayong may uto mga kabida. May uto. May uto pud kay Mili ha. Rilang Pagos Kapala mga kabida.
0: Ato ni padagan og City Councilor siguro.
1: Kumusta? Murag nakuha man to yung magkita ta ni atong iagi nga Biyernes. So kumusta? Asa man atong kuan karon? Atong lakaw.
0: Biyernes o Huwebes?
1: Ayo so no tama Huwebes. Tama Huwebes man to yung magkikita, magkita dito sa kaning kuan. Dito sa ila ni Mayor, ha? Kuya Mayor Jose Rilang Pagos. Pero siguro dunay mga kakulian nga mga kuan dito busy magipunon di nato makuan kining ang oras ha? Di nato makuan ang oras niya ni Mili tungod sa sobra ka busy niya kuan pod di ato mga panahon na murag bag-o la po siya nakagawas sa ospital mga kabida
0: mo nang nagpakuan pa kondisyon
1: nagpakondisyon so mahingoto kanimo di
0: nagpakondisyon niya nangitag poor arbor
1: tinaw di
0: hindi tawa tuwa lingaw na lang eh dang kag-ool pero di lang ito mag-ool gihapon ha mo na siya mga kabida basta kay still kicking and alive gihapon serbisyo gihapon tas katawhan wala okay, siya mga okay, kabida
1: okay, serbisyo mga gipunis katawhan paapon ni mo lagi na pirmi busy kayo labi na gid pagko dito sa iyo mga
0: di kita mamayor ani
1: busy lang bitaw mga kabida so mga kabida karong adlaw Lunes so ang mga kuwan karon busy tungod pa primerong adlaw sa semana
0: so convocation
1: busy kita ng mga local government units na mapoy itapok tapok po ni sa katong mga ginatawag na to og ni kuwan pa katong mga regular sinimana
0: so
1: labi na karon atong mga opisina sa mga atong sa legislative naagi rin katapok kay maugil sesyon adlaw Lunes sesyon so mao po ni ambot po ni bitaw ni sila no ngano nga unsay mga kalihukan kay manlo po sila
0: text brigade
1: so may unta po kay Arnel Haiktin Rihas Iswatsing ha kumusta Nel unsa may update na to ron
0: kini kusgan po ni
1: say update sa atong amo nga medyo murag ni Lailo ron ang mga itong mga opisyalis no? Tungod ini nga labi na-postpone mangyod ang eleksyon, barangay eleksyon lali atong mga kongresista sama sa unang distrito atong kongresista diya si kongresman ha? Di Carlo Oyoy doon na may kuwan nga medyo Lailo sila karon Lailo sila karon sa mga dito sa mga kabarangayan pero ang mga programa proyekto nga nakuha dito
0: padayon
1: pero kato mga murag appearance nila dito sa mga barangay medyo ningkuan sa sila karon medyo ni Lailo sa sila karon so may uto po sa ato partner kakauban nato si George Leonis Cahigas Jr. Niya pa maayong uto markas sa kabarangayan shout out ko sa atong owner sa 90.9 Light FM Panabo, Ma'am Rose Marie Amit Bulpa. Siya iyang birthday karong adlawa ug sa umabot pa from public opinion and point of view.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday sa ato ang station manager, Ate Rose Bulpa. Rose Marie Amit Bulpa.
0: Ato muntang nag-amit siguro. Parinti mo ng Kuya Orly.
1: Oo. Kuya parinte ni Kuya Orly atong ang board member sa
0: distrito
1: sa Davao del Norte
0: atong board member

0: only amid
1: the fighting kan the fighting man
0: kawan punya di prinsipyo di prinsipyo punya atau ngaku ya kuya Orly Amit Makabida board member sa ikaduang distrito sa Davao del Norte
1: mo nay the board member nga og mo discourses entablado mo tungtong sa bangko why maka lupigan
0: mo ni ayang kuwan po labi na panahon
1: panahon sa kampanya
0: panahon sa kampanya
1: tungtong na bangko ray kapitalan
0: manaog na naman sa stage ni sila ga kuwan gyud ga pundo oh galingkod pero manaog ni sa stage kuhag bangko tongtong okay mo mas taas to kun to ato siya sa stage no mas makita siya sa kadaghanan pero mubaba gyud siya sa stage para mo tongtong
1: sa bangko may pagpanyuto ra tong kuyas kuya Jojo Melendres Grigas at matod pa niya, snappy kuya. Atong kuya niya. Nani dia sa Dunya Andrea Asuncion Davao del Norte. Na dito nang puyo ni. Pero nagtudlo po si ate dito. Sa elementary. Salamat kuya. Sa pag watching.
0: So mga kuya, padayon kita. So atong isgotan. Kinibitong dako kini nga balita mga kabida. Nahitabo dito sa
1: tibuok kalibutan ang balita.
0: Sa Laos o dito sa Thailand. Gisimong hunahunahon pang-international kini nga isyo mga
1: pang
0: kabida.
1: Global, pang-global.
0: Pang-global nga isyo. Pero mahibulong ka nga kuan magyod eh. Gisimong ma-involve unta ang atong nasod Pilipinas dapat nga concern giron ta atong mga elected officials pero magtingala ka mga kabida hilom wala hisgot niya hinoon busy kung sabab marugitoyo nila busy sila sa impeachment para lang giron nga din sila makahisgot ini kinibito ang katong droga mga kabida kining siyabo siyabo nga na kuan dito na intercept dito sa airport sa Laos mga kabida nga mitimbang kini 521 kilogram ug samtang dito po sa Thailand ha sa Gulf of Thailand ha sakay sa usa ka barko kini nga East Harbor 1 nga unikan nitimbang po ni 1175 kilos nga siyabo mga kabida ni anak ko ano ba kini nga siyabo po nga kini nga kuan naka ang destination ani para i-deliver sa nasod sa Pilipinas sa Manila mga kabida.
1: Kinsa kay receiver ato?
0: So ang kuang pangutana na kinsa ka ang kanin kinsa naka-transact ini nga mao mo dawat kini kadaghan unsa kadagko suspila ka
1: unsa kadaghan kadako ha
0: so sobra ka kon tonelada tonelada nga kaning timbang sa siyabo mga kabida.
1: Siguro kuya pangutan-o na to tong taga Lazada nga mo itig deliver.
0: Sobra ito. Okay mo una-unaon mga kabida. Unsa kadaghan na to mga kaigsoon ng Pilipino nga medyo murag naluwas no? Naluwas sa niini mga kabida. Kay og naabot pa na diri mga kabida.
1: Wa na. Adik na tanang tao.
0: Adik na ang mga katauhan, daghang mga tao nga mahimong biktima ni ini. Ngunya, pero imong ikuan lagi, ngano nga ambot ato pangutanon si Kuya Mike Sahid. Kuya Mike Sahid is watching, salamat. Salamat sa pag... kuan Kuya Wahid, Mike Sahid. So, kini si Kuya Mike Sahid, nga dili man gyud pud ni. Siguro against pud, pinakakuan against gyud kini si Kuya Mike Sahid pud ni mga illegal drugs mga kabida. Pero maulagi na mga kabida, ato makuan bitaw, kamo, unsa may inyo ika istorya, nga no, inani makahilo mga itong panggobyerno na ini nga isyo mga kabida.
1: Kinsa kay receiver, anak? Pinoy pagyutong na dito?
0: Nga, katong sa kulay, private jet plane ang ikargahan katong sa 521 kilograms. 521 kilos nga siyabo. Na makone mo nga dinagko na gyud ni temoy 521 kilograms niya 1975 So di ka makakuan ngayon, ginagmay lang ni. So dinagko na gyud grabe.
1: Siyempre, ang kuan man gud ato mga kabida, dili lang isa ka tawo ra to. Ang nasod Pilipinas gyud nag-order siguro ato. Kay Pilipinas man destination.
0: Mao ito. Makakuan
1: mo na akong panaghap og unsa ba nganong grabe kadako niya tong bulyom sa druga nga para sa Pilipinas mga kabida. Kana siya atong tanaw mo rag Pilipinas gyud nag-order ato ba?
0: Oh, order gito. Order man gito. Di man di man to mahimo.
1: Kadaghan-daghan ato.
0: So, atong kanon na yung sa ikuan ni Kuya Mike. Kuya Mike sahi kani ko ang siya. Kuya Mar, Kuya Kaloy, palihog pag-congratulate kay Kuya Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, Chief of Police sa Tagum na nakadawat siya kaganiha during sa flag ceremony sa Camp Katitipan o medal, ha? Medal ng kagili, ha?
1: Kagingan.
0: Kagingan. Congratulations, Kuya Sir Bahan. Ha, Kuya?
1: Napunta yung sumpay?
0: Agila po din, eh. Agila po din siya itong kundi sa Tagum City, Chief of Police. So, congratulations kay Kuya Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, Chief of Police sa Tagum na nakadawat sa kaganiabuntag, no? Kaganiabuntag na during sa flag ceremony. Kagalingan. Medal of Kagalingan. So, congratulations.
1: Medal ng Kagalingan.
0: So, kuwan kini, nagpasabot nga nagtrabaho. Nagtrabaho gyud atong Chief of Police diya sa siyudad sa Tagum. So, congratulations, Kuya.
1: Kuya Mike, congrats og kang Kuya sani Lieutenant Colonel Bahan.
0: Diya sa siyudad sa Tagum, mga kabida. Tagum.
1: Muna siya. Og naasiya akong amigong si Raniel Bautista, maayong kapani udto mga idol, ha? Salamat po. Nani diya sa Asuncion.
0: Murag. So, muna yung mga kabida, no? So, siguro, ang ating ni si Kuya Edgardo Bahan, siguro, og na, kuan pa na diri sa, kuan, diri pa na na kuan ka ng nahitabo, nahitabo dito sa Laos, dito sa Thailand, kinigil si Kuya Colonel, siguro, Bahan, una, maugit siya rin, manguna, pag, ano, pag, pangdakop, pag pangdakop ni ini mga kabida. Tiyan mo, pero mo lagi itong makuargin mga kabida. Ikaw Kuya Mike, kung sa may imo ika-istorya daw ay nibe, kininahitabo nga, na-intercept nga mga siyabo, nga timbang o sobrang tonelada, nga ang destination na ni ihatod, para diri sa nasod, sa itong nasod Pilipinas, mga kabida. Pero Kuya Mike, hilom atong gobyerno, labigin na kini ato mga, dapat kini ato mga elected officials purunta, dapat mutingog sila nini, labigin na kini, dili sila mag-concentrate na, concentrate man sila nini atong impeachment niya. Imar ba tanawang yun mga kabida?
1: Dako na gasto.
0: Kung nagsubaybay ka, gawas anang gasto mo, gastong 25 million kada hearing, niya ika-38 na ron kaadlaw nga hearing mga kabida.
1: Grabe, millionis yun.
0: Mga kabida. Pero, imong kan hilo man yun sila good, no? Niya, ikuan niya. Niya.
1: May ipagkuan si Kuya Mike.
0: We are a narco state, Kuya Mar and Kuya Kaloy. Mauna yun na, narco state. No?
1: So, sige ko, alin mo nabasa.
0: Ukuan pa lagi, mauna nga. We are narco state. So, atong nga, kuan nga, pasabot nga, atong nasod, kuan nga sa narcotics, mga kabida. So, mga kabida, mga bubrik kita kadali. Ha? Kuya Mike, bubrik kita kadali para sa atong mga pipila ka pang pahinomdom. So, mubalik kita humani ini, mga kabida.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kaya ng feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, kalibot nga magpangitak ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Hi.
5: Hello.
4: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon ug labi nang dili dayon kita masakit?
5: Og tirming lig-on ang atong kalawasan ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Tinuod ka na mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug sakit sa tiyan. Ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayo paglangay kung balatian ay isgutan. So, layi din nung ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Uman kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At maminawang kinimao nga testimony.
7: Vigimax wala ng sakit, yan dughan. Ipainom na ko siya, Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dughan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dughan.
6: Okay.
7: Kaya, pag yan, pastor, ka na akong papasauna, nagsakit. Di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Ako hindi pa inom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok ko. Namahay yun ko pasok kay Limar ako na pa inom niya. Kaya wala mang gawin istak apel ni ng liti. Oh. Wala istak ba niya? Kanang, pero karoon pasok na maligya na yun ko pasok. Kaya nga akong papato na po yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon o painom
6: okay. Kay. Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga. Namahay yun, pastor. Ay,
7: makatabang yun ang BGMAX, pastor.
6: Okay.
8: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
0: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita sa itong programa, ang Markas sa Kabarangayan. So sa gihapon atong partner si Kuya Kaloy. Yeah. So padayon ta. So mo to ni Kuya Mike pa. We are a narco state, Kuya Mar and Kuya Kaloy. So pasabot kung narco state kita, ang atong kwadre, itong panggamhanan, murag nagkwanagyan, under kita sa mga drug dealers, drug cartel. Ang niya pa, si Gidugang,
1: Hilom
0: ang gobyerno, Kuya Mar, ang Kuya Kaloy, kay nalogi man.
1: Nalogi.
0: So, logi, no? Tama, logi.
1: No? Kada ko atong, mahal ko ito.
0: May kapital, Gunta. Lunay kapital. Kapital atong... ami kapital no niya sa ulo di magyo ko dili kay ko kaning familiar sa presyo ani so siguro tonelada go to ha muti sobra ga tonelada ang timbang kun mahalin to mga kabida ha siguro maabot ang atong billion or riba trillion pa baka inoon so dako ang lower gi sa atong gobyerno
1: so, adik na tanang tao ana
0: so mo nang hilom sila hilom kay so nagkuhan sila unsaon la pagbawi unsaon pagbawi ha mabawi to ang ilang kapital o buginan siya pagyan so naikuan ko ya basta sa daw na sa imo ha aron ma
1: dilita mahayag ang amigo ha retired PNP dia sa siyudad sa Tagum has matod pa ni Sir Joseph Irap Estrada. Good noon mga idols. Muna siya mga idols. O ito ang kauban sa top 40 nga mo si Ernesto Sasan. Ha? Ang gwapong tao yapon. Muna siya mga kabida. Manang balik ta sa ito ang drugs nga perting daghana o niabot pa lang ni din.
0: So ginansya. Dakong ginansya.
1: Dakong ginansya o nakaabot sa Pilipinas. Okay. Pangutan na diha.
0: Wala man kaabot. Oh. Okay, na-intercept man. Sa intercept? Nga, sa, dito sa Laos. So dito sa Thailand. Sa ito ang mga, kung dito, mga sa itong gobyerno. Ang mga gobyerno sa Laos. No? Sa mag-usapan sa Thailand, mga kabida. So dakong logi, tama. Dakong logi, so manang hilom sila. Na problema sila unsaon na pagbawi.
1: Pwedeng dakuan to sa kwan.
0: Sobrang tonelada. Sobrang tonelada, tonelada.
1: Gusto nila nga mahimong addict tanang tao.
0: 1,175 plus 525. So 1,679.
1: Ah.
0: 1,679 kilos, mga 76 kilos. So, hapit na 2 tons. Kaya isa, 1 ton, 1,000 kilos man. So, nakakuan pa na, naabot dire, ginansiyagin sila.
1: Sobras so, kadaghan to.
0: Sobrang. Kaya maabot, kundi maabot og bilyon o diwang hantod sa trilyon, ha, mga kabida ang kitaon unta nila. Pero tungkol kayo wala man, ha,
1: lugi.
0: Sumo ng hilom sila. Mao nang hilom sila.
1: Ang tig-deliver ba siya, pewa kapot. Salamat niya kang Ernesto Sasan. Matod pa niya, Idol, good PM, salamat. O kang Sandro Hinteles, good noon, mga sir. O kang Jagman Triskilion, is watching. Salamat. Mao na siya, balik ta sa drugs kay murag ubay-ubay gito og niabot
0: so,
1: lang
0: so og sa kwan pa ang intelligence dito sa mao nga mga nasod mga kabida kuwag yun ila intelligence naglihok galihok
1: so, salamat tas mga intel dito
0: so ang ilang mga kwan dito ang intelligence pan gigamit sa sakto ang komprador kay stop
1: Kailan siguro kaya na Kuya Mike?
0: Kayo sa staff sa isa ka. Oh. So, kamo na mga kabida.
1: Kamo
0: na mga kabida, kinsay mo kuha na na kay siguro. Ha? Makakuha naman po siguro mo.
1: Makarelate na.
0: Makarelate. Lagi-lagi ng panghitabo bitaw karon mga kabida. So, kamo mismo, makakuha ng kinsay mo. Doon ay mga pagdoda ba? Orsa ba? Kuan mo murag maka tawag kaning say tawag kaning maka komentaryo or sabay kuan ang makatudlo oh, pagdoda ha, pagdoda nini mga kabida kinsa posible na himong involve ini ngano nga hilom kay lagi logi man lagi daw
1: logi kinadakpan
0: so na ikuan da kuya pasasa daw na kay taas-taas ra ba na bisag mo kuan na mawala so dili na mabasa mahaya na putana.
1: Maayong unto mga sir, shout out ko sa akong maanyag nga asawa. Permintin mo ni si Ma'am Ginilena Rikla Morelos og sa iya og sa amuang Unica, guapa Unica si iyang anak nga si Sierra Ginica Morelos og Barangay Grido. Salamat sa pagbasa.
0: So kini wala gini
1: wala
0: pakabana wala pakabana ni sa isyu kay permanente gyud ba pitaw mga kabida
1: siguro mudagan ni kon ba og nadayon lang tong eleksyon barangay mo apil gyud ni bugno sa barangay eleksyon unta pero kay wa man
0: postpone man
1: postpone okay susunod lang
0: postpone kay wala budget ra kay nalugi wala tay budget kay logi atong negosyo.
1: Siguro mga kabida katuog nakalusot lang.
0: Oh, ginansya gyud.
1: Grabing ginansya.
0: Gani mga kabida, atong vice president Inday Sara Duterte nagpasalabat siya sa gobyerno dito sa Laos sa Thailand sa mao nga pagkuan nahitabo
1: pag-intercept.
0: Kay niya pa, Kung naabot to din, he.
1: Na.
0: Unsaon na lang.
1: Ang wak pa mataon, he mo lang.
0: Na yun.
1: Eh, so, pati naghana ito.
0: Tama na mga kabida, tumakuan dito, ang kanibitong kalahian, ha? Komparison, ha? Komparison sa mga sa intelligence, ha? Ang intelligence network, ha? Sa atong nasod, ha? Pilipinas, ikumpara nato dito sa ilaha mga kabida. No? Kayo yung kuno dito, private jet, ha? Private jet . Mga kabida, na nakakar mo nagkarga niya nakuha pa nakuha sa nakuha nila dito, ha? Sa intelligence nakuha sila intelligence nga mauna ang karga mga kabida. Ni Kuya Mike Sahid, wa madayon ang BSK ikay giuna og kawat ang budget sa mga animal na buaya. O niya dugangan pa sa logi, so mauna na postpone postpone ang ato nga barangay iski eleksyon, ha? Kay giuna lagi, ha? Ginauna og kawat ang budget sa mga animal na buaya, ha? So mauna niya dugangan sa lugi, ha?
1: Wala
0: samot na samot nga wala gay budget.
1: De basig ang budget ana mao tay gikumpra sa drugs.
0: Posible.
1: Posible ha.
0: Bitaw.
1: Kani ato haka-haka ra ni.
0: Wata magkuan nga mao gid na pero mao lagi mga kabida. Makakuan kag pagduda. Ha, makakuan kag pagduda tungod ini mga kabida. Ini mga panghitabo karon nga ano hilabihan. Hilabihan gyud kahilom ang atong gobyerno. Hilabihan kahilom atong gobyerno ini nga magkuan. Ibang hunahon dapat na murag maulaw ikaulaw ta nato kay huno nato international nga isyu mangyur kini mga kabida.
1: Klaro, ay ulaw kayo na
0: klaro gyud kayo klaro kay kini ko sa balita dito sa nasod ha? Sa dito sa Laos ug sa Thailand klaro gyud kayo nga ang katong mga kwan dito ang destination ang deliver area sa deliver ang nasod Pilipinas mga kabida.
1: Mao na siya mga kabida unay tanawon yun, dapat unahon yun as gobyerno.
0: So, maing auto po da, maing auto kay Cons Kebs Hintugaya is watching. Salamat, salamat Cons Kebs Hintugaya dyan sa Barangay Magupising. Barangay Magupising sa Braulio Idohali. Salamat.
1: Lungsod sa Braulio Idohali.
0: Salamat sa paglantaw, paglantaw po rin sa itong programa, ang markas sa kabaranggayan din nila sa DXOD Infinite Radio Bidaka matag-adlaong Lunes hantod sa Huybis mga kabida.
1: Adya, alas 12 si Kons si Kons Miko Duhali.
0: Di sa lungsod sa Braulio Iduhali.
1: Imong kumpare nga si Dato.
0: Dato Jerry. Dato Jerry Sisbino. So maing unto.
1: Di yun ang mapobre di as Duhali ba?
0: Dato ina. Maing unto di as ato nga si Kuya. Atong kuya diha sa Braulio Idohali ato nga kuya
1: John
0: Ismino halata na ko na pagikuan ni sa to nga kuya Mike Sahid halata na jud kaayo kuya Mar ang kuya Kaloy nganong hilom kaayo ang media dapat pasudlon na nang ubang mainstream media diri kay kining mga dagkong media wa nagyoy pulos oh tinuod po na ha? Tinuod po na makapan mapansin po nato bitaw ang biases mga kabida. Ang biases kun gani dire lang ta magkuan ra kun pa gay ang imong makuan madungog nang gyud nimo sa mga mainstream media kana dagko nga media company sa nasod pulos na lang gyud ha pulos na lang gyud Duterte mo manggawas mga kabida. Plus sa anti-Duterte ang manggawas ng mga balita.
1: Nisikat na nung samot.
0: Wala niya ko nga. Mas nisikat na. Mas nasikat ang pangalang Duterte. Ito mo nilang ginabuhat. Tibuok.
1: Kuhan na ha? Kalibutan?
0: Resulta. May resulta kini. Nga niya ito miyaging simana doon nagipagawas ng survey na ang kanilang ang trust rating sa itong presidente. Ha? May abot na nga ito sa negative 7 mga kabida.
1: Uy, dako ang mag-iambakan.
0: Dako na ang giambakan mga kabida. Mga kabida, so kuya, ang naikwa, kisa man ni
1: si Maribek. Akong iya ni si Maribek Gonzales Alaras. Matapan niya, hi. Marag naamo dito kagabi is patay ba? unsa gani apelyido ni Yoyong? Condolence dia. Dakong paraguyuan nako siguro ni sa pag-agawan. Naa dia sa Davao City. Dito sila gabi ako ang kumuda yon kay murag na busy.
0: So busy. Digi ka. Mugi ka sansang mamayor ko ya. Pero hindi ka busy.
1: Mugani. Mao na siya mga kabida. Katong droga og nakalusot lang tibuok nasod Pilipinas gud ang makadawat ato.
0: So kun mo murag kwad sa man news blackout. Di ka kakuan bitaw nga magkakuan ato nga means mga dagkong media company dress sa nasod nga ning hisgot naghisgot ini nga mga balita mga kabida mahitungod ini nga mga kadakong volume sa droga ang kaning siabo nga nakuan dito sa gawas nasod dito sa Laos o sa Thailand mga kabida
1: makaulaw gito
0: wow, di ka makadungog tama siguro aron di suru maulawan mapo siguro kan nga sila magbalita para dili sila dili maulawan ato pero dili ka naman kun mapida di gina matago dili matago kay usa kini
1: labi na ron sa sok media gina matago na
0: international kini mga global news mga kabida ha tema unsa kadako so ang kwadya
1: ang pangunta na kinsay nangumpra dito
0: nga ang kwadya pinakakuan kita karon padayon man agimbestigahan magyo kini sa gobyerno sa Thailand ito sa Laos sa ginahimong investigasyon siguro bisa ganta makampo ta na makwagyod matris kinsa ang kaning consignee ani niya labi na pod makwagyod ang kaning kuan bitaw asa ni ginaw asa nagagikan naunta makwan pod ni para ma undang or ma kuan na kini ma kuan kinsa ang
1: mga intercept or kinsa gyud ang nag-order
0: kinsa ang mga tao nga nagkuhanan ni para maundang na pul kini mga kabida. Pero ito hanunaon mo ito mga pida. Pwerte yung kadaot, dakong kadaot ang nahitabo gilunta. Kung naabot pa kini nahitabo nga nagmalampuson ang kini maong kaning kuhan transaksyon na abot rin sa tunason Pilipinas, dako nga kadaot yun mga kabida. Nga to sa itong mga kaigsuunan nga mahimong biktiman ini. Gawas na kuan ani mabiktima sa droga ni ang kato mga inosente mahimong biktima nini mga drug addicts mga kabira kay kini bitaw mga kuan kini mga tao nga mataw nga drug addict na wala na kini kuan sa maayong panghunahuna so murag dili nila control ang ilang kaugalingon makabuhat na og dili maayo mga kabida ni nakita bo ra ba ang makaluoy diri sa tuwa, kinsa to na himong biktima ni mga drug addict, maunahin noon na himong mga, usap ka pa, mahimong makaluoy, kay gidipinsaan na hinoon, ang kato mga drug addicts mga kabida. Maunay na himo, nga murag na himong hero, gihimong hero sa ato nga, karon nga present, na present na to nga administrasyon mga kabida. Kinsa to mga nakihimo o gadao, dili maayo, tungkol ka na, imos na influensyahan sa droga, maunahin noon ang nahimong hero o mga ginalabanan mga kabida. So mga kabida, mo break kita kadali para sa mga pipila ka pang hinomdom. So yes, dito kita sa atong pikas lawak sa atong technical side, dito kay Papa Kibs.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
10: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
11: Testimonya!
12: Oh, kasi na rila. Ma, nana si Papa Joseph.
13: Ah, may noon! Kay andam ng pagkaos na misa.
12: Bless ko pa. Oh, kainit guni mo pa.
11: Bilantan ko. Naminunag akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
13: Uy! Tungod ginas panahon ron. Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka. Gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
11: Mauna lang, ang sweldo mauna lang. Wee, wee, mauna lang, ang sweldo mauna lang.
12: May trabaho ka pa?
11: Oh. Natural na, maugo ni ako panginabuhi. Kung sa may atong kanuna, kung dili ko man rabaho.
12: Naanya na day ka pa?
11: Ay, maayo mo lang. Bawan ako, kundisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
12: Mau ba pa?
11: Aghato na ko ang tanan ako mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhot o pagpamuyboy, sama na ko. Sige na, arin ako!
13: Ay, kadiyot-kadiyot, banak ko, kadiyot lang! Inumuna ini-o.
11: Kung sama ni asawa ko?
13: Maone. Isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
11: dili na ko mag-agwanta pa!
0: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita sa itong programa, ang markas sa kabaranggayan, mga kabida, dinas sa itong istasyon, ang DXUD, Infinite Regios, dari syudad sa Panabo, Pidaka. So may uto kay Andre, Andre Estrada, niya pa, maayong buntag mga sir. Salamat sa paglantaw dinas sa programa, ang markas sa kabaranggayan kay Andre Estrada. So mga kabida, ako pong ikuan na kagahapon akong pasalamat na salamat sa suporta. Suporta sa akong sa mga labing sa itong officialist sa itong Knights of the Altar Parish Association sa San Agustin Parish. So sa kamalampuson pagdalamo sa mga bukisyon month launching sa parokya sa San Agustin Parish mga kabida. So
1: congrats.
0: Pasalamat sa akong mga officialist sa Knights of the Altar Parents Association nga ginapanguluhan sa atong presidente sa Knights of the Altar Parents Association si Ate Buna Bernal mga kabida.
1: May utok
0: kanyo diha. So salamat labi utok sa atong mga sakristan, officialis mga sakristan sa Lilies of the Altar. Nagakuan kami sa atong vocation month launching sa Paris. Ginatawag na itong Bugas Mas. So salamat.
1: Salamat
0: sa itong mga suporta. So kini mga bugas nga inyong ginahalad at punihato dito sa Queen of Apostles College Seminary agi suporta sa itong mga seminarians.
1: Dito niya sa Quacks.
0: So ni Kwan ni Andre, niya pa, odto naman di ay. So siguro, asam ni karon si Andre na himutang, kwan siguro dito ang nag-dagum, nag-galandong ang panahon mga kabida. Siguro maunay nakakuan siya, wasya makapansin nga di ay odto na di ay. So salamat nga may odto kay Andre Estrada.
1: Napay komentaryo si Andre kuya, si Sandro Hintilis. Sir, kung nakalusot ang druga sir, paldo jud si boss kaya ang mga tao sa Pilipinas puro na kango-kango.
0: Tinooda ay, paldo
1: yun. Sobra pa.
0: Sobra. Sobra ka paldo. Oh. Pero sa okay, na kuan man na intercept
1: oh,
0: na
1: nadakpan.
0: So loge, loge mo nang hilom.
1: Pasalamat ang mga
0: tao. Hilom atong gobyerno kay loge man.
1: Pasalamat ang mga tao sa Pilipinas kay wa nakalusot kay nakalusot pa wa yung tani.
0: So may utop po dahil kaya de, sa kapalo kay Hope Dignity si. Oh. No, may utop. Salamat sa pag-abi-abi. No? Dito na bisita dito atong adlong Biyernes. Oh. So, dito sa lungsod sa Kapalong. Kaya itong bisitahon nung itong Vice Mayor. Vice Mayor Kim Quisada o itong mga mayor.
1: Porque busy din sila.
0: So wala, pulos man sila wala dito. So niato tita dito kay sa kay Madam Leslie. No? Niya, wala pa po dahil sila kay dito sila sa doon ay gilakaw po. No? Dito Dabaw yata to si Ma'am Leslie. Unya, salamat pag-abi-abi kay Hope Dignadisi, kay Hope ya.
1: Automatic.
0: So, automatic dito. Matik ang pagkuhan dito sa ito. Ipapili ito. Sama niyo, init bugnaw. So, ipili na. Kay init ang panahon.
1: Bugnaw sa. Mauna siya mga kabida. O da sa Asuncion. Si admin.
0: Atong admin. May untok.
1: Si Jojo Aurelio.
0: Yung sa itong municipal engineer po niya.
1: Si Lilibet Quahaw.
0: So, may odto. May odto ka ninyo.
1: O nang nangayo po tag resitas taas. O ato na marites dito atong amika. Mauna siya mga kabida. O ga diha sa lungsod sa Santo Tomas. Maraga sayo to na human ang sisyon siguro.
0: Adlong launis
1: sa session.
0: Session desa desa kaning sa Santo Tomas. Oh, ato lang kuan diha ngano nga dili bawal na ta makasulod baya diha mag session sa session hall nila. Marag botol sa kay hinungdan bisag do na po mga ginabuhat ato mga kauban nato sa industriya siguro do na gibuhat adin Mayo mo na nga medyo murag nadamay na lang puta. Nadamay na puta kay sa una makasulod pwede man ta mo sulod diha pero kalit lang na otro nga dili na pwede ang media mo sulod so siguro wala atong kanda sa mga kaubanan pud lang ito sa industriya nga unta kabalo po ta kabalo ta magrespeto mga kabida kay namo guy uban ko nato
1: mag behavior
0: di po nato makuha mga uban po nato mga kaubanan sa industriya di kay lagi media lagi daw ha mura na pong skinsa no. So, atong ikuan nga, ang ato ang kuan kun do na tay mga pribilehiyo unta so din ina to budi abuso kay madamay. Damay tanan mga kabida. So, dia sa Santo Tomas maing utto. Sa ato nga Kuya Mior, ya Mior
1: Roland
0: Isika. Mao man siyang partner sa kinabuhi o partner sa serbisyo pang gobyerno. Atong Vice Mior Maria Luz Inday de Hisika, mga kabida. Okay. Katos kinatibok ang miyembro sa Sanggunian Bayan sa Santo Tomas.
1: Nadias, si Kuya Ronald Pobre de Maya, si Kuya Eric Estela, si Kuya Jojo
0: Mantikilya, si Kuya Bato Salim.
1: Si Kuya John Bato Salim. Napas Kuya John. Andamon.
0: Bubong Andamon. Kuya, tama kuya naman din ano? Kuya Bubong Andamon. Kuya Eric Estrada. Eric
1: Estela.
0: Estela.
1: Mauna siya diha mga kabida. Unang ubay-ubay yun. Mauna siya mga kabida. Nga...
0: Congratulations tanang mga barangay officials, barangay kapitan.
1: Extend.
0: Extend ato ang termino ngadto sa ato da 2028 November 2028 kay lagi mao na po daw mag-eleksyon na po lagi daw November 2028. So congratulations.
1: Manang.
0: So may unto kaninyo, dali sa ato Barangay Salvacion may unto kay Kuya Dodong
1: Plasabas.
0: May unto kaninyo.
1: Og sa New Pandan si Kuya Chichi Badal.
0: Chichi Badal.
1: Atong kuya dito si Jipiro.
0: Kuya Engineer
1: Kuya Engineer, ha?
0: Adorable.
1: Adorable.
0: So, congratulations sa inyong tanan. Congratulations sa atong tanan. So, atong mga kwadito, katong mga nangandoy nga gusto kong mapila, otong-otong lang isa.
1: Wala sa mo.
0: Otong-otong sa. Bahulay sa.
1: Di pa mo
0: kapulir. Relax lang isa ta. Paabot ta sa 2028.
1: Kung mga amiga.
0: Kung madayon. Kung madayon, mangyod, doon ay eleksyon. No? Mayang utok kay
1: Arie. Nag-all pun eh, kayo madayon.
0: Arie Alin Luna Iswatsing, salamat. Ha? So, relax-relax na siya ta karon. Kusap ko pa. Jaging-jaging lang sa Arie Alin Luna Iswatsing, salamat. Maing untok ka nimo dia.
1: Bigit ka mahimong kapitan niya.
0: So parang kay ising po na, dinatukan kay. Murag, idlas po ni. Karong panahon na, idlas po ni si atong kapitan niya.
1: So parang
0: kay ising, Ansing Castilla. Pitaw, sobra, kuwa po ni. Sobra po ka busy. Kapipila kay gayo nga may bisita dito, di na ito masaktan, wala diha. Na seminar, na ipatawag sa itong mayor. Ya, itong mayor, Unidas Leone Bahagi. Kaya po atin po ni, kakuan po ni, grabe ka trabahoso po ni atong mayor. Siyag yung mga imangunay, kung sa'yo mga kuan, di ba kuya?
1: Active kayo?
0: Makabantay man siguro ka.
1: Perte yun ka active. Ha? Mag-uol na ganitong mga empleyado uban kay dugay makauli. Kay wa pa muli ila mayor.
0: So, ate ko ni Aruela rin, Luna, good day to all, ha? Davao del Norte. Igso Roli, yap, Luna family, kay Kay Torigosa, Angelo, Angelo Kent,
1: Ray
0: Gulay, Darlene Hayami, og ano, Wing Dominis, sa inyo diha, maayong pagpaniuto ninyo diha, thanks. So, mauna yung kanikwan ni Arwi Lalin, Luna, di ginima ko na kalimtang gini niya.
1: Yang Igso Roli.
0: Roli, Kuya Roli, yap, kumusta po kay Kuya Roli, yap, asa, murag busy po dito na karon.
1: Wa pod madayon ang election.
0: Na naman karon dito gakwan sa Sawata, ha? Sa lungsod sa Sawata, markap ko dito nakapalit siguro ni property dito.
1: Niya medyo ni nakapaldo man.
0: Ning ay nakakuan dito, nakita niya ang kaning kwan dito na mas kwan dito ang greener pasture. Dito sa lungsod sa Sawata mo ning ato ana ni karon dito si Kuya Roli, yap, unsa kay nakita niya dito, nakapalit og propiedad o nakapalit og partner. Partner ang atong ulitaw po ni. Ulitaw naman po ni atong Kuya Roli. Nakita
1: forever?
0: Kuya Roli, yap, isa dito, nakakita dito forever. Morning ito, nabihag sa Sawata.
1: Kaya nga nung nibalhin magyan dito. Kaya diritos pa na po, nibalhin dito sa kuan?
0: Sawata.
1: Sawata.
0: Nabihag. Nakakuan dito, nakakuan og tari, nabihag niya, nabihag man, mo ito nga, ito nagsawata.
1: Adias, atong kuya din kunsels, si Kuya Baltic Cuyos. Congratulations, happy birthday kang ati Jocelyn Cuyos, mga kabida di sa lungsod Sawata. Maestra man eh, niya, asawa man ni Kuya Baltic Cuyos eh. Ati na itong tawag.
0: So, mayroon ito po sa katong Kuya Vic Barrios sa Sobra. Sobra po doon kabisi. Kaya ilang pagkuhan dito kini bigas para sa masa. But asa po di sila, asa na po kayo kinakarong barangay. Karoon sila. Kaya ito may aging kuhan dito man sa barangay Salvacion, may aging simana. Gani dito, kaya ibisita ta dito sa barangay Salvacion. Nakita na ito dito na daghan. Ha? Daghan dito ang nagkuhan. Katong wala makaklaim niya ito sa schedule. Gibilin, ginabilin ramadene kini mga ina na basta naka-appeal ka dito, naka-lista. So dito nag-claim, dagan dito nakonato, nakita nga nag-claim dito sa ilang ang ilang bugas para sa masa.
1: Muna, kita, magitaon siya so, natuto-ato ang kuan, mga kabida.
0: Listahan? Sa kanalista?
1: Dili, namas like coupon.
0: So may unto po na, sa ito nga mayor sa siyudad sa Panabo, nga mayor Jose Jory Lampagos nga karon na sa iyong biyahe. So ato pagkuhan nga maayo safety nga pagbiyahe sa ato nga mayor Kuya Jose Jory Lampagos mga kabida. So dili natin ikon kung asa para po sa iyong siguridad. Basta kay na sa lakaw karon siguro doon ay mga kapon eh, siguro business trip. Business trip kay layo-layo man, gawas man, nagawas man rin sa EOR. So, sa ito nga, labi sa itong probinsya sa Davao del Norte. So, kaya business trip. So, atong ikuan nga panghinaot, ang usa ka 50 luwas nga pagbiyahe mga kabida sa atong mayor, Kuya Mayor Jose Jory Lampagos.
1: Mao na siya mga kabida. Kinahanglan nga mag-aamping-amping ta kanunay kay init kay mo kalit sa ulan. Uso ba yan na po ang ubo? Abot na wala na siguro tong haze kay di naman mo alarm mo hang cellphone. Pero di agi biag linog ha. Manang ampo-ampo lang ta kay sa karon nga panahon lisod.
0: Wala so, siya kabida, mga Kuya Kaloy.
1: Oh,
0: mga buhaton ani karon.
1: Mga kabida, medyo wala ngayon.
0: Apikin na yun.
1: Atong oras, gamay na lang nabil. Pigado na. Pidji na, pidji. Pigado yun. Akin na inyo ang bata-bata mga kabida. Ang kinahinayin taga pananghid, panamilit. Salamat sa atong CEO, nga mao si Kuya Engineer Walpe Orio. Ato ang station manager, nga birthday girl karon, birthday ni ate. Nga mao si Ate Rose Amit Bulpa. O sa itong partners Picas Lawak, si Papa Kib sa Williams. O akong partners Kuya Mario Saladas, kininyo nga bata-batas kang inans, Kuya Kaloy. Pahuta malamilit na og maayong hapon sa tanan.
0: So mga kabida, si Kinis Kuya Mar sa gihapon sa kanunay magayon kaninyo. Kung doon ay sinugdanan, doon na po'y katapusan. So kay nakupos na magayon sa kauras. So, sa ngalan sa mga partners Kuya Kaloy, kinipos Kuya Mar, manamilit na po kaninyo, dapit na po kaninyo, hanto na usap sa sunod adlaw. Dinira po sa samang takna, alas 12:00 sa atong istasyon, ang DXOD 96.1 Infinite Radio Bidaka. So, sa ngalan ka, kinatibok ang pwersa sa atong istasyon. Si Kuya Mar, magkikinong kaninyo, daghang salamat, dalaygon ang Diyos.
14: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing.
16: Mm-mm.
15: Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid.
16: Mm-mm.
15: Then, nakadungog man po ka itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-kapsul lang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya, ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
16: Karon wala na isakit, ma'am, yung kilid.
15: Oo, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong Power Tin, manginawad ko nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
17: Ang Power 10 from Bio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 from Bio Capsule. Power 10 from Bio Capsule. Rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.

0: Tulungan ng hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape nga puno og sunog sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamana sa kahimsog ug karon aniana ang atong tulumanok.
1: Hello mga kakape o sa kamayong adlaw and welcome sa atong pagpanaguban. Ano yan po na yung atong 5-minute nga programa. Atong kini ka na ito sa mayang kababuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tiga po na po sa ito ang mga nindutan kay mga klaseng mga produktong herbal. And of course, hikalimtan, kaning atong coffee nga diin na napamatudan nga nindutan nga makatabang sa mga klase-klaseng mga problema nato sa ato ang panglawas. Sa ato mga kaisunan di akaroon nga kanunay nagasunod sa ato ang mga tulumanon, inauton ta nga naka-clay gel coffee mix na ka. Gumikan kay kaning atong clay gel, nindutan kaning klaseng coffee. Gumikan kay puno sa vitamina, sustansya o mga minerales nga makatabang aron mamahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Ang ato ang clay gel coffee mix. Igsuon, doon na kanay moringa o kanyang ginatawag na ito nga malunggay. And of course, doon ay chia seeds nga diin na pamatudaan nga maayo kayong pagkakombinasyon nini alang sa paghatag ka na ito sa luwas. And of course, doon ay hinagiban nga depensa sa kalawasan. Doon na po kanyang siya psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber. Doon na po kanyang siya blueberry, bua mera, omega-3, pomegranate, vitamin C. Plus, doon na po kanyang siya guyaban, goji berry, mangosteen, acai berry, spirulina, and of course, doon na po kini siya green barley and kokwa. Apil pa ang ginseng. O gusab, ang pampatam is nini, ang ika-binding sangkap higalang isuon, kanang ginatawag na ito nga stevia. Diin na napamatudan kini siya nga usakan indutan kay nga klase nga naghatag o pagtabang ka na ito. Pero mga higalang isuon, aron na sa paghatag o mga pagtubag sa ito mga klase-klase mga balatian, ang atong clay gel coffee mix mga higalang isuon na pamatudan nga makatabang tabang day kini siya sa ginatawag natong high blood, no? O kaya ginatawag natong high blood pressure. Ang high blood mga igalag isuon gitawag kini siya nga silent killer or matud pa nila, sekreto lang kuno kini pero delikado, no? Nga mupatay sa ato ang lawas gumikan kay kini siya mga igalag isuon walay warning signs, no? Dili nimo mahibaluan nga taas na day kag presyon sa dugo. Ang pagtuo nga ang alta presyon kanunay nga makapa

0: Alaw na 18 na ang atong oras, mga palangga na kusganina. Nakakao na ba ang all?
1: Sana all.
0: Nakapaneon to na ba mo diha? Ay magpapas mo eh. Sunyara ng hilak-hilak nyo diha. Nara ba day ingon nga? Nara ba day yung istorya nga? May pagwala na lang. Bitaw, ayaw mo papas mo. Ayaw nga na mga problema niyo. Mga heartaches, matud pa. Naturar na na. Napay mas labaw, anak. Anak, gita. Kung nag-iingon, mga nagkalain-laing problema sa atong kinabuhi. Angay na to ng dawaton. Atong dawaton sa walay pagkusmod. Apart na siya mga palangga. Kumusta mo dinan? Ang ginaon ko na kamusta ka peace case pang lawas nung lading wala na kanamo makita sa Facebook. Tago-tago lang sa ako karon ha. Kaya kung suga diri mga palangga na punder mo gina. Kapagid ko kapalit o puli ano ba? Wagi ko'y suga na sa studio. Mona, madunggan magagun ninyo. Kumusta man ang akong tingog? Wala ba'y putol? Klaro ba? Aron makahimo taron sa atong live dramas kahinan. Karong Sunday mga palangga, ang atong wild card round. Diha ipahigayon, sorry kaya ha. Nangita tagpaagi mga palangga, mag-order na tag mga kahimanan aron nga masulbad ng atong problema sa atong internet, no? Order tag daghang Starlink aron bisag asa ta dapita. Dili maputol ang atong program. Dili maputol ang atong connection. Wildcard round. Karong adlawng Domingo. Akong pizza atan aon ha. Karong Sunday 18. Karong pizza 18 mga palangga. Ang wildcard. Sana man yung ating... Wildcard round. Itong doon ay chance aron nga makaabot sa grand finals. Kung mahimo kang swerte, ana, automatic mga palangga. 100,000 pesos. 100 kapin pa na. Kaya napay worth of 50,000 worth of nung lading product. Gawa sa cash nga 100,000. Itong mahimo unya nga champion sa atong nung lading sing-along season 1. Kaniya, kunya rata mag season 2 mga palangga. Huwag na natin kaugalingon nga venue ha. Muna itong paningkamutan. Aron nga plastado gitanan. Dilita mag-adjust sa palibot. Ilabi na sa itong mga internet connection ha. Para importante nga. Nahuman ang atong upat ka elimination round. Kaniya, nanay mga grand finalist na to. Nay from Luzon, nay sa Cagayan de Oro, nay daghan nga mga gikanas mga dagkong entablado. Mo nang atangan gyud nato mga palangga ang maong grand finals sa Robinson's Pagadian. Karong pizza 8 sa December ang grand finals. Karong Sunday 18 October mao lang na ang wildcard round. Katong gihatagag chance nga pwedeng makaproceed sa grand finals mga pinalangga tigpaminaw, ha? Kumusta man ang ato mga palangga? Mga taga Agusan del Sur, mga taga Agusan del Sur, Agusan del Norte. Ito mga naminaw diha sa 102.3 nung lading radio Trento Agusan del Sur. O sa 100.1 nung lading Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur. O siyempre sa dagbayan sa Butuan ang 90.1 nung lading Infinite Radio Butuan City. Salamat kayo ha. O atangi unya ninyo ang uban pa natong mga programa. Siguro next year mga palangga, every Saturday and Sunday, alas 7 sa gabi eh, matagabi is Saturday and Sunday at tangiyo niya ang mga awit sa kagahapon o karon. Dindot kayo na mga palangga, eh, diyan na ginyo madunggan nga mukanta kong pinasintunaw ba? Bitaw eh. At ang inyo, okay, kamulo pa ang atong NBC drama production o ang atong nanamalihatanan, atong himuon niya ng mga programa sa atong drama production, sa atong mga awit kagahapon o garon na diha tanan ha. Next year na. Ato nang iagipanin kamutan. O gaya mo kalimot ha. Ato sang i-congratulate na claim na ba ninyo ang inyong valid ID ha, i-present na din nyo. Katong mga nagkakuha sa tag 5,000 pesos, congratulations na eh. Nung lading, kanusa nimo i-drama ang akong kaagi nung lading. Ato nang i-check din mga palangga, kay kung kamo ang nakapila yun din ato ginang hatagal upat. Kaya pwede nga ato nang uba-ugmaon din ha. Pero katong mga sugilanon ha, ako na'y bahala muhimo. Ayon yung himuid na ag script. Ako'y muhimo og script. Ang inyo lang isaysay, gamauna, anang tuiga, dito ko na muyo, diha sa dagbayan sa Sugbo, og dito nakaplagan ko ang lalaki nga nakapapitik sa akong hilumong kasing-kasing. Ano? Oh. Anaon rin na. Og dito, akong gibuhos tanan akong pagmahal nga to niya. Kaya ko na yung mahibaw, anak, mga palangga nga musa, muhatag, mu-arrange. O gatangin niya ninyo ha, natay gihimo nga nagsulat ng drama karon mga palangga, Mortal Kong Kaaway. Ato niya na nga siguro next month, madunggan niyo ang trailer niya na. Kita mismo ang nagsuwat niya na mga palangga, mindot ng maong sugilanon. Ato nang i-play unya, atangin na ninyo, Mortal Kong Kaaway. Isuwat, ang inyong ubos nga higalas kanginan ng lading. Daghan ako mga kauban na mga palangga, kaya din na matabang, kaya naigubat na nga, gubat nga mga portion sa mong drama. Unya, di magsilbig ako. Nakapuliki, biyapugog. Sinagang anang mga ako lang usa. Pero daghana, muna nga naghimo tag drama production din sa Mindanao. Ato nang gipaning kamutan aron nga ma-realize gina siya. Muna nga kita mismo nagsulat og drama, Mortal Kong Kaaway. Unya, nindot na nga bang sugilanon. Kaya Mortal Kong Kaaway, ang iyang igsuon nga dugay na niyang kaingon siya nga nawala na, iyang manghod, abi niyag namatay na. Di ay naadto sa laing pamilya na sindikato kung niya kadto mo'y nahimo niyang Mortal Kong Kaaway. Paminawa na ninyo ha? Una na tong suwat og serial nga drama. Kanang dili dayon mahuman nga sugilanon. By episode at ang iunan ninyo. Laing sugilanon kapunos pagtulunan ato hatagan o pagtangan. Ato ninyo basahon mga palangga usaka babae ang ato nga sender garon. Ato ning siren kay aron nga atong makuha ang pagtulunan. Laing sugilanon kito mga naminaw na to karon live sa atong mga nagkalailaing mga FM station. Sa atong MyStream, Nung Lading Broadcasting Corporation, sa mga partner FM station, paminawa ang laing sugilanon nga puno sa pagtulunan, nga magkahatag o nga mga diksyon. Apan sa dili, ipaimog kalimot ang ating epektibo garantisado mga produkto hapakos ka inyong mga radio.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Hay, naunsa na paning akong lawas. Ingon sawa naman ko'y kusog.
1: Uy, busing, sayo pa man sa buntag, murag luya man ka.
0: Hay, ambot ba? Pero may manbunggat akong lawas. Wapon ko'y tarong tulog ini kagabi. Dili naman tingali tiaw ning akong ibati.
1: Ayaw naghulat nga mo, grabe na busing. Sulayin niyo.
0: Unsa man na.
1: Mauni ang akong sekreto, busing. Maubitaw nga hangtod mahapon, lagsik gihapon akong lawas.
0: Bitaw tuod. Tingala bitaw ko nga, mura magwag ka ginabating kapoy. Unsa di ay ni imo sekreto?
1: Maukini ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Introducing
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
4: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
0: Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, ayaw hulata nga ang imong lawas mao'y magsiging pahinumdum at timanang imong wellness. Pinaagi sa hustong nutrisyon, aktibong lifestyle ug responsable nga pag-atiman sa kaugalingon.
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
0: Adunay kombinasyon sa herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, alingatong ug uban pa.
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
0: Dugang nga herbal support, isip kabahin sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine.
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
0: Ang dalang panat sa mga nagbalatian.
5: Let's go, let's go. Tara, kape na.
6: Tara, kape na.
5: Kape mix, Clay Gel.
6: Clay Gel.
5: Kape mix.
6: Lami nga kape.
7: Morning energy fix.
6: Moringa ug GSE.

0: Sa pag-usapan yung adlaw, kinatang tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, katong sa abuton sa itong Sibya, handumanan sa kagahapon sa kinika live drama sa kanginan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog kanako kanatong tanan maghatag o pagtulunan. Babaying atong sender karon, kuning niya sayron karon taod-taod, apan sa dili pa, ayaw mo kalimot ha, 30 minutes sa dili ka pong kaon, aron piskay, Pasko nga atong lawas kanunay, ayaw kalimti ang Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Composed kini sa 10 powerful ingredients, probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, onya, rich in vitamin C, pagit siya. Mao nang pagkanindot kay mga palangga sa imong pag-maintain sa Power 10 Probiotic Capsule. Maangko nimo ang kapis kay sa imong panglawas. Nganuman, nindot nga paminaw sa imong digestion, nindot ang imong bowel movement, katong itong mag-blotted kanunay, diyo-diyo mga palangga, lain ang tiyan, huragwa mahilisi. Sulay ninyo, sa dili pumumukaon, 30 minutes sa dili pumumukaon, Inumos Power 10 Probiotic Capsule. Alam din ang yun ni Adtong, doon na daghang gibati sa lawas. Kasong sugar, high blood, kato mga palangga na to nga doon ay mga tumor cysts bukol-bukol sa lawas, i-maintain ang Power 10 Pro Bio Capsule. Daghan na kaayo ang mga nag-maintain, daghang mga natabangan ining maong kapsula. Malam kung ikaw pa magkasulay, mag-Power 10 Pro Bio Capsule ka na. Kauban nga itong clay gel mixed herbs food supplement. Ang kapsula nga din dunay alingatong serpentina, sambag-sambag, black garlic nga pagkanindot kayo. Tabang alang ni itong dunay kidney problems. Itong dunay bato sa abdo, bato sa kidney. Ayaw mo palabi lagi sa inyong lifestyle. Labi na sa mga kabatanunan karon, ayaw palabis yung mga pagkaon, mga sobrang oily food, junk foods, mga fast food, soft drinks. Mungkin ay usang nga magkadaot sa itong kidney. Usa na nga magkadaot sa itong lawas. Maunang mintra sa'yo pa, sulayin nyo ang clay gel mixed herbs food supplement. Ang mga sangkap niya, dili basta-basta. Usa ni ka gitawag o stone breaker. Mo-wash out ni sa mga bato-bato sa itong lawas. Bato sa itong abdo, bato sa kidney, itong uric acid, na grabe na kaayo, makatabang ang clay gel mixed herbs food supplement niya na. Munman mo pa-condition sa itong atay, o pagkalindot nini nga kapsula, lindot ang imong tulog, ang imong condition, imong lawas ba? Tungod sa mga sangkap nga na niya, sulay ganyo ka ng clay gel mixed herbs food supplement. The best magkaina. Mo-detox sa atong lawas, ipagawas ang mga toxins mo nang uragaan kay paminaw, nindot imong tulog panahon sa kagabion. Tungod kay nindot kaayo ang effect sa mga herbs nga naa niya. Kanang serpentina, kanang alingatong, sambag-sambag o black garlic, gituyo na nato nga munay atong isagol sa maong kapsula. Kay nakita sa mga eksperto nga daghan kaayo o benepisyo. Mutabang siya sa pag-ayo, sa pag-repair sa mga na-damage ng mga selula sa itong lawas, pakondisyon ng tanang organs. Mutabang kung ugaling high blood ka, diabetic, munang testingin ninyo na naman is mga butika, parmasya, clay gel mixed herbs food supplement, ang dangpanan sa mga nagbalatian. Yung kalinti na ninyo, ingon man ang atong Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule nga mutabang sa pagpakondisyon sa atong lawas. Di magkatulog, luya kay ang lawas. Kanabang murag wala gid mo'y gana kanunay. Dali ra kay mo surrender inyong lawas. Dali ra kay mo taptag balatian. Mag-Jassy na everyday. Aron everyday! Okay! Inawadan sa atong nungladeng essential oil. Haplas ha, magpahilot, magpamassage nungladeng essential oil. Humot nga haplas, effective kaayo. Kundo na mo'y mga pamaol, pamoy po islawas, nungladeng essential oil lang. Nindot nga haplas, manuhot-suhot sa atong kaunuran, kaugatan nga ma-feel yun nato ang kanindot sa nungladeng essential oil. Ang partner niya, nungladeng turmeric balm, nungladeng relaxing oil, wag ang kakapoy breathing lotion. I-partner ganyan nyo kanunay ha? Aron nindot, hamis, kinis ang atong cookies. Visco Mac Eye Drops para sa inyong mga mata diha nga medyo kanapkap na. Labi na ni atong naa sa init kanunay, maabugan, mainitan. Niya di malikayan, pollutions palibot ang ato mga tricycle drivers, mga truck drivers na exposed kaayo sa gawas, init. Dapat dili mo magpawala sa Visco Mac Eye Drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ingon man ang atong growmate para sa inyong mga kids na edad 1 to 12 years old, hatagi sa kumpletong bitamina ang inyong mga kabataan ng ilang kikinahanglan. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-growmate ang inyong mga kabataan. Dali kasabot sa klase, taas, o niya, dili sakitin. Pagkagabi sa yuk, ay matulog ang inyong mga anak. 1 to 12, Growmate Multivitamin Syrup for Kids. At una, hatagan o pagtagad, lain sugilanon nga puno sa pagtulunan. Ipadangat din hiso itong program. Handumanan, so ang kagahapon ng itong pinagkupot ng perfume, ang Carry Perfume, muna ispray ninyo. Hangtod 24 oras, magpabili ng kumot sa inyong mga sinina.
1: Handumanan.

kini, mayang atlaw kini mo. Sa kinatibukan ng mga nagsubaybay ni ining tulumanon, ang handumanan sa akong kagapon. Ako si LJ, taga Cagayan de Oro City. Nung lading, gisuwat na ko kining akong kaagi. Sa pamasin nga pukuhaan ng pagtulunan, nung lading daghan na kaikog mga kaagi, o sa pagkakaroon na kaingon ko nga, andam na ko sa bisan-unsa pa mga pagsuway nga maabot sa akong kinabuhi. Nung lading importante yun, nga doon ay mga trials, nga din atong malatas ang tanan, tungod kay humani ana, makaingon ka na, nyaliko na. Nung lading gusto kong makuhaan o pagtulunan sa mga tigpaminawan, ilabi na kyot, na itong misulot na, sanatad sa gugma. Doon na kinida kong kalambigitit, dakong kalambigitan sa gugma, o araw niya inyong hisabtan. Isa-isa na ko kinikikan sa sinagdanan.

0: LJ! Tay phone nè!
1: Nagdali ka man, Kurt.
0: Kay kuyong kunin mo. Congratulations de, ha. Grabe, sagun sa nga subject. Top yung kakanunay. Salamat sa yung pagtabang, ha.
1: Okay lang na, oy. Katura di ay. Muday nung din nga giagpasig kunin mo.
0: Lang alang. Dako kay kang natabang sa yung pag-eskwela. Nga medyo... Mudako-dako na kong grado. Sensya na. Medyo kulit kay ko sa eskwelahan.
1: Okay lang na, Frank. Pero sa sunod, dapat magtuon ka na. Dili ka magsalig na ako. Saan na lang kung dili na ta mag-classmate po, hon?
0: Dili ko matugot. Kung asa ka, ato sab ko.
1: Ha?
0: Oh. Pon ini college na to. Agdunti ka kung nasa kamuskwela.
1: Grabe, no?
0: Yes. O gusto ko nga sugod ka ron. Best friend na ta.
1: Kana ready ay?
0: Maiko mo ko ni mo. Nangod kay maghilom-hilom na sa klase. Pero kay ba ako nga may galaon sab ka. Okay lang ba nga mag-friend ko ni mo?
1: Nga nang diligod okay. Sige-sige na. So good ka ron. Best friend na tika.
0: Salamat, LJ.

0: kinsa pod tong kauban nimo?
1: Ma, suod rito na kong higala. Agwala'y mali siya, ma. O sa pa, hinatagan to na kong answer. Hina kay to sa klase. Kung unsay na sa imong nahuna, ma, dili ginatinuot.
0: Kibaw ka na ning atong mga ganyan mga iyaan mo sa palibot. Ay, di naman lang yun mo dritso. Din himo istorya. Dito pa nato mahibaluan sa laing tao. Nga ko no, naglaki-laki ka na.
1: Grabe sab sila, oy. Di na lang yun pwede makik-friend.
0: Di na to nahisgutan.
1: Gutom kayo, ma.
0: Eh, pagka-audias kusina, gilutuan ti kag sayo kay sayod ko gutmon kag yun inigpauli ni mo. Labi ng exam ni mo gikan.
1: Thank you kayo, ma. Excited ako, ma. I'm sure, lami kay ni mong giluto.
0: Basta ikaw, paborito na ni mo. Kadali rasto, eh. Dako na yun akong anak. Kaingon ko, og dili na ko makaya ang pagpadako nga to niya. Tungod kay, wala ko'y kaabag sa kinabuhi. Ipadako na ko siya nga wala ko'y bana sa akong kiliran. Himuon ko ang tanan, LJ. Mulampos ka lang. Makabot lang ni mo tanan, di mo mga pangandoy.

0: LJ, good morning.
1: Good morning, Frank. Smiling man kayo.
0: Eko kalimtia. Exam na sab nato. Labayin na sab ko ga maginagmay lang.
1: Lagi.
0: Kuida si mong dabi.
1: Bog at labak ay na.
0: Dada ko ipalit, ipatake out na ako. Kuning ipalit para ni mo.
1: Wow, ha? Thank you, Frank.
0: Welcome. Tumal kay kibaw ko nga makatabang kalasab na ako.
1: Frank, dili ka ba magtuon? I mean, ang ako lang ba? Basin niya makamatikod ang atong teacher? Parehatan do ha? I'm sure, dili gid nila ikalipay kung ilang masayran.
0: Dili kita masakpan. Pasensya na. Nangandoy lang ko nga, mahawasab ni Mrs. Calizod. Munang ninikamot ko kiskwela. Pero saan? Di niramgid ko ito bang akong panabot. Ambot, kung saligyan ko lang akong kagalingon, di na ko kaya.
1: Frank.
0: Mayon lang gani kagigikan atong time nga nagpatabang ko ni mo. Wala ka nagduha-duha. Kitabangan ko ni mo. Ugdili na ko malimtan tong maong mga panahon.
1: Frank, paminaw. Uwalay bugo. Kung mo salig lang tas tong kagalingon. Wala hina kung maningkamot lang. Okay lang ni mo. Kung nakay vacant, ako'y mo tutor ni mo.
0: Imo kong tutoran?
1: Aron makabaw ka. O kung doon na kay dili masaptan, pangutan ako.
0: Mauhaw sab kay kuhani. Takot ikaw bayro na ni mo.
1: Ay, nanako na muna agot.
0: Sige. Kung doon ako yung time, ingnanti ka ha. Di ba ka kumauaw ni mo?
1: Nga nang mauaw, agot. Sige, ingnako kung vacant ka.

0: Oy, daghan na ni kay Bao, oy. Dili imong answer. Nagpatabang ka lang.
1: Jugo, kid.
2: Opa. Ginabuli naman linong ko nila.
0: Oh, kung wala na si LJ, kaya ka ni mo?
2: Daghan na ding ni kay Bao.
1: Sayang. Pogi unta, pero hina.
2: Dili ko mag-maminaw nila. Karong dito sa mugara.
0: Asa man ka?
2: Yes. Hina ko. Pero nang kamot kasong kagalingan. Umayang tagdili ni mabot nito ni. Nilang ma'am. Sigurado yun. Dili na pala piyan kini. Dili mo na kay kumapadaw ni LJ. Harun nga. Dili may mahalata.

0: Good morning, sir. Di patawag ko ni mo.
1: Lingkudo na.
0: Thank you, sir.
1: Daghan na hibaw.
0: Ha?
1: Oh. Gitolerate ni mo ang sayop.
0: Sir, unsay but pasabot ni mo?
1: Naay ebidensya nga ikaw may muhatag og cancer na ito mga hina nga sama na itong Franco.
0: Ha?
1: Oh! Og aksyonan na mo ka na.
0: Oh, say, pasabot ni mo, sir.
1: Dili pwede nga. Amo lang, palab yun ka ng tanan. Makiistorya ni mo ang principal. Eder, usay mo lakaw rin niyo. Ikaw, huwag ka tong Franco.
0: Sir, ako lang kita bangan.
1: Ayun, nag-explain. Ang imong gihimo, aron matapulan ang tao. Di na kinahanglan mag-explain ka pa.
0: Naluoy naman good ko, sir.
1: No! Ayaw na. Ato ba nga, ang principal, ato sa principal office, explain nga to. O kung mahilot manggaling ka na, ibalhin ka na. Uglain nga section. Di na mag-uba na ng Frank. O di ay, nasuod ka mo. Nahibong subkuni mo. Sumagipakaon niya ni mo. Di na ito na daghanog istorya. Adto na, aron maka-explain ka dito. Sige na.
0: Okay, sir.
2: Diretso sa principal's office.
0: Patay. Naangin kit ko, ani. Ang ako lang. Ikaw naman ta kumatabang. Magdali ko. Adto ko dito sa principal's office.

0: Trabaho ka ba? Inaabot na dito sa principal? Ang sindikato din his atong school?
1: Yes. O, wala naman daw ang boy. Murag kick out na?
0: No, wala. Naalan sila infection. Halin no? Naiki mga tao nga hina kayo. tanaw na to ina. Kung makaya pa ba niya iskala?
1: Muog yun. Magsige nagpangayog answer.
2: Nga naman padayan pa mag-eskwela, nga dilit man day kaya.
1: Kung ako pa, mangguna na lang ko sa bukid. Mananong kong kamuti, mananong kong balanghoy.
2: Yes, tinuod na. Napay maani.
3: Ako ba niyong panagdungungan?
0: Oh. Hey, naakit hindi ha?
1: Mm. Wala ito gipadungog-dungog. Gipadungog yun ni mo. Mm. Unsa ka? Nahilom ka man good?
3: Yes. Mas bright mo na ako. Hina ako kisa ninyo. Pero dili ko mo surrender. Kaya tuo ko nga. Makat-on lang ko din eh.
0: Makat-on? Makat-on sa pagpangopya?
1: Hoy.
2: Dagi na naibaw ni mo.
3: Yes. Medyo ulaw pero... Ako'y pangandoy, oh. Dili ko munda ang eskwela. Dili sa pumutugot nga. Muadto na lang sa bukid, manan mo kumuti. Balanghoy. Ako maginikanan mo na trabaho nila. O dili ko tugutan nga, hangto na lang sa hangto, dingo na nami.
2: Dayon, kaya ni mo?
0: Ikaw ang mag-igot ni Ana. Pero, ako'y tagna.
1: Ano sa'yo papasabot mo?
0: Ako'y predict kung ano sa'yo maabot niya puhon.
2: Ho? Manalagna ka na?
0: Klaro man, kud. Sayang lang yung pag-eskala. Sa bukit gihapon ka punta. Tinood na. At di man ina-consultin ninyo. Ni mo.
2: Hilakaw good. Mayuhan ni mo, oy. Maiki ka mo, predad.

0: Oiga, Nicky. A mí no es un principal, pero last warning na kid, dili na siya matugot nga mausap pa to. Thank you, Lord.
1: LJ? LJ, ayaw ko pala ka. Ayaw lagli kayo na. Doon na lang kayo sultini mo. Sorry nga na angin ka. Magpasalamat lang ko ni mo.
0: Frank.
1: Nabisan pa man. Natabangan ko ni mo. Huwag dili na kumalimtan ang tanan. Sakto ka. Dapat magkatun ko nga. Musali ko sa kukulingon. Ipugos na ko kong kagulingon nga. Makat-on din eh. Tungod kay kituuhan ko nga. Pun. Dili masaya ko sa karipisyo. Si nanay o si tatay. Matabangan ako. Thank you ah. Last na niya. Historia na ko ni mo. Kung dili pa ta maisyo. Best friend?
0: Yes. Best friend kaya punti ka.
1: Salamat, dilit ka malimtan. Sige.
0: Milakaw na siya. Kaloy sa putoy. Doon na magudpod kay Agi. Doon na magudpod kay Agi siya sa yung kinabuhi. Mga pait kayo. Dilipod po din itong i-judge ang tao. Ginabuli ko siya sa palibot tungod sa iyong kahina. Pero kay Bao ko, dili siya hina. Basta, magdali na ko pa ulit.

Nung lading, nag-graduate ni sa high school. Ug wala na kini magkita pa. Na-eskwela ko pa dayon. Dito ra gyapon asa sa mga university sa Cagayan de Oro. Bisan o single mom si mama. Pero grabe ang iyong panagpanikamot. Nung lading, maayo kaayos siya sa iyang mga amo mo nang gipanggapot siya. Motong nasuportaran ko niya. Og lagi na ningkamot ng sab ko. Mo nang scholar ko sa among school. Ginagmay na lang kid ang magkasta ni mama. O kaniya...

0: Matagpuan na ang hanap na pangarap.
1: Kumusta, anak?
2: Oh, wa ka day school, wa kay klase karon. Nakalimot ka day karon, ma.
1: Time pa.
2: Happy birthday, ma.
1: Oy.
2: Ganda na ako ni pala ni mo. Happy birthday.
1: Oy, naonsa ka?
2: Nagpalit ko cake, ma. Naibalon. Happy birthday.
1: Ay, makahilak masabta ni mo, oy. Gisaad ko sa kuko ang galingon. Ganina ko maghilak-hilak pa.
2: Okay lang na mo hilak, ma. Walang impugnan.
1: Hi.
2: Ma. Salamat, anak. Nahinumduman ito ni mo akong adlaw na tawhan. Salamat sa sacrifice, ma. Bisa kita rando. Bisan mula kay papa. Pero naningkamot ka para na ako.
1: Pinanggati ka, anak. Kinajudge ka na. Bisan sa imong mga iyaan. Madili ka kung lumakauman og eskwela. Pero wako na minaw nila. Tungkol kay misalig ko ni mo.
2: Naningkamot ko, ma. Love you, ma.
1: I love you too, anak. Salamat ano yung mga pa-cake ni mo, ha?
2: Naki-gift ni mo, ma.
1: Oy,
2: isa ka kong kwarta, ani. Secret good, ma. Tinigom na ko na.
1: Ay, time pa daw, be. Oy, cellphone?
2: Aron makontakti ka anytime.
1: Ay, oy. Mahalon roy ni anak.
2: Gitigoman ako na, ma. Sige na.
1: Ay, maka-cellphone na yun ko. Maka-selfie na ko. Salamat, ha? LJ. Salamat. Happy kay ko karon sa akong adlaw na tawahan. Malipayon sobra.
2: Malipayon ko, ma. Ma, mga una ta. Nagpalit ko din eh. Ginagmay lang ko.
1: Nanala, sige. Oh, ablihin ko na ng cellphone. Di ko kamaw, anak. Aron mag-picture ta, ha?
2: Siyempre, ma.

0: nagkatawa man sa kuan ni. Basta dili ni para ako ah, pero nasa akong kilid. Naipangalan ako. Dilan ako na dalon siguro. Mudritsa na ko.
1: Wait!
0: Ikaw naghatag?
1: Yes. Robert.
0: Sorry.
1: Wait. Gusto ko masayara yung pangan. Robert.
0: LJ.
1: Thank you, ah. Pwede mong dalo ni mo ni. Ako ni ipalit para ni mo. Sige na, please. Schoolmate din eh. Donor ko nakabantay ni mo. Huwag ipanitaan di ka. Like us o ba mga babae?
0: Ha?
1: Yes, tinoda. Please. Friend na ta. Huwag dada ka na maumbuwak.
0: Sorry, dili ko gusto nga ma-issue. Excuse me.
1: Wait na. Miss LJ, wait!
0: Magdali na ko. Dili ko gusto nga masagulan akong pag-eskwela. Dili ko gusto nga mahimong pakis ang pangandoy sa akong inahan ako. Magdali ko.

0: 哎，不啊啊，你啊，啊，
1: Excuse me, Ante.
0: oh, kinsa ka ba?
1: Ako na eh, Alsa na. Asan yung napitay butang?
0: Oy, time pa. Kinsa ka, Roy, ha?
1: A schoolmate ni PLJ. Robert. Asan yung napitay butang, Ante?
0: Diha lang na, oy. Diha lang na kay Agi Onra na restrak.
1: Sige. Bugat kayo ni Ante. Dapat tili ka mga lusaan eh. Magkabugat ni.
0: Ay, naanad na ko, ana, oy. Kinsa pang po itay masugo na ako. Ang akong agalon, may akong sugoon.
1: Oh, naplasar ako din ni Ante.
0: Salamat kay ha, Robert.
1: Uy, isa pa yan.
0: Higala mo sa akong anak.
1: Bago lang. Ato mang gumiagi. Nabantayan ako nga palulong siya din eh. Tug dito na ko na sayang nga ikaw yung inahan. Tug nga gisangpit ka niya mama.
0: Gisunda ni mong akong anak?
1: Naatlan lang ante. Pasensya na. Gusto lang ko makigigala sa imong anak. Mayo yung pagpadako nga to niya. Butan si LJ.
0: Salamat.
1: Ante, mohanin na ko.
0: Dala sige, Robert. Salamat ha.
1: Hoy, siya pa yan, ante.
0: Kisunda dagway niyang akong anak. Oy, kuyawa kong bata. Kuyawan man sa ta. Kay, kalit man lang mitabang nato. Husto. Mutritso na lang hinuon ko nga to sa. Sod. Ay. Kalitan masabgod ta. Kanang mukalit lagdool. Huwag kita kaila.

0: maobadi ay kaingon ako og higala gyud mo. Pero murag tarong nga bata, matinahoron og professional kay dating.
1: Wala man kay ko na kailan niya, ma. Katalagang giingon ako nga wala na ko dala tong flowers ng ingyatag para nako.
0: Gida na lang unta to ni mo. Wa ka man mangayo.
1: Ma,
0: sa sunod, arundi sa mainsulto ang tao.

0: kawato ni mo, oy. Gihagoan pya na. Unsao na lang, og tinarong to iyan toyo ni mo. Di pod maayo. Sa sunod, intertinol na po ni mo ginsakto. Nakasabot ka, LJ?
1: Nalasiki, ma.
0: Oh, ay, maghikaisab ko. Og mapohon. Whole day ko dito. Goro ko makaulik pa ni hapon din eh, kaya na'y okasyon dito sa ilang ma'am.
1: Sige, ma.
0: Diha ka na.
1: May duol pa din siya ni mama. Pila nigit kahit kayin nga, magsiki siya sunod-sunod na ako. Wala masab ko'y nakita ang daotan. Buotan man sab. Dili sa unang nakunahunang naon, mag-study una ako.

0: Ayun po, miss. Umaasa mo kami, sa?
1: Pwede ba, tay? Dil ka mag-atang sa dahan?
0: Uy, tay.
2: Sa tatay!
0: Say, kalugay, sluya.
1: Ay, kung atang eh.
0: Ayaw sa lagi. Pag-istorya o nata.
1: Dili ka mo, lakaw sa ngotubangan? Or laparuhon ti ka?
2: Lumpi kagbay!
0: Sa tayo magigol? Laparuhon ka ni mo? Ano naman? Ha? Kailangan mag-insa ko?
1: Pwede ba? Di na ka magsigikiskot kung kinsa ka?
0: Time pa una? Sakit akong buktod! Sige, lakaw!
1: Pwede ba?
2: Laparuhan mo ka!
0: Kasakit. Buhay inang akong buktod. Buhay ina. Buhay na iha. Ang sakit din. Oh, makalakaw ka ba? Ha? Makalakaw ka ba? Buhay ikaw.

0: titi ka mo hiyan. Lalo man kayo sa iyong saligan, ha? Katong imong inahan, tigwang.
1: Abay, di bang dili ni mo alaon akong mama?
0: Dili, una. Ay, kung kalit ka. Ayaw ko kayo, ra. Ayaw ko.
2: Unsa ka? Pudang buhian ni mo na. Huwag ka lang gigipili, di ba?
0: Tepa, tepa. Kinsa ka ba na?
2: Estudyante lang din eh. Pwede ba, dilin mo yung anaw mga estudyante? Daghan na kayo reklamo niyo ah. Kinsa mga? Tinta magpailailaw kinsa. Basta buhiin na.
0: Oh.
2: Ano ba na? Sige na. Buhiin na, saman.
0: Di na ko buhiyan.
2: Di buhiyan mo. Di natin ka buhi eh. Di ba nabuhian? Ikaw, hap! Oh, gagmay mo bukton ba? Mga plahubo ko. Ako niya higiton? Sige na, lagaw na! Diriso na!
0: Buhi na! Buhi!
2: Susunod ah. Maghimo pag mo anak. Balion ko na inyong bukton.
0: Okay.
2: Okay. Dara na! Lakaw lagi mo. Ako toon. Ako toon, Siljay.

0: Şu kanka okey ke lang.
1: Salamat. Kung wala ka mo abot, huwag ko mahibaw ko nun sa may tabo na ako.
0: Dili pwede nga... Dili mapugnan tong ilang daotang tinguha dyan ni mo. Dugay na ko nakabantay na itong mga tambaya. Munang... Lantaw-lantawon ako din niya. Binagid nga... Hilit ang mong area.
1: Salamat.
0: Untay mo nang dawaton kining buwak na kong ihatag ni mo. Sige na. Gusto ko nga maka-feel nga dawaton ni mo ang buwak. Akong gipalit special para ni mo.
1: Kana lang di ay. Sige. Total, gitabangan nun ko ni mo. Thank you, Annie Robert.
0: Ako dapat mapasalamat. Tungod kay magkitawat ang buwak na akong gihatag.
1: Ako ang magpasalamat ni mo. Og unta, dagan kapag matabangan. Sige, excuse.
0: Wait na. Sugod ka ron. Iniktabok mo diyan ng dekha mga tambay. Pwede nga ako yung mo volunteer. Ako yung escort ni mo.
1: Sige. Wala man ka ko'y bayad.
0: Wah! Sugod ka ron, adlawa.
1: Salamat, Robert.

Nung ladinggi ka na ito, kumpiyansa na ko niya. Og lihangyo pagi siya nga, mula ag dito sa amoa. Dito ko gusto tungod kay maikog ko, gamay kit among bay. Pero namugos man kit. Dito, nakita sad ni mama, nga tarong siya. Nung lading, niabot ko o graduating sa ako pag-eskwela sa kolehiyo. Mas nagkasuod pa kit me. O kahangtod nga, niabot sa punto nga, gisultin niya. Ngayon na siya kusta din nako. Nung lading dilikit ako, pilit ako siyang gibalibaran. Pero lagi, kung gusto ka sa kataw, bisan ang saon sa pagbalipat ni mo, himuon nila ang tanan, nga mapasugot ka.

0: Yerto mo lakaw. Mga una ta. Aro mahatun na hindi kasi niyo. Oh, doon na ba yung problema? LG?
1: Oh, wala man.
0: Hangtod ka ron. Di na palibaran gyapon ko ni mo.
1: Akong kamat.
0: I love you. Pila ka buwan gikan karon. Muhuman ka na. Mag-graduate ka na. Huwag human, sure ko nga makatrabaho sub ka dayon.
1: Salamat. Dugay na ko nang gipangandoy. Og dili lang nako sa akong mama.
0: Pwede ba nga? Mahimo kong appeal sa mga pangandoy. I love you. Please, sugtan ako. Sugtan ako, LJ.
1: Dugay na sa mga panahon nga sige ka-court na ako. Sulayan na to. Gisugot na ti ka, Robert.
0: Yes!
1: Hinayay mo tingog.
0: Malipayon lang. Sugod ka ron. Mas panggaon ko pa. Ikaw. Mas ampingan ko pa ikaw. Ampingan ko nga tong gugma. Hindi ka pasagitan.
1: Lauman ko ng tanan. Gusto ko nga imong himuon. I-prove na tanan.
0: Yes. I-prove na ko nimo. I love you. I love you.

0: sige na, pamili na. Ako lagi bahala nimo. Mansa rin ito karon na, so dapat nga i-celebrate na to.
1: Kung unsa lang ko imo ipalit, maalis ay akong dawaton. Musabot ko ni Ana, pareta yung sudyante.
0: Nanata, sige. Ah, dali. Ato ta dito, mamili tag blouse nimo.
1: Sige.
0: Oh, ganun yung una na ako makatutok na ako, ha?
1: Tinunood na ginang imong gugma na ako. Robert?
0: Ganun nakapangutahan na ka na. Di ko pa igot na nan. Akong gihimo pa rin imo.
1: Ang ako lang, ha? Sigurado. Dili mangud ko gusto nga maparehas akong mama. Single mom si mama. Wala siya dayon na sa akong papa. O dili ko gusto masubli to.
0: Dili mahitabo. Kunon si gimo. Si yung papa, si yung... Ito si yung mama. Di na ko nahimuon yan mo. Di na ito naisugutan. Tara! Naidang ang sailin niyo. Pamili, ikaw mamili. Isukod niya, ha?
1: Sige.

Nung loading, nigraduate ko sa kong course ng accountancy. Dubling kalipay na ko. Tungkol kay naakadunay sa Roberts ang kiliran. Supportive. Nung loading, grabe ang kalipay ni Mama. Sa paghuman ako. Matat pa niya. Mori kitiin kinaampo ng mulampos ko. Nung loading, naningkamot ko. Human sa akong graduation. Nang-apply ko dayon at trabaho. Nadawat ko dayon. Dito rin yapon sa Cagayan de Oro City.

0: Un sedah mo undang ka mo trabaho din eh?
1: Paundangon ako sa kong anak. Nakatrabaho naman ko. Uy, katong imong anak si LJ.
0: Ay, moo ba? O sa pinahuman ato?
1: Accountancy.
0: Ay, bright good itong imong anak, no? Ay, congratulations day, ay. Lipay balyapod ko, ay. Nga, mo, lambo po di mo kinabuhi.
1: Bao lagi, gusto pa bigyan unta na ako nga din, hinalang yun ko kanunay. Pero, nag-abang na magod akong anak o, bye, layo na sabdin eh. Suportara na lang nako siya.
0: Ay, pagkadali aras panahon. Nala, mubiya ka na magyud ka din eh. Misugot pag-aslang, madam.
1: Wasle dahi mo. Ego lang sila may congratulate. Sa wakas, nahuman si LJ.

Naghanapin akong trabaho on. Ay, kapit ako ma-regular din sa akong trabaho. Pila na lang git ka panahon. Pilan lang ka. Panahon akong antos ani. Ma-regular na git ko. Mga pictures o... Doon ay kaupang babae si Robert. No. Sweet guys, lindo. No, dilit tinood. Dilit tinood. Naapa ko sa duty. Naapa ko sa duty. Itago na lang ko. Ano nag-open mo sa akong cellphone? Ano nag-open?

Anong lating na? Kanang gisalig na ni mo ang tanan ka niya. Pero ang ending, lahi yung gipili. Di-confirm na ko niya. Nagkikita ko niya mismo. Og dito lang wala sa erin nga. Nag-live-in na day sila. Kauban sila sa trabaho. Nung naging sakit para na ako, first love, nag-desisyon ko, huwag kinakita na ako sa ligan siya. Goal kaya ko mama nung naging. Kukunyan.

0: ay nagpalabi ka gool, anak. Mo nalaki na akong gikadlokan. Abi mo, Ilche, mas maayo pang ako'y masakitan kaysa ikaw. Tinuod. Ambot. Yanong napa may mga tao. Gusto lang muguba sa tong kasing-kasing. Nagpunay kilak. Ma. Sige na pagkauna. Ayaw papas mo. Una-hunaan na apa ko din eh. Musugot ka lang, ha? Nga mag-uulsap kung maayo din eh, ha?
1: Ang hana.

No le tinga. Sa kitan ko sobra. Hinungdan nga, wala na ko ng entertain pag mga lalaki. Nung lading nagdugay ko sa akong trabaho, niapot ko 10 years. Regular ko, nag-increase pa akong sweldo, na-promote ko. Pero wala na ko nag-entertain og laki. Gikan na itong sakit. 10 years gikan niya ito. Nung lading, nag-aingon ko nga, palihatanan. Tungod kay dagan ko mga kaoban nga ingon ato sa bailan na sinati. Gagipasakitan sa sila. Okay niya?

0: Oh, hello. Ang sila po na yung madam, ha?
1: Sige. Anniversary man din nato karon, no? Tay?
0: Oo. Dugay na kay ko din, eh.
1: Mag-retire ka na ko, no?
0: Ay, last year pa. Rawa na ko mag-retire. Ako sa hiloan din, ha? Dungan din sa anniversary. Ikapila ka na katuig din, eh.
1: Ika na pulo na.
0: Oh, see? Dali na kay tuig. Excuse, ha? Mag-hitlo ko.
1: Anniversary mo na ito, tini. Dili ko malimot ding duty na ako nag-celebrate og anniversary. Ika 10 years na kong sabisyo. Dali raking adlaw. Mutabangon ako pang hinlo. Unsa pa kay mga andamonon? Daghan siguro mga client na mo nga mo-visit unya din eh.

Dagan na sa tao, oy. Magpalit na ako og cake nga para sa nako. Kaya uban na mo mga staff, nagpalit sa mga kapalingo nilang cake. At ako sanahan, kay dool raman sa pang baligyanan o cake din eh. Magdali ko. Oh! Pwede bang dali ka patakag... Imakuliksan? May kanaog ay...

0: Huwag ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, o guban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, o sambag-sambag nga maoy mo hupay sa unsaman nga mga sakit. Ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system. Ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Mapalit sa mga butika, Clay Jill Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.
1: Mga testimonya sa kaipiktibo sa nung lading's products.
2: Ako si Mary Jean Mumar. Taga pagadian ko, idol niya. Kasamtangan, nagsigod sa Cebu. Taga di rin manakumbana. Ang akong sa testimony, bakit ni idol, ang power time, dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu. Robin ang tested dito ko na. Mami, naka-uli sa kong lawas. Wala ko sa buhi. Hasta akong bana, idol. Karoon na yung panantaw. Kanaman sa iyo ko, ma.
3: Gawa sa power 10, ma. Musa pa yung gimintain.
2: Clay Jill Coffee.
3: Ah, Clay Jill Coffee.
2: Clay Jill Coffee. Pinakayo akong panglawas.
3: Musa mag-ibati sa bana, ma.
2: Ito na, idol. Kwan, glaucoma.
3: Dayan karoon.
2: Glaucoma sa mata. Karoon na yung panantaw. Gilin sa high blood. Ang power 10, dako kay kadabang sa panglawas. Kitibo. Robin ang tested dito ko na.
4: Mila Baklay, nagpuyo sa Purok 3, Mati di Gustavo de Sor. Nagpasalamat po sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10 o Jase, Cligel, Coffee, muna akong gigamit na nakadungko sa radyo. O salamat sa Diyos na naulian Diyo po. Kaya ako giyawag ang tanan nga kami nakadungko karon, ron. Naunta mo gamit sila ani kay ako na maestro. Morgi nakaayos akong panglawas karon nakalakaw yung ko sa tinood. Salamat kayo sa produkto ni Mang Labing.
5: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
6: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena. 71 years old.
7: Ma'am, kasi nga produkto yung gigamit?
6: Power 10.
7: So wala pa nga nagamit din ni ma'am? Masa may mo ang mga gibati?
6: Kuan ka nang daghan na akong gibati dahil pagkauman, taas mag-sugar, kaduhar ganyan ako imnon, sa di pa ko mukaon, o sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din. Kaya Luisa Juice ka nang niubos good among sugar. Ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat pagpalitan ni side kan kay medicine magpalit.
7: So dugay na ka gamit ni ma'am?
6: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati pero gipir maminti na nako. Manguta na gid sila unsa akong gitumar. Oh ako gid lang ingon nga no power 10 power 10. Dagan na kay ako nakunan sa mua. Dagan na kay ako nakunan sa mua then kay nguta na man sila unsa kuno akong gigamit.
5: Power 10. Power 10. Probio capsule.
1: Kadto ang mga testimonya sa kaipiktibo sa Nung Lading's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clay Jill stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

Power Den Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihapin palatian, tumama sa Power Den Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang taong payas, bugay mo ng iantos na palatian. Power Den Pro Bio Capsule. Buhatan ka nagsig sa imong panglawas. Power

0: Pasensya na. Sir, batuan ng tigat, okay? Kaila ko ni mo. Nailan tika dayon.
1: Kumusta ka na? LJ?
2: Franco?
1: Yes, ako.
2: Okay lang ko. Mu-attend ka din ni?
1: Gidala ko sa akong kaila. Partner sa negosyo. Tungkol kay mas hindi, magkauyon ko sa yung mga i-offer. Gusto ko mag-loan. Nakadi din sa maong bank nagtrabaho?
2: Dugay na. Gikan pa kuman ako.
1: Sa wakas nagkita na ta. Dugay na nga. Wala ko makikita nimo.
2: Yes, dugay na.
1: Pero wala gyapon ako malimtay mong kamaayon ako.
2: Dali. Naay lingkuranan dito sa SOD. Naa silang manager. Aari nga ma-orient ka. Sige, dali.
1: Asa ka man day?
2: Magpalit nito ako cake.
1: Kuyugan lang tika. Aron nga, dilisok ko maulaw mo, paso nga to.
2: Ha?
1: Sige na. Dagang patigtsikahan.
2: Sige.
1: Asa talipitang palit.
2: Nardes at bang o? Oh.

0: Tumao ba? Nag-rent a car ka? 50 na kabuks sa kinani mo?
1: Di kaluyan ka sab sa kaitasan. Siguro, linyan ako din eh. O pasalamat ko nga, bisan hina ko sa klase. Yaning kamot ko nga makatiwas. Hangtod kong nakauman. Usap ako may focus din sa negosyo. Kaya ingon ko ginagmay lang ni. Pero, mauna ni ang nagbuhi sa tibok pamilya na ko.
0: Happy ko pa rin ni mo. Imagine, unsara ka sa una.
1: Yes, kaibaw ka niya, anak.
0: Karon, tag-iinak ako sa company. Dagat ka nagsakinan. Happy ko pa rin ni mo.
1: Ugunta, mag-attend ka. Ako'y nag-organize. Wala akong magsaba nila.
0: Organize sa unsa?
1: Sa atong batch, sa high school. Mag-reunion ta.
0: Mag-reunion ta?

0: ikaw, pinanay-anak ngay mo. Unom na, no? Hey, grabe sip ka, oy. Upat pa in town. Minyo ka na. Nasa pagka-minyo na ako. Uy, tala na, uy. Sige, patag-chika din, he. At yung ba mga classmate ba? Wala ko kailan nila. Mga pangag na, no? Bintahan na lang po ta, uy. Tiwat na mapangag. Uy, kisa kay atong batch nga nag-sponsor ka ron?
1: Na naman ko, no? Kanang minaog sa sakinan, oh. O managitudlo nila. Kanang color white na sakinan.
0: May parking naman ko na.
1: Tala, at ang tagbuon. Okay, I'm sure. At ang siyang pasalamatan. Personal. Nga nakahuna-huna siya, ani.
0: Let's go. Manchika ta. Niservato pa.
1: May ka na.
0: Oh. Hala?
1: Time pa.
0: Uy, muna nag-sponsor sa itong reunion karon?
2: Kumusta? Salamat nga ni-attend mo.
0: Franco?
2: Yes. May kay wapong malimot na ko.
0: Ikaw nag-organize, ani? Nag-sponsor? Kindag ang mga pagkaon?
2: Apil pa ang mga sakinan nga nakakot ni mga gamit din eh. Ako at tanan.
1: Ba't ipasabot ni mo nga?
2: Wala kumito nga sa bukid. Aron na nung kamutig ba lang, eh.
1: Sorry. Pwede bang kalimtan to na to, tanan?
2: Dapat lang kalimtan to. Pero wala na ko napugni karon. Gusto lang ako isulti ninyo. Gadili niyo mapredek ang kinabuhi sa tao.
0: Sorry.
2: Sa una, yan lang kayo mumusulti, no? Yes, bright pa muna ako. Utukan pa muna ako. Pero doon ako'y pangandoy. O consistent ko matag-adlaw sa gihimo. Aron dili, matinuod ta na niyong gi, sulti na ako. Gipaning kamutan ako. Gadili ito matinuod tayo mong sulti.
1: Sorry. Malaka na lang need.
2: No. Ayun na. Apil mo sa party. Oh. Naitag sa kalibo para ninyo.
0: Wow, thank you. Pasensya na.
1: Salamat, Anya. May narinig makapasugatas. Excuse.
2: Importante na sulti ko nila.
3: Congratulations. Salamat ha sa imong initiative. Nakita na ko tanan itong mga batch.
2: Salamat sa nga many ka. Best friend.
3: Yes.
2: Huwag dili lang best friend. Gipangandoy ko nga.
3: Gipangandoy nga unsa?
2: Kung kaibaw ka lang.
3: Franco.
2: Naibaw kong nasakitan kag-agi. Parihatag na agian. Nasakitan sa kong nakaingon kong siya na. Pero tuwa sa lain. Tugo ako damang makita tapag usap. Tungon kay daan ko na ikaw ang gigugma. Di lang ko makaistorya ni mo na itong tungora. Sa imong kamaayo, LJ. Sa imong kabuutan. Kana mo hinungdan. Kadili ka malupigan ni bisan kinsa. Mas mulabaw ka kaysa nilatanan. Gunta sa itong panagkita karon. Di lang kutob sa higala. Di lang best friend. Unta, atagayin mong chance nga. Di na mabuhag. Kung atong duhak ka mga dan. I love you. I love you, LJ.
3: Franco. Kay Boko humble ka. Gipanalanginan ka, gibless ka. Tungod kay maayo ka. Yes. Dili lang ko tad sa ikala. Sugdan ti ka.
2: LJ, LJ, salamat.

Nung lading, nasakitan mong kukaki. Pero dun ay lalaki niya may balik pag-usap. Ang giila kong higala. Ang lalaki niya wala ko tuuhi. Nga mulambos na yung kaugalingon. Pero sa kikaingon ko na, kung iya lang himuon, ang mga butang, iyang saligan yung kaugalingon, wala imposible. Nung lading successful, ang negosyo niya ay hami nakita. O hangtod karon, consistent siya ko dun sa iyang nasugdan, happy ko para niya. Malipayon sab si mama, ang lalaki nga nahimo na kong kapikas sa kinabuhi, pinangka o tinuod ko niyang kimahal. More power ni programa inyong magtatampo, LJ, from Kag.

grabe, no? Dahil sa'yo, ako'y iibig pang muli. Munang itong mga nasakitan dahil mupagwalas paglaon. May mga lalaki na tinudanay yun. Huwag halong biro. Dili mo pasakitan. Dili mo binuangan. Munang hulat-hulatan ninyo na. Congratulations sa itong letter sender. Muna diha, ayun yung ipredek ang kinabuhi sa tao. O siya nahitabo atong binuang, nagbuli niya. Igo lang niya gitagaag, tak sa kalibong. Nalipay, biapod, nagkuno panggatas. Ano yung maayo ning muhukom, tas isi katao. Lantaw na to, hina ni. Magod na. Ang realidad sa kinabuhi sa tao, mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga tigpaminaw, dili diha makita sa inyong eskwilahan. Kaingon ka nga kani taas kay ning maabot kinabuhi kay bright ni kini kay murag bugo ni gamay ra ning maabot kinabuhi didto ni manom og kamuti dili ingon ana no ang imong salig sa imong kagalingon ang consistent nimong trabaho everyday kani mga improvement sa imong kinabuhi na consistent nimong ginahimo gina-work out unya ang imong kamaayong tao. Mogi na yung muhatod ni mong atos kalampusan. Congratulations, ha? Daghang mga gikilig sa atong drama karon. Daghan ang mga nakakutlog pagtulunan. Hindi kita mo surrender sa kinabuhi. Bisan o daghan ang wala mo tuo na to. Basta gani, ang imong kaugalingon, may tuo pa ni mo. Go! Ay ang pagpadalaan ng mga negative ng mga istorya sa palibot. Pero o mismo ikaw, di na kamutuo sa mga kagalingon. Huwag ka na isalig. Mag-unsa pa man. Ikaw mismo, huwag ka na isalig sa mga kagalingon. Di na ginamakabuti ang pangandoy. Pero doon na ka pa isalig. Kanang ilang giingon, nga bahalag, bisan gani imong pamilya, di mo tuo ni mo, di mo salig ni mo. Pero kung doon na ka pa isalig sa mga kagalingon, 100%, doon na pagiging kay maabot sa imong kinabuhi. Why impossible? Ayaw kalimti ha ang atong programa handumanan sa kagahapon. Ganun na yung gipaluyuhan sa itong maipigtibo, garantisadong produkto ang Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Lagel Coffee Mix, ang gibansagang pinakalaming kape. Kun mga pika lang, talitso ka na sa Lagel Coffee. Timpla ka lang diha. Kaya mong kagkini mo yung kape, pagkalami kayo. Clagel Mixed Herbs Food Supplement, dangpanan sa mga nagbalatian. Na ay sagol nga lingatong, sambag-sambag, serpentina, black garlic. The best kay mga palangga, katong kay mga batos abdo o batos kidney. Doon ay kidney problems, or di na mulala, imni o Clagel Mixed Herbs Food Supplement. 30 minutes sa dili ka pamukaon. Aron dali o paspas, ipigto niya na si mong lawas, si mong kidney. Ngon man ang atong nunglading essential oil haplas nga humot nga manutsot nga pagkanindot yung kayo. Haplas mus nunglading essential oil ha. O niya, nunglading turmeric balm, partner niya, hid-hid kalagamay ana. Nunglading relaxing oil, walang kabuhi, ma-relax way yung pamati. Ang atong viscobag eye drops alas sa tinaw, klarong pananaw. Katong exposed kay si init niya, abog. Tuluin niyo sa viscomac eye drops aron mo balik katinaw, kaklaro yung pananaw. Ang atong gibansagang pinakalaming coffee. Kung mga pika lang, diretso ka na sa kape nga Clagel Coffee Mix. O niya ang Jassy Vitamin C, vitamina niha. Katong di magkatulog niha. Tuya ang lawas kanunay. Mag-Jassy na everyday aron everyday okay. Nindot kayo nga tulog, lawas nga basko. Basta magka-Jassy ka everyday. Kauman ang atong Clagel Soap. Gromate Multivitamins, pampah. Bright sa inyo mga kabataan. 1 to 12 years old, Gromate Multivitamins. Ay kalimtin ninyo ha. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Gromate ang inyo mga kabataan. Wala tayong oras sa pagbalik ito sunahan. Sunda kanunay ang itong programa. Handumanan sa kagahapon. Inyong nungladi mo ingon. At agang tagdakong bili ang ito isikya ingon. Aron magkinabuhi kita malinaon. Mabugahaw. Diyos salamat.

Dugay ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, o guban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsaman nga mga sakit. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga moprotektar sa inyong immune system ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug nung lading FM station sa inyong lugar.

adlaw di ay karon nga Lunes. It's a 12 ning bulan sa Oktubre, tuig 2026. Di aras panahon, no? It's a 12 naman di ay bulan sa Oktubre, mga palangga, sa ako nag-iikaingon ato lang ning bisibisihan sa tuntag sa tagsay ka mga trabaho. Matingala na lang ta, mga palangga, nga maabot na punta o kining bulan sa Nobyembre, ane? Nobyembre o niya Disyembre! Kadali argos panahon. Manang usahay, mga palangga, dili na lang kita angay matingala kung anong usahay dunay mga tao nga kalitra sa mawala sa atoa. Okay, muraray yun na siyang panahon, mga balangga, nga perteng paspasa. Kumusta man ang inyong adlaw nga Sabadog Domingo? Doon na nabamoy kining nakita o nahuna-hunaan nga gusto ninyong itubag sa atong tigmo. Hinaot lang sa bunta ko nga kanang inyong mga nakita karon, kanang naa sa inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna, unta wala na gabalik-balik nga tubag. Magbalik-balik lang yun ang inyong tubag, mga palangga, mo nag-ingon abdan yung tag-bainte katuig ani dili gihapon ninyo matubag, mga palangga, ang atong tigmom. May pagpaminaw di ay sa tanang tanaw, mga palangga, sa atong Facebook Live. Nagka-live ta, mga palangga, sa ato ang page ang Nonglading Broadcasting Corporation. Maayong hapon diha ni Mama Nilin, diha gikan sa may Purok Uno, Datagan, Suminot na sa Buanga del Sur. Ano sa maayong hapon diha ni Ma'am Catherine Sistoso Flores, yagikan sa may Bonifacio Misamis Occidental. Ano sa maayong hapon diha ni Ma'am Edet Sanchez, yagikan sa may Valencia City, Bukidnon. O maayong hapon, oy, hanapi ako ng gwapo na uyab dito. Sud kina pangitaon, ma'am. Lisod kaayo na hinon ay dali din na pangitaon ang lisod kadtong lalaki nga tarong, ha. Maayong hapon ni Ma'am Noreta Canindalia Paredo, yagikan sa may New Sambong, New Corella, Davao del Norte. Naman sa maayong hapon diha ni Ma'am Flora Mi Amado, yagikan sa may Talakugon, Agusa del Sur. Maayong hapon. Kaman usab ni Ma'am Mercenary diha sa may Mandaluyong City Metro Manila, matod pa niya mga pita dito, oy. Sige, ma'am, maayong pagtungab-tungab ni mug kapi diha, ha. Kumusta man ang panahon diha? Ang atong tigmo, mga palangga, maura gihapon, ha. Wala gihapon na tubag atong Biyernes, daghang kaayo nga mga tubag, wala na to nabasa sa kahanginan. Pero paghuman ako programa, ako yung ginabasa, mga palangga, akong ginatanaw kay Namasin. Kabasig dunay insakto nga tubag pero wala gyud. Maong padayon gihapon ang atong tigmo nga nagkadugay, nagkadako. Sa may nindako ana dito, klaro ha. Nagkadako ang premyo. Apan nagkadugay, nagkasayon. Ano mo ingon, mga tito, nga nagkasayon? Sayon na gyud siya, mga palangga, ilabi na sa mga kanunay nga naminaw nganuman. Tungod kay kahibalo na gyud mo kung unsa tong mga tubag nga gabalik-balik na lang. Sabot pa sabot, kakuha na mo kay idea nga kini nga tubag, dili na ako na itubag kay humanan eh. Sumangita mong tubag nga kadtong tubag nga bisan si kinsa, bisan ka isa, wala gyud na mention. Kay basig mao na na nga tubag ang insakto nga tubag sa atong tigmo. Ang atong tigmo nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mo maapsan. Hangtod ganos ani mo siyang ipaglaban. Unsa man. Kaniya karong hapuna, kung ikaw ang swerte nga magatubag sa maong atigmo, imo madawat kung imo maangko ng 75,200 pesos. 75,200 pesos. Maunang imong madawat na kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, mga palangga, pwede mo mo-text o mo-tawag, mga palangga, sa akong cellphone number 0938-1627189 0938-1627189 09381

0: 2009. Ang kinahanglan kompleto, doon ay kompletong pangalan, edad, address, o niya ang inyong mga tubag. Isa pag-insakto ng imong tubag, niya doon ay kulang pagkag-edad, kulang address, kulang pagkainoog pangalan, ming samot yod. Invalid yod na ang imong tubag, ha? Abang sa dili pa nato tagapagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyong kalimte ang mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Leading Products nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Labi na ning atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga kining atong Power 10 Probio Capsule. Sa mga wala pa nag-maintain ani ayaw na mo paglangay pagdugay pag-maintain na mo. Mauni pinakakusog nga kapsula karon sa market. Kani hurot-hurot ni sa mga butigag parmasya, daghan nagkaayo ang nag-maintain ani, daghan nagkaayo ang natabangan, nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas, nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Nindot na ang ilang paglihok-lihok matag-adlaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Lahi ragyod mga palangga basta ni ka Power 10 Probio Capsule ta. Mahinlaw sab kini sa atong kolon og sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, pupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cyst, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliula, aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinesiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahanang mga sangkap nga anani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokala, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Indot ni nga ito itugbang i-partner mga palangga sa Power 10 labi na sa mga aduna na gigipanghambin nga balatian. Kinom tag Power 10 buntag mga palangga, pwede nato ni imnon hapon kini Clay Gel Mix Herbs. O sa kini ka kapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinaagi sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, tsankapiedra, black garlic ug sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney og makuha ang sobra nga uric acid. Og nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubo sa atong kolesterol. Ingon man usab makatabang kini para mawala ang kangulngul sa atong lutahan. Labi na sa mga daghang trabaho, tibuok adlaw, pag-abot sa gabi mga palangga, daghang balatian, hawi ang lawas, binhod ang lawas, kapoy ang lawas. Makatabang kini para mo balik ang atong kanhing mga kusog. Ingon man usab labi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas, makatabang kini mga palangga para matunaw. Matabang sab kini sa pagbalanse sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagtang. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Dang panan sa mga nagbalatian. Alas 3:18 na gyud sa dagda sa hapon. Onya dili na ta maglangay mga palangga. Ato nang hatagag pagtagad ang inyo mga tubag kay ang uban ani halos na gyud taon ga kamang-kamang. Mas lahi po ng inyong gikamang diha. Uban mga palangga galukso-lukso galayat-layat. Laging excited na sab nga kanang ilang ipabuhagay ang ilang tagsa-tagsa ka mga tubag. Abo sa ato ni paminahon? Atong kining tagaag pagtagad mga palangga? O kumusta ba? Basig insakto na ba ang ilang mga insakto, ang ilang mga tubag, ha? Atong gipangitaan ni insakto, ha? Dili itong sayop. Basig mo ingon mo nga tito, basig ganahan kag sayop nga tubag na ako dere. Katog yung kuan mga palangga. Katog yung insakto nga tubag, ha? Direta mag-una sa mga tawag. Kuman sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon matubag sa insakto, siyempre ato tagaag pagtagad mga palangga, kining mga mensahe. Hello, maayong hapon!
1: Hello, ako si Elson Aninyon. Nagpuyo sa homeland ako para po City, Davao del Norte. Ang akong edad, 70. Ang akong tubag sa tigmo, dalaga nga lapas sa kalendaryo ang iyang edad.
0: Dalaga nga ning lapas na sa kalendaryo ang iyang edad. Sige, tawag ana mga palangga kanang dalaga o niya di mga minyo. Ano matawag mo nalang dalagang guwang? Kumingo na lang na yung dalagang babae. O ba, kasumpahin pag guwang. Dalagang guwang man na. Oh. Pwede, maingo lang nga. Dalagang babae. Sumpahin pa magunda lang dalagang guwang. Dabang ko tanong si Mr. Computer, bay! Sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Sakto ang maong tubag mga palangga. Ito maura gihapon di ay ang imong tigmo. Yes. Maura gihapon mga palangga. Mientras nga dili ni matubag sa insakto, padayon gyud ni ha. Oh, pero matubag na ni sa insakto, syempre mangita na sabtag lain nga tigmo mga palangga ha. Hello, maayong hapon.
2: May hapon po dito. Ako po si Melissa Sayon. 44 ang akong edad. Nagpuyo sa Purok Pres, Poblacion, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: Mm.
2: Ang akong tubag dito kay Pabango.
0: Gikan sa may Mahayag, Sambuanga del Sur. Ayong pagpaminaw sa tanang taga-Mahayag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
3: Sir Bal, si Rosalinda M. Atay ni.
0: Mm.
3: 68. Edad, taga San Marcos, Salvacion, Trento, Agusan, Sor.
0: Mm.
3: Ang akong tubag, natikasan.
0: Natikasan! Ang iyan tubag. Yato gikan sa may Agusan del Sur. Maayong hapon di ay sa tanan taga Agusan del Sur, mga balangga, galanog-lanog tadi ha. Di ha, sa may 100.1 nung Lading Infinite Radio, San Francisco. Ngan man usab diha mga palangga sa may 102.3 naong Lading Radio Taranto, Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
4: Maayong hapon, ako si Junior Casigli, taga Tangkob City, 38 of age. Ang akong tubag, hantod makabalos.
0: Hantod makabalos mga palangga ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
5: Maayong hapon, Tito Val.
0: Mm.
5: Engelberto Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag, pagkaon sa matag adlaw.
0: Pagkaon sa matag adlaw ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
6: Hello sir, may hapon si Pabahal.
0: Mm. Sige ma'am, padayon. Alam, wala naman siya. O sa mga mutawag mga palangga, basta matubag na gani na ko, diretso-diretso na mo, ana ha? Ayaw mo kabalaka kay madungog, na yun ang inyong mga mabugnaw nga tingog sa radio, ana. Ang inyo halang gibuhaton, palayo lang mo sa inyong mga monitor para magkasinabot yun sa pag-ayo, ha? Hello, maayong hapon!
7: Ako na si Jane, religious bar, taga-manita, garong bukit ng Proctor, kaya kung pan subaga na, ito bar, kaya burot, tubal.
0: Mm-hmm. Ang imong tubag, sir, kay daghan na kaayo ang nin tubag, ana. Pero dili lang gihapon na siya mao. Ang kapaning kamuti ninyo nga dili lang giyod. Mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Hello, maayong hapon!
8: Hello, tutuban.
0: Uh-huh.
8: Maayong hapon, tutuban. Ako si Joris May sa Pilot. Taga Marcos, Kabatagan, Lano del Norte. Akong edad, 27 years old. Ang akong tubag kay Adlaw or San.
0: Adlaw or San. Kana nga tubag, mga palangga daghan. Nagyugay na nga tubag. Ako pa nag-iipon dari. Wala na. Nasan-san-sana. Perte! Nagyong daghan ang nintubag, ana. Adlaw, bulan, bituon. Inanak nga mga tubag, mga palangga. Daghan na kayong nintubag, ana. Busap, biyain na ninyo, ha? Hello, maayong hapon!
9: Ay nga po, nagpuyo sa Lapu-Lapu. Bukit Tawan Labaw din sa tubag.
0: Ang ikinangyat sa tao. Mm-hmm. Medyo putol-putol yun ang iyahang kinintingog mga palangga gikan to dihan sa may Davao del Sur. Mga muhangyo lang yung kos mga mutawag, tanawa sa daan inyong signal kung kusog ba ha? Para uniyag tubag po ninyo, dili mahimo magputol-putol ang inyong tingog. Kung magputol-putol yun mga palangga, pasensya na yung gayo. At bisa si Mr. Computer mga palangga, dili pasalig. Okay. Kanang inyohang mga tubag mga palangga, gamay rin yung sipyat, ana, ano? Okay. Wow, di kayo madungog ni Mr. Computer, kayo maputol-putol ba? Marami tao kanina, marites, ta? Oh, magmarites na mga palangga. Okay, namang kukwisilingan, ana ba? O nga, kanang, kanina marites po ba niya? Makadungog lang ang mga deway, klaro nga, istorya. Oh, ihang nadungog mga palangga, kaya nagtabi-tabi ang kining ilang silingan. O nga, nagisgot ito ang kining nanganak. Kaya po nadunggan kaya nag-gidanlak. Yeah. Una na ba? Mga mo na yung mahitabo, God. Mga nga kinanglan, God nga. Anihagin mo sa lugar nga kusog ang signal, ha? Hello, maayong hapon.
10: Lang hapon, Tito Bal. Ako si Pinsin sa Itanag. Pinsin sa Dosa na kong edad. Pinsin sa Pahilang Tito Bal. Pinsin sa Pinsin sa Pinsin sa Pinsin sa Pastor na Tito Bal na nagabasa o Biblia.
0: Mm-hmm. Sige, salamat kaayo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Ito maayong hapon, mga pidaita tito. Ikapi-kapi na lang nako tito, kining kasakit nga akong gibati. Oy, ano man, gusto may nahitabo na ini mo ha? Anong kapi-kapi na lang man mo, kasakit mo na. Gusto man, gibiyaan ka? Ha, gusto man, gibulagan ka? Gusto man, gikasaban ka? Di mo magsakit-sakit, ha? Sakit ang yan damdamin, mga palangga. Sa baka, nabaki na dungog ng mga istorya nga ikasakit ni mo. Inaana ba? Pitaw nindot po iyang gibuhat kay iyan na lang daw gikapi-kapi. May pagpaminaw sa tanang mga nangapi karong mga orasa. Pero katong mga mahilig sa pagpangapi, ganihara to, ay. Gani, mga palangga, ikapila na ka siguro nilang pangapi karong mga orasa. Sa mga mahilig sa pagpangapi, siyempre, dili po tabasta nga ng kanabitang kapi nga kapi lang. Siyempre, mangita po tag kapi nga kanabitang kapi nga makatabang sa atong lawas o makahatag o kining maayong binipisyo nga dito padulong na sa atong lawas. Kinisulayin ninyo na, kung wala pa mo katilaw, tilawin ninyo. Kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Dili gid mo magmahay. Kaysa iyang kalami palang daan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Botob sa nakatilaw sa clay gel coffee mix, mga palangga, nagbalik-balik, nagyod og sigig pangaping. Ano man, gawas nga lami, mga palangga, kuman atong pangaping kondisyon, magod atong lawas, ani? O, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, unya na kanindot kay dili hawang sa tiyan. Save kiniimnon sa tanan kay gigamit nga pagbatamis, ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas, ha? Dili lang tabasta ng api mga palangga kun dili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ito mayong hapon. Ako na si Gres Tamuna, nagpuyo sa may Purok Dos, Lumbayo, Valencia City, Bukidnon, 29 anos. Akong tubag, anak ito, kay Gibiaan. Umanani nga tubag, ha? Dili regihapon na insakto. Ito maayong hapon. Ako ni ay si Cyril Montesino, taga Santa Irene, Bayugan City. Edad ako 16. Ang akong tubag, anak tito, kay managi hapon ning tubag, ha? Balig, English lang nini mo, ma'am. Pero daghan na kaayo ang aning tubag hapon ani. O ni atong tubag pud mga palangka sa atong tigmo. O kuan pud siya kay atong tigmo magud Bisaya. O siguro kato mga tubag mga palangka og kining Tagalog, English. Siguro di na gyud tumao kay Bisaya man atong tigmo, ha? At least nga tatagaan mo na kung clue mga palangga o sa Bisaya ba, Tagalog, English. Kini magtubag English, Tagalog. Sigurado nagigkuan ang asipyat o sayop yun na inyo, ha? Ito, maayong hapon, si Analiza maghuyop din ni taga Suarez, Iligan City. Edad na ko, 30. Ako tubag, anak ito, kay pait nga kinabuhi. Uy, nabaw pa rin sa palya mga palangga, kay pait daw. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Elizabeth Kaayupan de ini. 25 ako edad, taga Gitago, Misamis Oriental. Ako tubag anak tito kay kanang naakay gigunitan. Uy, uy. Sa kay gigunitan ani. Kanang naakay gigunitan nga importante. Ah, importante. Tapos nabuhi ang tito or natagak. Ah, abina ko usa nay ang kuan mga palangge gigunitan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Vicky Yawan. 34 ako edad, Purok Jess. Kamanglasan, Bukidnon, ang akong tubag. Ano tito, kay tao na siya tito. Nga nangayam sa kalasangan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Jehel Bahian. 38 ako edad, Purok Tres, Barangay Pianing, Butuan City. Ako tubag kay sakripisyo sa inahan nga to sa iyang kabataan. Mananing nga tubag mga palangga, ha? Ito ako ni ay si Vicente Igoogan. 31 ako edad, nagpuyo sa may Purok 7, Dangulaan, SND, Lanao del Norte. Ang akong tubag kay Sako. Sahi po niya mga palangga, kinabot na po si Sako. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Ronel Hoizan. 52 ako edad, nagpuyo sa may Gubaan, Aurora, Zamboanga del Sur. Akong tubag kay 200,000 ang iyan tubag. Manani nga tubag mga palangga, ha? Yung mga bahin sa kwarta, kay basing maabot na noon mo, 100,000, 300,000. Manani nga tubag. Ito ang akong tubag, anak tito, kay Anino. Nagana kay nin tubag, aning Anino, ha? Ito si Ernesto Diamante, din akong tubag, kay Zipper. Managihapon nga tubag. Ito si Janet Pahunang, din 47 ako edad, nagpuyo sa may Anunang, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, tito, kay Atong Panahon, managihapon eh. Ito ako ni ay si Claudio Remocaldo Jr. 58 ako edad, nagpuyo sa may Puro 4, Montol, Bonifacio, Misamis, Occidental. Ang tubag, bata nga nagpractice lakaw, managi hapon eh. Ito ako na si Renato Gabutin. 65 ako edad, nagpuyo sa may Matidigo City, Davao del Sur. Ang akong tubag, anak ito, kay Lapalapa sa Tiil, managi hapon eh. Ako Lapalapa, Kuko sa Tiil. Ito, maayong hapon, basig pwede nimo makahangyo. O sa kaning hangyo ni. O klaruha, be putaw na inyo ang mga teksa. O sa may hangyo, klaruha, o sa nga hangyo, o abe ako nagunsa dreha. O sa may nga hangyo. O klaruha, te pabor makatatigbasan, siguna ani, kibabasahan ni, pwede ba mo hangyo? O sa kaning hangyo, no? Dito ako ni si Ruel Pacubas. 44 ako edad, Purok 5. Kabangahan, Malibalay, City, Bukidnon. Ako tubag kay luha, sikasakit o kalipay, humanagi hapon ni nga tubag. Sagaran sa ko nabasa mga palangga kay nagbalik-balik na lang yan nga tubag. Ako lang yung ikahatag nga tips ninyo mga palangga, paningkamuti ninyo nga dili mahimong magbalik-balik ang inyo mga tubag. Mabitaw nga akong gikaingon gyud, Kung bag-uhay pala mo naminaw sa itong programa, ayaw sa mugtubag, maminaw sa magpipila ka mga adlaw, pipila ka simana, para makahibalo mo kung unsa tong mga tubag ang gabalik-balik lang ay ha mo mutubag. Para kahibalo na mo kung unsa tong tubag nga anga itubag kilagi wala pa si bisan kinsa ang nagatubag. Alas 3:34, naminaw sa tayo pipila ka mga pahinumdo, mga palangga ha. Kunyag balik na ko. Ako tiwason sa paghatag o pagtagad kining inyong mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanus-ani mo siyang ipaglaban. Unsa man.

0: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
1: Tito Val, pagiloki ko ba?
2: Alas 3:37 na gyud sa dagda sa hapon. Dararagi hapon sa tubag banag-uban. Lingaw-lingaw si gahaponon. Siyempre, kauban gahapon ang inyong higala, si kahanginan ang inyong Tito Val. Hinaot ko nga nagkapaniod doon na ang tanan mga palangga, ha? Hapon na rabagyo down. Labinas, mga trabahante, gantong taga-adlaw taon, nga doon ay trabaho. Hinahanglan gyud nga mukaon ta sa insakto nga oras. Hinahanglan gyud nga ato ang pingan atong lawas, ato ibutang sa atong unang-una nga kining atong lawas, mao'y atong puhunan. Busa ato kining pag-aampingan. Magmintayin to sa pag-inaw mga palangga sa Jossy Vitamin C Plus Zinc. Kining Jossy mga palangga, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisag pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jossy ta, dili gyud nato batio ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Dili dali mubigay ang atong lawas. Ayon ana kanindot mga palangga, basta naka-Jossy capsule ta. Kaya dili sa mga dalitaptan na nag-ubo si Punhilanat. Ilabi na sa panahon mga palangga nga usahay, dili gyud malikayan nga mainitan ta, maulanan. Kaya pagana sa kini sa kaon ug dulog. Ito na problema, panahon sa kagabihon, ilabi na sa mga edad-edaran, sa mga insumyahon. Ilagay dugay makatulog. Kini mo ay i-maintain ninyo para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon. Nindot ang inyong kabuntagon. Dili mo sa puton, dili labad inyong ang ulo. Kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 30 anyos mataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jossy Capsule. Ito maayong hapon si Jedniel Casili de ini. 38 akong edad, taga Tangub City. Ang akong tubag anang imong tigmo dito kay Hangtod Makabalos. Sumanani nga tubag, nanawag na ni gani ha. Ito ako ni ay si Maricel Polo. 31 akong edad, pro 5 Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, taw na siya dito nga nagsakit. Managi hapon nga tubag. Ito ako ni ay si Ronald Capitan, nga taga-Tianda, Playa Digo City. 39 ang akong edad. Ang akong tubag anak ito kay Huna-Huna sa Managtiayon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito si Joby Albaide ini, taga-Dwaling, Alyosan, Cotabato. 58 akong edad. Ang akong tubag anak ito kay Ulan. Manani nga tubag mga palangga ha. Ito si Saturnino Luzon Jr. Dene. Edad ako tito 28, taga Purok Size, Dina, Sinakaban, Misamis Occidental. Ang akong tubag anak tito kay Tuig Dosmel 27. Advance na niya mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Rinaldo Kiliamor Dene. 40 akong edad, taga San Peter, Malaybalay, Bukidnon. Ang akong tubag kay Roller Coaster na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Gerardo Basinilio rin eh. 69 akong edad. Nagpuyo sa may Purok 5, Tagitik, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay bata na siya nga nagdulag siya tong. Manani nga tubag mga palangga, mo ni dula sa mga bata kaniadto no. Oh, bangag-bangag sa yuta mga palangga, bangagan man ni gamay unya. Siatong dayon. Oh, unya usahay magdudula puta mga palangga, dakpanay, gukuranay. Mao di sa una mga palangga no, kabantay mo. Bantog ra di ay nga nagdula-dula tag kuan sa una gukuranay. Okay, kato day sa una mga palangga, practice to. Para sa pagkakaroon, kitong mga tao nga nagugod-gukod gihapon sa mga tao nga dili sila gusto, dili ka po yun. Practice naman. Okay. Maingon man din ba? Nindot ko pagka-practice sa unak itong gugod-gukod ba? Gihapon, paninood dito. Oy! Ito si Joleto Kabatingan din eh. 55 ang akong edad. Nagpuyo sa may barangay Lubid, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak, ito kay Kinsa siya. Magkanta mga palangga nga kinsa siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Hana Payo de Aine. 18 ako edad, taga Sinayawan, Purok 7. Ang akong tubag anak ito kay Iro. Gana kay ni tubag, iro, ereng, manok, bana. Apil mang bana sa mga hayop nga lahi raman to. O badlongon man po usahay God. Ito ako di ay si Maricar Pantalita. Tratay uno ako edad tag Palma Kibawi Bukidnon. Ako tubag kay Chinila sumanagi hapon eh. Ito ako di ay si Janet Garcia, 32 akong edad, taga Purok 2, Bayugan City. Ako sa Del Sur, ang ako tubag anak tito kay samtang may kinabuhi ba? Balik-balik na yun nga tubag mga palangga ha. Ito ako di ay si Lialin Mondihar, nagpuyo diri sa may barangay Grido. Nasa napitan yung barangay Grido ha? Oh, dapat kumpleto yun mga palangga ang inyong address. At ito tubag ko si Montigmo, ako ni ay si Bern Kaigoy. 41 ako edad, taga Aliusa North Cotabato. Ako tubag kay 200,000 ang premyo. Manani nga tubag mga palangga. Ito tubag ko si Montigmo, si Cecilia Lorante Dene, taga San Francisco, Palabo City. 59 ako edad, ang akong tubag anak tito kay iyang mismo nga kaluha o kambal. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Randy Luna de ini. 24 ako edad, nagpuyo sa may San Vicente, Butuan City. Ako tugbag sa imong tigmo tito kay babae nga nakuhaan sa iyang gisabak. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Ruby Quinto, 56 ako edad, taga-Sugod, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag kay Tiil nga wala og tuo. Manani nga tubag mga palangga ha? Ito maayong hapon si Noel Estopasia Deni, taga-Barangay Colorado, Digo City, 48 ako edad. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay inahan nga nabuntis. Inahan nga nabuntis. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Edgardo Kagampang di ay ni. 52 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay trabaho. Tinig ko na yung daghanan ng tubag, mga palangga. Karuha po na ba, no? Halos man nga ang inyong mga tubag humana, oy. Mapangita taon mo ato mga tubag, mga palangga, nga wala, yung taon gibalik-balik. Tito, maayong hapon, si Ginny Beb Nano Impasis di ay ni. Sa 45 ako edad, Purok Santan, Bulawan, Pagadian City. Oy, maayong pagpaminaw. Alihat sa may Purok Santan, Bulawan. Kasi kaila mo ni Kuandi ha, ni Dudong Binse. O ingon man usab ni singalan aning bataa. Oy, makalimot mag kuandi ako mga kumpare di ha. Oy. So, maayong pagpaminaw sa tanan taga Bulawan. Ang iyan tubag mga palangka kay tao nga naghilak. Managihapon ni nga tubag ha. Good PM dito, tubag ko anang imong tigmo. Ako de si Roberto Ihara, 60 akong edad, taga Bintana, Tanggob City. Ang akong tubag anak tito kay Malisod nga Solbaron. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Naka uso ni nakaigo nako. Uso maki unsa may nakaigo na ko? Karuhan na ninyo nakaigo, ha? O, tito, nakaigo na ko. Unsa kaiyan na? Basi doon na sige, hapak-hapak mga palangga, no? O, tarong nga, basi marungsin, pampuning uban. Ay, pero unin, narungsin, kami nga magtito. O, pagtarong taon mo sa inyo ang kining kinabuhi, mga palangga, makoto-koto, ginmo na ako. Ito ako ni ay si Elmer Pisikal, 49 ako edad, Puro 4, Barangay Salvacion. Prosperidad, Agusan del Sur, ang akong tubag. Kay Otlanan Sayuta. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Oy, lahi man, Mr. Computer, ay tago-tago, Mr. Computer. Tito si Tiodi Apiagne, 47 ako edad, taga Purok 8, Lapini, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag kay Kabaw nga gidaruan, humanagi hapon ng tubag. Tito, deris amua, kanunay man gihapon mag-ulan-ulan. Nangandoy na good meet ito nga kanang muinit na sab. Nakasulay na ko anang inyong bagong produkto nga kanang clay gel mix herbs. Nindot ang akong tulog anak tito kay mag-inom ko anak tito. Hapon na good ko makainom ana. Nindot kay sa tito patimbaya din ako ang akong asawa nga si Inday Christine. naminaw siya karon. Salamat sa imong pagbasa gikan sa iyang buutan nga bana nga si Pablo. Oy, maayong pagpaminaw. Kaya nakagamit din siya mga palangga sa atong bagong produkto. Ining atong clay gel mix herbs food supplement mga palangga. Nindot na gud ni siya. Nindot gani ni i-partner mga palangga sa Power 10 Probiotic Capsule. Labi na sa mga adunay gihambin nga balatian mga palangga makatabang ni. Kato mga wala kasulay mga palangga, sulayin ninyo. Walay mawala nato mga palangga kung atong sulayan, ha? Atong paminawon mga palangga si Doc L. Para sa inyong anak, mas madungagan pausab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo. Kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
3: Mga ka-Power 10, may kapagpabinaw ka natong tanana. Welcome sa tuang at tulumanon. Giya sa pag-uman sa maayong kapaglawas. Kauman ninyo kanunay ha sa kahanginan. Dr. Al Palma, alang nini nga tuang at tulumanon. Alang sa pag-isgot sa mga pipilag ka mga impormasyon nga makahatag ka natong kayuhan and of course ang paggamit yun kanunay sa kasaligan nga epektibong Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement uban nga ito ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kanang duha ka kapsula na ito mga Power 10 pinaka-epektibo na ug usa ka na ka makahatag o kaayuhan yun sa imong lawas. Kung gusto ka magpamaligun kanunay unya maintain sa mga vitamins and minerals o balansi ang nutrients sa imong lawas unya ang imuhang mga organs is ligon kanunay na kinahanglan ka sa Power 10 Probiotic Capsule. Samtang ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga kinahanglan nun po ni mo, alam sa ni Ana, kung dunay mga damage ng mga tissue, mga organs, nga grabe na kabigay, dunay mga infection, mga forming sa mga bato, bukol, unya pagkaluya sa organs, pagkahubag sa sulod sa ato ang atay, sa ato ang kidney, dunay mga infection, ug dunay mga depektuso nga mga bahin sa itong lawas, ang herbal medicinal properties nga naa sa clay gel mo'y muhatag o kaayuhan sa imuhang lawas. Sama na lamang sa gitawag nga impeksyon mga Power 10. Kini nga impeksyon, delikado kay ni sa tuang lawas. Unsa man isagan makadungog ta kining impeksyon. Pero ato siya palapdan mga Power 10. Kay kining impeksyon mga Power 10, depende ni siya. Nagpasabot nga aduna na'y makadaot nga mga microorganism sama sa bacteria, virus, baka fungi or parasite nga nakasulod niya sa imong lawas o mingdaghan siyang maayo. Ang mahitabo mga Power 10 nga tuang immune system, mo-react na yun pinaagi sa usa ka komplikado nga depensa nga gitawag og inflammatory response. May hinungdan nga dunay mga inflammation nga mahitabo sulod sa tuang lawas. Ang problema ni ini mga Power 10, kung ang impeksyon is kanunay nga mahitabo sa tuang lawas, kay kalugayan mga Power 10 makakos na siya og dili maayo nga sistema diha sa tuang lawas. Makadunay tang huyang o niya dunay mga implimasyon sulod sa tuang lawas to the point nga madaot na ang atuang mga organs kay doon na nagitay gitawag nga chronic infection. Meaning nga na magkapower 10 isa taas nga panahon nga sige lang tang sudlan o mga daotan nga mga microorganism nga mahinabo na ang pagkadaot sa tissue o uban nga mga komplikasyon sa tuang lawas. Okay lang kung doon natay acute infection sama sa hilanat, ubo, sipon o kira na siya magkapower 10. Pero once nga magdugay na, doon na problema tong baga, doon na gitawag nga pagkadaot sa tuang baga, tuberculosis bakaha, or di bakaha, pneumonia. Doon na fluid ang tuang baga, o dili baka ang tuang atay is na-damage na ang atong organs, ang tuang kidney, doon na UTI, or doon na pagkaguba sa tuang kidney. Unya dili ba kaha magkapawartan doon na impeksyon sa tuang tinae. Mo na nga delikado kaayo, kining impeksyon nga kanunay nga mahitabo sa tuang lawas. Musulod na na si mong lawas, unya magpabili na na siya dito, unya dili siya daling mawala magkapawartan kay ubus kaya itong immune system, mumugna na siya pagdaghan, unya maglisod o kontrol ang tuang lawas, unya mapiktuhan ang tuang tissue, ang tuang organs, unya komplikasyon sa tuang ang gikaingon. Mo na hinungdan nga dili yun na ito pasagdan ang tuang lawas, especially sa ang panahon karon nga posibleng mataptan ta sa gitawag nga impeksyon. Depende kung asa pod nga party sa tuang lawas nga doon natay impeksyon. Muna nga ang atuang nga supplement nga Power 10 Probiotic Capsule ug ang atuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, dako kay na siya og ikatabang alang sa imuha nga lawas sa pakigbatok sa mga microorganism nga daotan nga dili kinahanglan sa imong lawas. Kay ang Power 10 Probiotic Capsule aduna sa alkaline effect nga kung ang atong lawas baga Power 10 ma-maintain siya sa taas nga immune system tungod sa Power 10 Probiotic Capsule. Unya dunay alkaline effect baga Power 10 tungod sa spirulina, malunggay, green barley o gotokola. Kana siya grabe na magkapa-alkaline sa imong lawas. Diha mangod sa alkaline nga environment sa lawas, dili mabuhi og maglisod pag daghan ang gitawag nga mga dautan nga mga microorganism sama sa bacteria, parasite baka or viruses baka nga mosulod sa imong lawas. Unya dungagan pa sa tuang clay gel mixed herbs food supplement nga ang mga herbal ni ini mga tanom sama sa serpentina. Grabe na ang makapatay magka-power 10 sa dili maayong microorganism nga mosulod sa imuhang lawas. Doon na siya gitawag nga properties nga mapatay sa mga viruses sa mga kagaw sulod sa imuhang lawas. Dungagan pa sa gitawag nga antibacterial effect sa gitawag nga black garlic. Kaya ang black garlic magka-power 10 doon na siya antibacterial effect o antivirus sa nga mupatay siya. Unya, doon na po siya anti-fungal magka-power 10 ang black garlic extract. Unya, ang sambag-sambag magka-power 10 traditional lang nagigamit pa sa karaan ng mga panahon kung doon natin mga ginagbay o mga acute lang ng mga infection nga dili siya mo lala siya tungod kay mapugna niya ang bacterial infection, ang viral infection, ang hilanat tungod kay antimicrobial siya ug antiviral properties nga naaliha sa tuang sambag-sambag. Unya ang alingatong magka-power 10 kay doon naman po siya antifungal ug antibacterial properties. Especially diya sa tuang nga kidney kung doon natin gitawag nga UTI kung urinary tract infection. Grabe na makatabang kaayo ang alingatong kay usa na siya nga makapabuhi sa nag-anam-anam nga kadaot diha sa tuang nga kidney. Nga grabe na kaayo ang mga gipang dialysis karon magka-power 10. Ang alingatong number 1 ang makapataas sa capability sa kidney nga mubalik siya unya maayo ang mga salaan nga gagmay nga nagaguba diha sa imong kidney aron nga malikayan ang gitawag nga dialysis. Ingana kanindot kung mag-Power 10 Probio Capsule Food Supplement ta kanunay o mag-Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ayaw mo kalimot, ana, gamit yun. Pag-invest yun sa imong lawas magka-Power 10, alon sa ni ana, doon na po'y mubalik po nimo ang kayuhan. Kaya ang once nga ang lawas magka-Power 10, imong tagaan o higayon, pinaagis paghatag sa mga properties nga gikinahanglan, ang mubalik po ni ana magka-Power 10 is positive food. Muna nga atuag yung atimanong atuang lawas, pinaagis sa paggamit sa tuang mga epektibo, kaayo garantisado nga kapsula. Wala kita igong oras pa lang sa pagpadayo sa unahana. Dr. Al Palma mag-iingon kaninyo lawas bilawo bahandi sa tanan at tungabingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule o sa tuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
4: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
5: Tito Val, lingaw ako, B.
2: Alas 3:55 na gyud sa tagda sa hapon na Power 10 Probio Capsule ingon manusab ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Hoy atong i-maintain mga palangga dako kaayo kinig katabang sa atong lawas ha. Kadto mga wala pa kasulay, sulayin ninyo. Ito maayong hapon, ako di ay si Cesar Cognito. 55 ako edad, nagpuyo dere sa may Phase 2 Kinapawan City. Akong tubag anang imong tigmo tito kay kusog na siya tito nga hangin. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jerry Pahinti de ini. Edad na ko 43, taga Baroy Tinubdan. Asa napita ka ni Baroy Tinubdan taon? Oy, oh, kompletoha taon ninyo ni para di mo nako makusi. Tito si John Mark Agramo de ini. Yana ko tito ni Adon Tuig Mail 983. O niyang adlaw na ko natawahan tito Nobyembre o no. 42 ako edad ang akong tubag tito. Kay buhi ako. Nagpuyo ko sa may purog 5 sitio Sumakwilan. Barangay Labuo. President Rojas. North Cotabato. Kini mo itubag mga palangka kompleto. Hasta mga palangga, iyan tuig mga palangga sa inatawahan, giapil pag yun niya. Pabor ni magkakanta, tag birthday, happy birthday, ani, o mag-birthday ni, kabalo naman ta. Hindi may kompleto yung gayo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Domingo Calvo de ani. 69 ako edad, puro 14, Guadalupe. Esperanza Agusan del Sur ang akong tubag. Problema na siya tito sa sulod sa panimalay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Aileen Marie Paki de Aine. 58 akong edad, taga Prokono, Piglawigan. Esperanza Agusan del Sur ang akong tubag dito kay Pet Laber. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Eduardo Dimol di ini. Taga New Visayas, Lorugan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Nagbaka Martir. 53 ang akong edad. Wapay siguro sa lahutay ni mga palangga ha? Mana din nga tubag oy. Naabot magkasawa pa siguro sa lahutay. Paglaro diha tito, naabot magkadiha. Umana din nga tubag. Ito si Marilyn Cotimar de Inay, 45 ang akong edad. Nagpuyo dire sa may Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Memories na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Epipania Balbutin de Inay. Tubag na kuha na tito kay Uno si Kinabuhi. Humana gihapon nga tubag. Ito tubag ko sa imong tigmo, ako ni ay si Linit Isaac. Nagpuyo sa may Purok Uno, Bagor. Kadingilan, Bukidnon, 58 ako edad. Ang akong tubag kay Tao na siya tito nga geek roommate. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto mga palangga. Wala gihapon nakatubag mga palangga sa atong tigmo karong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimo maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man dagan pa kaayog mga mensahe, mga tubag diri mga palangga nga wala nato nabasa sa kahanginan. Pero ayaw mo kabalaka kay human ako programa ako ni basahon kay kun ugaling dunay insakto nga tubag mga palangga ug mapuhon. Akong basahon ang maong nga tubag para makahibalo mo kung kinsa ang nakatubag sa insakto o kung sa insakto nga tubag. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga mga kapsula Power 10 Probiotic Capsule, Clagel Mix Herbs Food Supplement, ha? Naman sa pinakalami nga kape, Clagel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Jassy Vitamin C Plus Zinc, vitamina para sa mga trabahante 30 anyos pataas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan, Grow Meat Multivitamin Sera for Kids. Aplas nga humot magkawagtang sa panahot. Atong nong lading essential oil og syempre atong sabon nga pampagwapo ug pampagwapa kutis porcelana kutis artista ka basta naka clay gel papaya soap ka. Atong pinakahumot nga perfume curry perfume ug syempre ang best ko mag eye drops alang sa tinaw ug klarong pananaw. Kini ang inyong higala sa kahanginan ang inyong tito Val Magingon. Igugmaa ang inyong amahan ug inahan aron kamo mabulahan ug magkaangkon og taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.
6: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo'y nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinood lang, bago rin ko nakarecover ng lading, hindi ka nabughat, hindi ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
7: Karon okay na yung paminaw ma?
6: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Asya Goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
8: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
9: Power 10 Probio Capsule.
10: Just see, vitamin C plus zinc.
11: Just see,
10: just see.
12: Ah, good evening, nung lading ni?
13: Yes, sir, nung lading. Kisingalan na to, sir.
12: Ah, si Kwanin, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
13: Ah, taga-diplahan. Usa itong testimonies product, sir?
12: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
13: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsang tayo yung gibati, sona?
12: Ang gibati na po, sona, sir, kanang mo sutungas ko ang akong kong. Dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
13: Mm-hmm.
12: Ako isulayan. Isulayan na kong Power 10 o Jassy.
13: Mm-hmm.
12: Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sa inyo nga pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong dyan. Okay na kayo akong lawas. Diyos kuro di hilo. Tagabitlaan, sir.
9: Power 10 Probio Capsule.
10: Jassy Vitamin C Plus Zinc.
11: Just see.
10: Just see.
0: Pay
11: ibalu sa tanan usa kini kabinairang programa sigon sa inyong madungog walay labot kining istasyon.
14: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Oh na nga, kumusta naman ang dagan sa toa karon nga panginabuyan sa gawas, makaisonan? Enjoy pa ta kanunay ang uban pa. At ano ba na yung ginahinayag pag-ibig po ng atong mga avid listeners. O sa'yo mga god, ritso-ritso mga god ko makaisonan. Naanad na mga god sa mga balita mga god. Tungod ani, matagtahas, maunang usahay, madritso-ritso makaisonan. Wala na mga pagtimbaya pa. Pero dagang salamat sa inyong pagsubaybay ha. At ang adlaw ngayon nga itong programa. Mas na pala ng public opinion ang point of view ang kaisonan. Pada sigon kay tadiha nga kanunay yun nga subaybay. Matang adlaw, daghang kitang matod pa sa maninglis pa na matutunan. Ang kasinatian nga angay na itong mabalaan ng kaisonan, bisan tuon na luyo sa itong kasakit. Pabaw na ito ang kalisod, apan mabili niya po na ito ang maway puas ang mga mensahe nga gikan niya po sa itong labaw magagahom nga naghatag na itong aturidad nga ipaambit nga ito sa uban. Nasa usa ka semana nga giabog yun sa saba nga politika, gikan niya na sa buwaon na binayluay o tawag na itong sumbuganay. Ikan ka na sa Malacanang, the office of the president. Matod pa, doon ay 319 million nga matod pa. Ilang nahibaruan, isyo ka na, hanto Japon nga gihulat ang desisyon sa Senate Impeachment Court karon na Koto Bisembre. Manang abugat kayo ang panahon karon kaisonan. Kaya sa tinuod lang, dili gini papel sa resolusyon nga gikaon gyud sa pamilya. Ambak na beta karon og 7.2% ato nang gikaingon atong pipila ka mga simanang milabay. Ang gitawag natong kaisonan nga inflation rate na nag-igo karon sa taas nga presyo sa mga palaliton. Huwag ang mga enerhiya, samtang ang nagkahurus usab ang hulga sa Super El Nino, samtang naglalis po ang mga leader sa taas, unsanay pulos karon sa balaod, sa posisyon kung gigutom ang naakaroon sa gawas sa merkado. Wala karong hapuna ato kining timbang-timbangon mga isunan. Kung sa may tinuod karon epekto karon sa 7.2% ng inflation. Kung sa karon gihimo sa ato karong local government sa tibuok nasod. Batok sa mga ingon tong illegal price monopolisyon. Anong andam ba kita? Sa andam ba gayon mismo ang gobyerno? Ining 45 bilyones nga pondo para kana sa hulaw o paigo na lang kini sa pagpapilis lamang. Ining 45 bilyones karon nga pondo para kana sa hulaw kung El Nino ang gaisonan katagamtam gata o igo naman lang kini sa papilis lamang. Og sa punto di vista sa kadaghanan kaisonan, napako! Napako ba sa political na drama ang serbisyong publiko? O nang sugdan na ito karusunong mga kaisonan ang mga detalye sa itong programa. Public opinion o ang point of view mga kaisonan ang tingog sa katawahan o panglantaw. Aw nang mayong hapon.

kahimtang. Labi na karon ang atong leader sa nasod sa Pilipinas. O saka ilakang karon sa Malacañang, nining karong kahimtang sa impeachment trial. Iningingon na itong implisyon. Iningingon na itong El Nino. O ang barangay Sangguniang Kabataan Eleksyon 2028 magaisonan. O nagkaroon ang taga na itong

programa magod national issue. Apan nagadepende lang po kini sa mga development kahintang sa mga lokal nga mga lugar sama sa atong lugar nga sunat tungod kay sakop man kining atong gitungtungan sa atoa karon probinsya sa Davao del Norte. O na concern po ta mahitungod niini basta kayuhan lamang makaisunan. O na karon nga ang kasamtangan kanong langkang sa Malacañang makaisunan nagtutok na karon sa pagpatuman karon si Republic Act 12326. Alang ka na sa pagbalhin karon sa Barangay Sangguniang Kabataan eleksyon ngadto na sa Nobyembre 2028. Ang pagpadali karon sa budget batok po sa Super El Niño. Nagmonitor karon sa inflation ug ang pagpa-respeto na sa dagan na sa impeachment trial. Aw na makaisuna na to karong hatagan na pagtagad. Labi na karon nagibalik-balik na to karon ang BSK 2028 ug ang term extension. Tungod kay gipermahan man sa tumalangdon nga presidente Bongbong Marcos Jr. ang mismong Republic Act nga 12326 yatong September 24, 2026 magkaisunan na naghimo kinig lima na katuig na fixed term alang kanas opisyal nga barangay o sa iski magkaisunan and sumala pa sa News Watch Plus na andam ng Office of the Solicitor General nga dipinsahan ang balaod sa Korte Suprema patok sa mga gihimong petisyon. O sa lain nga bahin, sama sa giingon tong Super El Niño o paggasto sa usa committee nga gipanguluhan gyud ni Executive Secretary Ralph Recto niya itong October 8, 2026 magkaisunan na gimanduan karon ang mga ahinsyang accelerate ang ika-upat nga quarter nga maggasto og early procurement Philippine Star na nagtutok kini sa solar powered irrigation, cloud seeding og ayuda sa mga mag-uuma aron kini masalbar ang supply sa pagkaon og tubig. Tungod kay umautay yun ang atong gihugun-hugunan ng El Niño sa nasod labi na kanong umaabot ng tuig a bulan sa Marso. O gabahin sa inflation,

0: Hernan Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so bad. Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: katong June 27 namay na matay na mo ang kauban sa simbahan ang ihang papa. Ya, ano gihapon to kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Ingko ama ayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud naayo pero gihuman gyud namo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili ni maayo naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko bali pito ka buhok murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
1: Rosinda Pangilan of Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di kaha, Mrs., kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
5: TerraMax Herbal Capsule.
4: Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat whey, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
5: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
4: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.

0: You are listening to the best love songs on Light FM.
1: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init. Tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
2: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
2: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka. Nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
1: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahita mo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
2: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab, makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
3: Jesse, mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. At dili ka basta kapagbalatian.
4: Jesse, vitamin C plus zinc.
5: Jesse!
3: Condition ka for me plus mapanindot sa atong skin.
4: Jesse, vitamin C plus zinc.
5: Jesse!
3: Ayos sa mga infections sa atong lawas, sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o guman pa.
4: Jesse, vitamin C plus zinc.
5: Jesse!
6: Jesse!
3: Ikaw mong good na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
7: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
3: Wow, Jesse! O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan o maayo.
7: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
3: Ang unsa?
7: Ang akong gihigugma.
3: Tinuod ka? Thank you, Jesse!
4: Jesse! Vitamin C plus zinc!
5: Jesse!
6: Jesse!
8: Hi!
9: Hello!
8: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon, ug labi nang dili dayon kita masakit.
9: Ug tirning ligon ang atong kalawasan, ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
8: Power 10 Pro Bio Capsule.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Tinuod ka na mga higala, ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado, nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Og dako kay ni ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan, ug mopagana pag-inis sa kaon, ayaw paglangay kung balati ang hisgutan. Sulayi din og inom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Kapalit po ko sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos paghantog pagkahapon first pa kayo ang inaong ba?
3: Oo, bakit sa amin ni ma'am si?
2: Diri sa SMD po, sir.
3: Ang singala na to, ma'am?
2: Terry po, Terry.
3: Terry.
2: Ubuga po.
3: Sige, salamat po, ha.
4: Glajo Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glajo Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Glajo Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap.
5: Uy, Mare, asa man ka paingon?
6: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: We were high, we were so kalit na ni sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ko nga o ingon sa dugan. Sakit kayo eh. Nangurog na ko gay. Sakit kayo.
9: Oo.
8: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwarto niya. Nga nila lumapod itong akong apo kayo. Mag-inis ay na. O dali anak abri kay sakit di kayo. Di na ako mukaagin mo. Kaya lahat na ako pantul ba. Nangurog na ko sa kasakit. Nga, na, abri anak kasulod ko. Ako gini-drisig. Gunita nang kuan ka ng arumagani.
9: Oo.
8: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dughan na kong likod. Taod-taod lang nawagi itong sakit. O yan, naningot na kong nagkakain, singot na kong naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya pa na lang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras na ni kay Adonag yung panalangin. Ano, ikan ka, Ginoo.
9: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
8: Aroma yun akong gihaplas sa akong.
9: Salamat na, salamat kayo na yan. Salamat kayo.
10: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyo ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntang di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubatik na dahil kong katulogon ako. Kunya, pag mata na ko, ana, og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Dong, schedule biya nato karon dong.
4: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
3: Unsa naman ni, oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
4: Day, schedule ba ito karon day?
3: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
4: Tira mo lang.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Kapalit ko po sabon nga Kligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantod pagkahapon first pa kayo ang unaong ba?
2: Oo ba? Kinsa mo ni ma'am si?
1: Diri sa SMD po sir.
2: Ang singalan na to ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Sige, salamat ma'am ha.
3: Glajol Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glajol Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Glajol Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Ania, sadak bayan sa Davao ang Kutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Kutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
6: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Pa! Pa!
2: Oh, anak, nagdali ka mangod.
1: Naka yung surprise ni mo, pa.
2: Oh, perfect! Dali, argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
1: Siyempre, pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
2: GrowMate Multivitamin Syrup?
1: Oo, pa. Maong dali na kay kong mitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kong makatulog. Nindot kayong GrowMate, pa. Unya, may ana among picture nga na bright na kong samot.
2: Pastilan, pagkaninduta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
1: Mo inom na ko, GrowMate, pa.
0: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
3: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamita ni o, Karit Perfume.
4: Karit Perfume! Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Karit Perfume. Karit Perfume. For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink. Kari Perfume.
3: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Kari Perfume. Kari Perfume.
5: Power 10 Probio Capsule.
6: Ginit nga odas ko ni Dres Tudela.
7: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
6: A Power 10 o coffee, clay gel.
7: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
6: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
7: Mm-mm.
6: Tapos, nana ko yung maintenance.
7: Mm-mm.
6: Testing yun ko mga tulo ka simana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamintinag yun ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpabiti ko sa una taas si kay kog BP.
7: Mm.
6: Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
7: Mm-hmm.
6: Munang mitisting gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako gyud ang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day. Buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako at testimony pa. Salamat kay ko sa iyong produkto.
5: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. You're listening to the best love songs on Light FM.

0: Yes, kinsa ni, andin taga-asa.
1: Nag-text sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
0: Oo.
1: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
1: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
1: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwanon ni Luan sa Butunban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin ko, Pastor, ano yung bindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa
2: alam. May butang niyo mo diyan, kaibigan.
3: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan? Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
3: Pasalamat ko sa Diyos na nakapagdan ko. Natawang yung doktor na naano sa lado, no? Ibalik, no? Naring kamos niya, kaya iaring ko na.
2: Okay.
3: Kaya magiging mo na mo, nanto niya sa ila na kagadir sa mayor, kaya namay isa niya na dito, maaroma akong kuhan, kanang nilibat. O nangyay mo na mo, ninginom ko sa, ahang ito sa mga kanang niyo, kung ko naman, ninginom ko sa, kanang nilibat. Anton, ang ibotanan ang ngayong puno, nandang karwan.
2: Oo.
3: Nahurap ni Kuhang Dalitiwa, malang puno. Inong kong, inong malang ino, Anton, no. Pagdaran tayo lokan nilaw, na Kuhang Dalitiwa, na Kuhang Dalitiwa, na...
2: Nahuyos.
3: Na alo sila, ang nagpasalamat, ano sa...
2: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo. Kumat kay migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalan kapsula mga kaibigan. At paminawan kini mo ang testimony.
1: Vigimax, wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Pastor, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
2: Okay.
1: Kaya pag yan, Pastor, ka nang akong papasauna, nagsakit, di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liting asalo o kaming Vigimax, lima kabuok. Ako hindi pa inom isa kasi mana, naulihan yun ako papapasok ko. Na mahay yun ko pasok kay Limar ako na pa inom niya. Kaya wala mang gawin istak apel ni ng liti.
2: Oh.
1: Wala istak ba niya? Kanang, pero karon pastor na maligya na ko pasok kay. Nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon ng painom
2: okay.
1: Kay.
2: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan. Salamat kay Gaya.
1: Makatabang yun ang BG Max, Pastor.
2: Okay.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo. A relaxing perfume, like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just see! Vitamin C plus zinc.
3: Just see!
4: Just see!
5: Oh, good morning, Nung Lading ni?
6: Yes, sir. Nung Lading. Kisa nga lang na to, sir.
5: At si Kuali, sir. Si Diyoskuro de Hilo, taga-Diplahan, sir.
6: At taga-Diplahan. Ang sa itong testimonies product, sir?
5: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jesse o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
6: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jesse. Ang samtay mong gibati, so na?
5: Ang gibati na po, sir, sir. Kanang mo, so, tungas ko, hanga kong ko. Dahil, pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
6: Mm.
5: Ako isulayan. Isulayan akong pawirte ng Vanjase.
6: Mm.
5: Alam mo, lindot siya akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony siya nga pagkanduta dito sa pawirte ng Vanjase. Wala nila yung pangtambal akong ayan. Okay na kayo akong lawas. Yus kuro di hilo. Taga-Diplahan, sir.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just see. Vitamin C plus zinc.
7: Ako, Regina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sambuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pagkip na kong mainom, tungod kayo nakabati ko sa programa ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
8: Clay gel coffee mix, lami na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
0: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, ug kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikap.
3: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay, hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
2: Sugad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
5: Mangustin,
4: purple corn,
5: guyamano,
4: malunggay,
5: ginseng,
4: turmeric,
5: barley,
4: agaricus mushroom,
5: grapes,
4: Robusta Coffee
5: at Stevia.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ito ay anti-high blood,
4: anti-cancer,
5: anti-diabetes,
4: anti-insomnia,
5: anti-constipation,
4: no sugar added,
5: no palpitation effect,
4: non-acidic.
5: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
4: Teromax Capsule.
6: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
5: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
6: Mapalit sa mga butika.
0: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
0: the station
8: Radyo Kalusugan,
0: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Nadala ko ng Diyos, at tungod lamang kanim o Diyos, may paglaom nga dala, matag-adlaw mo abota. Ikson sa kanin sa mga linya sa kantang ikaw, o di lamang kanimo, nga maka-inspire kayo katong tanan, mga kaibigan. Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa bukang persa sa grupo sa mga kaibigan, welcome sa programa Pinagpalang Musika, o mga kaibigan, maimbuntag kanyong tanan. Wala na'y pangit na uban-uban na po da, sulod sa usaka oras ug tunga sa programang Pinagpala Musika. O salamat sa Ginoo sa kagayunan ng gihatag kanato aning adlaw nga Martes o gapit sa 13 na aning bulan sa Oktubre, mga kaibigan. Kamusta mong tanan? Ako nang hinaot nga sama sa naandan ana amo diha. Nagpaabot sa atong pagsugod ning atong programang Pinagpala Musika. Programa nga madungog matag kadlawon, mga kaibigan. Kapon adlaw nga Lunes. Ato nakauban si Pastor Richard Angalio. Wala ko madungog kapon sa balita. Kaito ako sa Davao. Ogwa na ko madala ang atana kong kagamitan para ko mag-broadcast para sa ato nga balita kapon sa posible. Oga, salamat sa Diyos tungod kay at least karo digsoon, uban-uban ta. Oga, kanyang tanan diha, maayong pagpaminaw, labi na giyod sa mga nasa lagi mga dapit. Naminaw sa itong Facebook Live karon na ay taga-Riyad. Kamusta man diha? Oga, kanimo diha, kaibigang Maymay Sulatan. Matutpan niya, watching from Riyad, Saudi Arabia. Kamusta diha, kaibigang Maymay? Ang akong pag-ampo manaas sa kanyang tanan diha, kay medyo tensyonado karon ang Saudi Arabia. Lumikan at itong gilumbahan, no? Ang airport dito. Nga mikalas o moraga dosi sa dosi kakinabuhi o na yung mga 300 kaping ka mga samaroon. O niya, sa itong nabaw aniso, na ay Filipino dito. Nga na himong biktima sa maong pagpamumba. Anyway, ang ato pag-ampo manakan nyo diha, Saudi Arabia, ang ato mga OFW, sa kanila si Maymay Sulatan. Salamat sa pagpaminaw, Igan Maymay. May buta diha kaibigang Mariana kahapon, og kang Ruth Rosario Alcarde. Mausab kang Ronalina Patokmias. O gabisan pa kang kaibigang Janita Valera, Consolacion na Boiser, na nakaroon diya sa Adlay Karaskala, Surigao del Sur. Kaibigang Rosinda Pangilan sa Malungon, Sarangani Province. Kinabuhi. Og mausab kay Igan Nelsi Pasili, Oga. Mary Joy Villagana sa Kundua. Kang kaibigang Josefina Tenorio og Ims Bibimar. Og kang kaibigang Oliva Blanco. Emilda Ligario, maayong papaminaw kanimo diha kaibigan. O gabisan pa kang Mircilla Valdez Pavilluna diha sa Amay Manabilang diha sa Barangay Sumugot. Ato nga kolektor sa kaibigan diha may buntag kanimo igan Marcela. Rosa Valizer, na ako sa Trento karon sa FB ko, naka-tune-in. Abuntag ka ni Mudia, o tanan mga tipaminaw na to diya sa Trento, nga naminaw sa atong partner station diya, ang Metro FM. Iksoon, gawas ani mga radio stations, nga asa kita madunguga. Nakaukap ang programang Pinagpala Musika sa laing mga radio stations. Oga, quickly, ato lang ini-acknowledge Igsoon. Isip usap pag-check sa itong attendance. Kung kinsa na nakaukap ka na to, oga, asang dapat na kita madunguga ni mga oras. Lagot na ganyan, nakasignify ka na to, mga kaibigan. Ang GSFM 100.7 diha sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Then, ang 105.1 DXRM, Tagbina, Surigao del Sur. Of course, din usab sa 98.5 ang Radyo Kaibigan ng Dagbayan sa Valencia. 90.7 Yellow Line FM, Pangantukan, Bukidnon. Og ang 97.3 Bliss FM,
malinaw kalilangan bukid noon. 98.1 Barangay Radio Bislig City. 95.1 Radyo Sapul, My FM, Digo City, mga kaibigan. Text mo ka na ako kung naigapaminaw ka na ito diha sa Digo City. Importante yung pag-text mga igan. Importante kayo. Kayo. So text mo ka na ako sa tanan nga naminaw sa 95.1 diha sa Digo City. Agmosab sa 91.7 D1 FM, Marihatag, Surigao del Sur. 97.9 Power Radio Villanueva, Misamis Oriental. 96.5 Big Light Radio Kibawi, Bukidnon. 89.3 Heart FM, ang radyo ko kalilangan, Bukidnon. 101.1 FM Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. O kapabot ka na to ang 98.6 DXMM FM My Radio Kalamba, Misamis Occidental. 99.1 Energy FM Kidapawan City. 96.5 Tribal FM San Miguel, Surigao del Sur. 102.9 Metro FM Rosario. Ang 96.1 Infinite Radio Panabos City. 90.9 Light FM Panabos City. Text mo ka na ako kung adunay naminaw aning duwa ka istasyonan. It's either sa 96.1 or 90.9 niya. Pebalo mo. Pastor, naminaw ko sa 90.9 Light FM Panabo. Gusto ko masayod kung 15 iti paminawa nato diya sa tumbagong partner station. Igsoon, mag-duwa na takabulan. No? Padulong sa duwa kabulan diya. So, text mo ka na ako. Tanong naminaw diya sa Davao del Norte, Davao de Oro. O, tanong mga dapit mabuta ang atong duwa ka partner station. Igsoon, diya sa Panabo ang 96.1 o ang 90.9. Og kaptapod ka na to ang 94.5 Big FM diha sa Kapalong, Davao del Norte, mga kaibigan. 92.9 Raka Radio Bayugan City. 93.3 Tapa Radio Bayugan City. Og musab ang 106.9 My FM Norte diha sa Agusan del Norte, mga kaibigan. Naglanog-lunog 94.3 ang Light FM Kibawi Bukidnon. Salamat din kayo. Text mo ka na ko, damulog kung naminaw mo sa 94.3. Og apil po diha sa Arakan. Text mo ka na ko taga Arakan. Kaya kung daggang naminaw ka na to diha, musuroy ko diha sa Arakan, itugot sa Dios. Og upload ka na to ang 88.5 Flash FM San Francisco, Agusan del Sur. O diya po San Franz, text mo ka na ko. Kung naay paminaw ka na ito ni mga orasa, diya sa Agusan del Sur, nga naminaw sa atong partner station San Franz, text mo ka na ko. Og mosab ang 96.7 Radyo Bandera Kidapawan City. 104.9 Real Betrio, Real Betrio Hingog City. Og ang ICFM Wao Lana del Sur. 95.5 GTFM Lambunao, Iloilo. Og mausabig soon ang 102.5 King's Radio na Tuan, Surigao del Sur. Diya sa prosperidad, importante ang iyong pag-text mga igan. Kung kapaminaw mo, unya, kamusta itong partner station diya? Text mo ka na ako, taga prosperidad. Kay so far, magawa na ika-text ka na ito diya. Kamusta mo diya, taga prosperidad? Og mausap diya sa lagindingan, kamusta mo kung natingog na ba ang Radyo Kaibigan 94.9?

0: Oga, ang atong programa igsoon, nakita na ako nag-comment sa Facebook Live. Pero wa din ni sa atong group chat. Ang Radyo Bandera Talibon Bohol na cook up na kanato and hopefully usab ang Hot FM at Tubigon Bohol. Bohol, kung way kausaban o way kakulian, karong pizza 24 ang atong schedule ng maana sa Bohol. Itugot sa Ginoo. Pizza 24 aning bulan. I hope way kakulian sa maaning ginasok ka ni Adto nga Pizza Jis. Kaso lang nipanaw man ang atong kaibigan nga suot sa itong kasing-kasing. Atong usas atong mga functionary sa kaibigan nga may giatuan na mo gabi eh. Naglas vigil may gabi diya sa Bugkaon at sa Lantapan. Salamat sa Diyos kanyang tanan nga mitambong gabi di ay sa atong servisyo. Salamat sa Diyos nga luyo sa hulga sa panahon nga muulan. Salamat sa Ginoong the Lord take full control sa tanan. Agwa ni bunda ka ang kusog nga ulan na kagabi. Salamat sa tanan nga mitambong mga taga-MCC o mga kaibigan nato nga mga lideris. Isip atong factionary sa kaibigan na ito at dito o isip usap atong kauban din sa MCC mga kaibigan makiksuunan ko. Tausab ang batanong kapitana sa barangay Bugkaon, Lantapan. Kap, salamat din kaayo kap. Oban sa mga pipila ka mga barangay kagawad.
1: May paglaw nga dala ang matagat lang
0: 99.1 Energy FM Kinapawan, loud and clear. Pastor from Gina Blanca. Salamat kaibigang Jen. Mari Guardarama, maayong pagpaminaw o kang Rosalina Mariano Pante. Isagani Pukol o M.M. Macmaca Castro. Matod pa niya, Pasudan, Dili God na madungog ang Digos diri sa Kialig. Ako dugay na nga sa FB na lang naglantaw. Kay dili makuha sa akong radyo. Asa pitang inyo? Layo ba ang inyo sa kuan sa sentro sa Digos? Salamat kay kaibigan FM MM, no. Salamat kayo at least. Unsa may gusto lang ko masayod, no? Unsa may kalayoon gikan diha sa sentro padulong diha sa inyo sa imong nautangan nga di maabutan atong signal diha. Kaibigang Divi Kabasag, maibong tagdiya kanimo, okap na diri ang Talibon. Salamat din kayo. Actually, nag-comment siya sa itong Facebook Live ang Radyo Bandera Talibon. Kaibigang Raquel Romero Balaba, may buntag. Kanyang tanandaga Jensan, may buntag. Daganag subo sa Jensan. Kaya, subo pod. Ganyan kung singkasing soon ga hilak nga. Temporary yung hunong sa Jensan. Sa Radyo Bandera Jensan, di ito madugod niya, nagpanawag ka na ko. Mga importante yung pag-text and so on. Kapaminaw ko, Pastor, aning istasyonan. Kaya mawag na usay makapagong, makapagong ka na mo sa pag sa plano sa pag-undang sa pag-hook up sa usak istasyonan. Mahila ko dispensa, Ikson. No, taga Jensan. Kapaminaw sa radyo. Karoon, madugod na lang kita sa Jensan. Pinagi sa itong Facebook Live. Sa mga kalistanan. So, ba mga dapit? Text mo. Six mo ka na to. Kaya mawag na yung among ginabasyan igsuon ang ato mga texter. Ang listener sa usa ka mga sa laing mga dapit. Kaibigang Atero Talongino, may buntag na nakaroon sa Tasmanias, Cavite. Ang ginong Diyos patay mag-uban kaninyo diha sa Cavite. Atong oras igsuon karon 17 minutos na. Uy, pasim na itong oras. Mag-ampo ta mga kaibigan. Balik ko sa pag-ampo karon.

Amen. Walay rason nga dili ka na mo pasidunggan, nga dili ka na mo pasalamatan. Tiyo to ikson. Wag rason nga di ka magpasalamat sa Dios. Balagbag nga ikaw nakasinati o mga hagit sa kinabuhi sa gihapon, walay rason nga dili nato siya pasalamatan. Tungod kay siyang pagkamaayo, mga kaibig magsuunan, anak kita na pabiling pang buhi, bisan tulban ka na ito, nagipang bati sa lawas. Rato niya po nakita, igsoon ang iyang pagkamaayo, dalay ko ng Diyos. May buntag niya, kaibigang Aida Nulyura. Diya sa Barangay Gustav, no, salamat ikayo. Ikaw sa inyong mga pag-ampo o tabang usap para sa braton sa Dios. Og mausap diya sa atong kolektor sa kaibigan sa Gustav, kaibigang Lilia. Aba gusto wan niya. Salamat din kayo, kanyang tanang taga Gustav. Kamusta mong tanang diya? Kaibigang Vicky, madayag, may buntag. O sa mga madayag family, kanyong tanan diya, may buntag. Atong oras, mga kaibigan, 27 minutos makalipas ang alas 5. Atong atangan ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan, mag-isunan. Dagang ka na ito, aduhay panginanglan, atong timanan ng Diyos maoy tinubdan sa tanan. O diya ka na ito, makalaom kita. Makalaom kay kita. Nga siyang Diyos magatagbo sa tanatong mga gikinanglan, mga kaibigan ko.

Adelina Galvez, maayo nga pagpaminaw diha kanimo kaibigan. Kung wala ka, matod pa niya, pasudan, ako di ay ni si Adelia, nagapaminaw sa 96.1 na Panabo City. Og nagapalit og Vigimax og Aroma. Og daghang salamat nga naanay imong produkto diri sa Panabo. Glory to God, may punta ka nimo diha, kaibigang Adelia. Salamat kay kayo. Salamat kay kayo. Ay sa dingala Villegas usab maayong pagpaminaw. Naminaw diha sa 97.9. Salamat kay kayo. Naminaw sa Power Radio diha sa Villanueva. Pastora Erna Fitis Vero, may buntag. O ba ni Pastor Vero? Salamat kay Pastor Vero. Tuwa siya atong Domingo sa opisina kay naga atodo og hinabang para sa atong grupo sa kaibigan. Salamat kay inyo diha, Pastor Vero, Pastora. Salamat kay kayo. Okay, kayo, no? Ang radyo, no, 99.1 Energy FM. Energy FM, Kidapawan. May buntag ka mo, Igan Pedro Gersa. Igan Boy, may buntag. At ang iyang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan.

Pagkataong pamalandungo ng Diyos mo'y tinubdan sa tanan, mga kaibigan. Grabe ka, inspiring a kanta.

magawa ko Ginoo. Kuha ang pagdumot sa kasing-kasing. Huwag ang gugma maoy maghari nini. Makulaminsay sa awit igsoon ang pagampo sa kabaguhan sa kinabuhi. At ang oras igsoon, alas 5:00 magampo na kita karon. Langitong amahan ng salamat Ginoo, sa rin gayon imunapot kaming gipay mangnuan. Pinagisong balang pulong. Og salamat Ginoo tungod kay imo na kaming gipasaylo sa mga sala o kalapasan. Dito palang daan sa cross, imo na kining gideklarar. Og imo na pong ikalimtan ang mga sala o kalapasan. Pinagis imong bala ang dugo nga miagat sa cross sa Kalbaryo kapindua kalibo katoy milabay. Imo kaming gihinloan. O karon salamat nga imo kaming gipamangnuan nga mo ipakita kini mong kabaguhan sa mong kinabuhi. Imo kaming gipamangnuan nga mo kang tugutan nga magabag-o. Kaman ni gani kanamo. Ang pasalikwas ng butang nga wa makapalipay kanimo sama sa mga dautang kinaiya o batasan. Ang pagsultig dautan batok sa among isikatao. Ang kasuko, kaligot-got, pagdumot. Daghang kanamo gapo sa maong kinaiya. Daghang kanamo walay kalipay kay amo gyapong gitaguan sa kasing-kasing ang kasuko ug ang pagdumot. Nga maoy-nooy nakapabugat sa mga pagbati. Og nakakuha sa kalipay nga ni kanamo. Lord, tabangi kami nga marilis kami sa mga pagbati. Nibulo kami nga sayon, di sayon. Ang pagkuha na ini. Di sayon usahay ang pag-release o pagpasaylo o ang pagkalimot. Labi na sa masakit ng butang ibuhat nga ni kanamo o sa mong pamilya. Apan o Diyos, sa pagpakita ang kami mga taong imong giluwas o gibag-o, tabangi kami o Diyos. Na kami makalingkawa sa mga pagbati, labi na gyud sa kapungot o kasuko o pagdumota. Huwag kamang tugutan ng gugma mo ay maghari. Ang pagsulti o maayo sa mga isigataw, huwag kami pakita ang pagkamalumo ng ito kanila. Salamat Ginoo. Di ba ginamo kaya kini? Apan, mabuhat na mo kini uban si mong tabang. Busa ko nagampo, Lord, tabangin mo sa kanamo pinagi sa Espiritu Santo. Nga mo makinaboy o Diyos ang butang nga mo nakatunan gikan kanimo. Kay imo na mo kaming imo na mo kaming gipasaylo, imo na po kami gihinloan. So, ako pagampo nga kami. Ubat si mong grasya. Tugutan yung Diyos kamawagta ang tanan na di maayos sa mong kinabuhi. Mga buhat na dautan. Uban pa mga butang, huwag makapalipay kanimo. Lord God, salamat o Diyos, ikamang yun na kaila ka namang tanan kakita sa tanan. Matag-adlaw bag-uha kami o matag-adlaw ipaduol kami diya kanimo. Niya kami dili paghukom sa uban. Apa namong kita namong kinabuhi ang among kagalingon mismo. Kaya matag sa kanamo na magiging kapakyasan. Matag sa kanamo na pagyoy mga butang na dapat itulid. Kung kalamit tabo lamang tungod si mong tabang Ginoo. Salamat Ginoo. O karon ako gitugyan ka ni mong tanong tipaminawan. Nasaibig ka sa ilang mga pangandoy silang kasing-kasing. Sa ibang Ginoo, sa ilang mga panginanglan o sa ilang mga heart's desires. O ban ka na mo na yung mga dagkong panginanglan.
Lord, ikaw magin atinubdan sa tanan o di ka nimuwa imposible. Busa ko nagampo, Lord, matagbo ang tanang gikinanglan. Gihay lamang ang managusaka na mo kung nonsaon. Ako pagampo lamang o Diyos, panalangin ni ang tanan. Ang mabutang buhatong kurang adlaw, Lord, ha. Imo ka ng panalanginan aron kami magbalaugon o magbaswagon. Panalangin ni ang mga negosyo. Panalangin ni ang mga tanom o mga hayop sa mag-uuma. Panalangin ni ang mga kigsuunan nga kanunay na sa lahod aron mangisda. Panalangin ni ang mga trabante, mga empleyado, empleyada. Panalangin ni o Diyos ang mga kumpanyang naghatag og trabaho o bisan pa ang pipila ka mga negosyante. Aron pa tayo pakini mag-provide o maghatag o mga employment ha? O trabaho sa mga katawan. O sa nag-ampo, Lord, tamangi ka doong nagkalisod sa kinabuhi. O bisan pa niya atong aday mga balatian. Nasamot, Giyod, nga magkapalisod ka na mo, labi na kong hospital. Magkautang-utang para ibayad sa hospital o magagawas. O di ba kaya palit og tambal? Lord, ako nag-ampo. Tabangi kaming tanan. Nga mangko na mo, Diyos, ang may paglawas o tabangi sa kami sa pag-amping sa among lawas o sa among kogalingon. O niadto ni mga balatian, ako nag-ampo, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus ka nasarit noon. Ipasinati kanila kanamo ang milagro Ginoo. Mangko namo ang kumpletong kaayuhan gikan sa mabalatian. Ika pa ang parte sa lawas kana ibalatian. Mahilis ang dapat mahilis sama sa bukol ug sis uban pa. Apil magkanser sa lawas sa tao akong giampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, mamaayo sila. Mamaayo kami. Kung naay mga tumor or cancer cells nga aksyon og turok. Ako giampo sa pangalan ni Kristo Jesus mapakgang na kana right now. Salamat Ginoo. Glory to God. Bantay matag-usa ka na mo o Diyos nga magbihay karong adlaw. Nga samtang mag-drive nga na yung mga pag-amping. O ilikay ni mo o Diyos sa mga disgrasya sa kadalanan. Ang magbihay karong adlaw. Ihatod ang matag-usa sa ilang mga adtuanan nga way mga dautang pagkitabo sa kadalanan. Salamat Ginoo. Akong ginabalik ka ni mo Diyos ang tanang dungog, tanang himaya Ginoo. Og salamat o Diyos. Salamat Ginoo. Kining pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus kamong Ginoo og manluluwas. Amen. Og amen. Amen. Salamat sa Diyos. Igsoon tuwing ikaw giayo sa Diyos. O palayin ka sa pagtuo ka niya nga siya ang milagroso nga Diyos. Timan ipinagi sa labod ni Jesus, mamaayo kita sa tumasakit o balatian.

Pagkataong sa Minsay sa awit. Glory to God. May muntang kaibigan Juberta Suhat. Salamat Pastor sa mga pag-ampo. Sana ay mga balatian. Glory to God. May muntang kanimang igana Juberta. Jocelyn Barbon, salamat Pastor Dan sa balaang pulong. Sa Dios nga imong giwali. Makatag kinig adako nga pagtulunan o kaluwasan sa among kinabuhi. Salamat Jocelyn Barbon. Ana glory to God. Happy birthday sis May. Wishing you more birthdays to come. Gikanikang Maria Cristina Ayuban. Sis Tina, may buntag kanimo og happy birthday kang May. May, happy birthday May. The Lord will bless you more. Og sa tanang nag-birthday karong adlaw, happy happy birthday og belated happy birthday kang kaibigang Kukoy. Kukoy sa Danyula, may buntag og happy birthday kaibigang Kukoy. Pasensya wa intaw ko makana diha kahapon. Victor Veronica Tumukas, may buntag. Ogang, oy pastora, tata, may buntag. Salamat sa tanang Ginoo. The Lord bless and keep you, make his face shine upon you, and be gracious to you. Amen, amen. Pastora, tata, o bagkagendero city. Malo kaya dong may buntag, o gataw sa Suarez Jove. Amusab diya kang kaibigang Josephine Gilvis Merina o Alvina Paharon. Good morning to Joanne May. Salamat sa pagpaminaw. Ang kani ka na ito igsoon nga. Asa ko no, kanusod ako matubol. Kaya mapalit siya kay dadon sa iyang banang muadtog USA. Nadia, sa Hot FM Tubigon Bohol, natay produkto diha, di lang ko sure kung wa pa mahurot ilang produkto. Try lang. At bang sa Mater de College. Pero itugot sa Diyos, di ako karumpit sa 24. Ayop wa ikaw saban. Na magninong pa ko sa kasal sa dahilayan karumpit sa 24. Uman sa maong kasal, diretso na ko. Itugot sa Diyos sa Kagayan di Orosity sa pier para mo sa kayong barko padulong diya sa Bohol. So kaduling karong pit sa 25 di ako ayop wa ikaw kakulian. Gugma ang Tagabuhol, usbon ko. Ako ko pagandoy nga magkana diha. Pero dagang kay babaga. Kay lagi na imamatay ng mga duol sa kasing-kasing. Maglisod kay tagbiya. Pritugot sa Ginoo, karong pizza 24. Wala na ko diha. Naglakaw ka. Good morning, Pastor Dan. Thank you. Lord, ikaw. Salamat o gama ay yung buntag kanimo diha, Nanay Pearly. Pearly Istorella. Good morning, Pastor Dan. Pabuta lang ko. Ay, no problem, kaibigang. Lillian Villamor. Tahuran, may buntag kanimo. Og belated happy birthday sa imong anak si Anabel Tauran Lintawahan. Nag-birthday atong pizza utso pa. Belated happy birthday Estela Salvador. Dili ko magkasulod sa Facebook kay naghang akong sipi. Andam na mi diri sa Sumilaw Agusan del Sur. Si Mulaw Agusan del Sur.

0: Sila ni Igan Bibing, no, may buntag. Di ato yung tanan. Si Opao. Og mga kabataan, to apod ito gabi. Sa tanan, daghang salamat. Iladayli ta burha. Og ako magkabanan din ni sila Pastora Mayra, of course si Bro Ramelo, og sila Pastor Yuni, og a Pastora Nisa.
1: Kidala mo ang akong sala, karun buhi ko
0: Salamat ang iyong kaibigan o balagindingan.
1: O Jesus.
0: Marita Harlata, may buntag ka ni mo, og Bert. Alagad Bert, ni pa mo sino? May buntag di, ano, may aga ka ni mo, alagad Bert. Glory to God, amen, sa manindot nga og matahom nga minsay sa Dios nga giwali nimo Pastor Dan. Salamat mahal na mo Pastor Dan from Nelfate. Kaibigan Ruben Sento, may buntag na kanimo. Salamat din kaayo sa inyong panayong suporta sa program Pinagpala Musika. Og may buntag kaibigan Victoria Cabase, salamat Pastor Dan sa balaang pulong sa Dios. Og please a greet to Binyang Junior. Nag-birthday gahapon na. Belated birthday to Binyang Junior. From Victoria Cabase.
1: Pinili mong magpatuloy kahit mahirap.
0: Igan Alma, Vilma Cesar, may buntag, may buntag pasudan. Salamat sa pulong karon nga among nadungog sa radyo. Yod ko naminaw kay wala ko'y load. Salamat sa kausaban sa akong kinabuhi. Og salamat sa Ginoo kay akong gibago. Wow. Glory to God. Salamat ikan Vilma Cesar og salamat usab kahapon matang kanamo ni Paito siya og 5 ka grapang Vegemax.
1: Oh Jesus.
0: Lamaligya po siya Vegemax diya sa dato sa lumay og aroma. Palitod siya coffee kanato ato unatong labay. Salamat igan na Vilma Cesar nga nay mong available atong produkto diya dato sa lumay tungod sa imong tabang diya. Sa mga taga-Buda o Gatawas, adto mo diha sa butika. Real Janssen ba ito? Nga pharmacy. Ano mo diha natay dagang aroma diha o na po tayo Vegemax. Yan na po tayo coffee diha. Ngailang gipalit, ngailang gibaligya. Salamat diha kayo sa Gapatulang si Produkto. Mula na yung ato butika diha. Sa Davao area, atong butika, Igson, palit itong aroma o Vegemax. Amin, kanang atog yung pinagpala, kanang atong giampuan, Igson. Dua atong butika. O saan na kanang naa sa Buda. O diya po dahil yun sa Kalinan. Kanarag yun, dua. Pastor Dan, good evening. Salamat sa mga pulong among nabatik. Pastor Dan, salamat ni kayong Igana Raquel Gomez. Marilo Lopez, may buntag ka nimo og Inilin Labani sa Baay. Ang ato pag-ampo, manaas sa ato mga kaigsuunan nga tuas sa Saudi Arabia nga medyo tensionado. Kaigsuon. Ato pag-ampo, the Lord will take for control nga. Maundang ang maong mga panagbangi. Og maundang ang maong kagubot. Og padayang ipreserve ang mga katawan, labi na gyud ang mga OFW nga tuwa dito ang trabaho. Good morning, pasudan. Hinaot walay kakulian ang imo mga plano nga magkaadto sa Bohol. Yes, kaibigang Ruby. Kadaghan, nagpaabot ka na to dito sa Bohol.

Pastor Sinon Cuevas ni taga Cuevas Trinto Agus Andel Sur. Maayong buntag pasudan, ako nagpanginaot nga ang Dios sa kanunay magapanalangin sa imong programa sa pinagpala musika. O gapit nagyod ang akong birthday ika 71 nga tuig karong October 24. Invited ba taon taan eh? Ako tagkang gi-invite Pastor Dan.

0: Salamat pagbasa. Si Pastor Sinon Cuevas kini Pastor sa Jesus Christ United Apostolic Ministry International sa Barangay Cuevas, Trento, Agusan del Sur. Salamat pasudan ang Diyos magapanalangin. Kasubukin ako, Pastor, kay nanang sa ganiyang matukubuhol. Salamat sa pag-imbitar. Salamat ikayo. Kaibigan Arlene Istaria Vitor. Matod ba niya, salamat kanunay sa prayers nga apil gyud ang mga masakiton o salamat sa pulong among nadungog, Arlene Vitor, Pasundan of Dagom. Salamat kaibigan Arlene Vitor, usanin sa akong nahimamat at itong last na akong pagalibot diya sa Davao del Norte, diya sa Dagom. Estelia Salvador, salamat sa pulong o pagbasa o greet ko sa akong mga silingan nga nagatang sa akong speaker. Naglanog-lanog permi diri sa Simulaw. Dito ni sa Surigao del Sur ba ito? Sa ito? Ganahan sila, pasudan, maminaw sa imuha. Perla Tanduyan Family, Clemente Family, Omilis Family, Rosalinda Lamadura, dari aduol sa simbahan sa Free Methodist Church, Simulaw, Amping Mahal, Kanamo, Pasudan. Salamat igan istila sa imong silingan, salamat ika ayong nalipay mo nga kusog ang atong programa diha pinaagi ni kaibigan istila Salvador. Nagipag-usgan ng ilang speaker. Salamat, salamat ika ayong ganahan mo sa atong programa. Nga na mo'y dakong kahangawa, dako kayong kalipay sa mga espiritu ng butang. Salamat po, Pastor Dan, mga pagdasig o mga prayers, among mga prayers nga isifti kakanunay sa Ginoo sa imo mga biyay o gatagan kag maayong panglawas uban sa tibok pamilya. Thank you. May God bless us all from Pastora Erna Fetis Vero. Salamat, Pastora. Pastor Vero, may muntang salamat igaya. Salamat sa balaang pulong nga among nadungog karon. Amen. Thank you Lord sa imong pagkamaayo kanamo from Terry Canato. Tagana kay mensahe igsoon, di kita tumurot og basa o acknowledge to mga listeners. But coming from my heart, daghang salamat for listening sa programa. Kalibutan uban sa dakong maayong buntag pasudan, nagpasalamat ko sa Ginoo nga iya kining iya kaming gipamata ning sayo sa kabuntagon. Pastor, salamat nakapalit ragyod ko og Vegemax. Unsaon man ni paginom? Imna. At least 30 minuto sa di ka pa mag-breakfast o mag-lunch. Depende kung kapila ka mainom. O depende sa imong sagibati sa lawas kung kapila ka mag-inom. Pwede usa kapsula, pwede duha dunganon, pwede mag-anit tulo dunganon. Kahapon kay grabe kakapoy na kukagikan kung Davao biyahe. Ako ramay nag-drive. Igor ako nag-ilis today, paulay gamay, lakaw na po dayon, adog na matyan. Luya akong lawas, buga akong lawas. Mahikay na ako'y Vegemax sa akong tapad. Niinom kong tulo kabuk kapsula. Dungan igsoon. Nabatikin ako ang kalagsik balik. Nakulit na po't mi, gabiin na kaayo. May mutagin mo diyan, Nanay Linda. Santa Josefa, nga naminaw sa 89.1 Metro FM Trento. Salamat din kaayo, Nanay Josefa. Diyan sa Gen Pharmacy, mapalit ang produkto nga Vegemax o Garuma. Amen sa balaang pulong sa Ginoo, pasudan. Salamat iga na lang Asis Kulintas. Good morning, pasudan. Amen gayod sa pulong sa Ginoo. Salamat from Bimbot Astelio and family. Salamat igan Bimbot. Og iga na sisters diha. May buntag kanyong tanan. Diha sa pangantukan. Pasudan, good morning. Greet lang ko ni Mr. and Mrs. John Pili Otero, taga-poblasyon, nga user sa Vegemax o diha sa Pandisalan sa Purok 9B, poblasyon na Bayugan City. Nga always yun sila gapaminaw sa imo sa Top Radio. Wow, salamat sa Diyos. Ingon man si Kuya Joaquin o Ate Piri. Layay sa Greece Estate, Bayugan City. Nga naminaw bun sa bun taga kada buntag sa Rock Radio. Kaso lang dili sila maka-text kay walay signal dito. Salamat higayo. Salamat higayo. Sa naminaw sa atong mga partner station diya sa Bayugan City. Nanay Inday Makabinta, may buntag nay, manamilit ako nay para sa Mindanao Visayas Headlines. Limo to padala sa akong anak, biyahe sila karupado kagayan, palitunta ni Oga Vigimax Aroma si Nanay Inday Makabinta. Limot ko nay ba, padala sa akong anak, biyahe sila karun, padulong kagayan ni Rosite. Ay murag na apat si Rosila, ako dila sila padadoon. Ako lagi dawat ning tawag igsuon sa so, di pa ko manamilit. May buntag diya kanimo na ay.
1: Ako lagi si mong pastor ba katong nanawag mong katong din niya. Waman ko nito.
0: Ah, sige na ay. Ah, madungo ka karoon sa halos, no? Daga mga dapit sa Mindanao o sa Visayas. O sa may ato ipaabot na ay sa ato mga tigpaminawa na.
1: Salamat lang ko pastor ka nun sa Biggie Max o sa Aroma.
0: Yes na
1: ay. Ang Biggie Max pastor, grabe o kanang kahimo ang git sa lawas. Ang kanang kung ako pastor nga gikan sa training atong Mayo sa RODH sa Malaybalay, pag-abot dali pastor, ipakita ni ang likod nga nagpikas pastor bukol kaayo kubag. Nagpikas yang lawas.
0: Tapos? Ano? Yes, Nay. Tapos?
1: Yeah, pastor, ako nga ipadoktor na eksaryan. Nagasto ko sa doktor. Sa pamahal sa tambal, pastor, kay kanang pikas. Pastor, nawulpag yung pikas lawas ba?
0: Oo.
1: Ba't ang paingon sa yung buko-buko? Matarog yung kayo niya, sakit daw. Hindi ka lang sa training sa RO, sa Malaybalay. Sa kung yung pa-doktor, karong puso ka mahal mas tambal. Kasi ako muna, palit na lang ko, BG Max. Painom niya itong akong napalit sa imuhang isa kabat, gusaman to kabatol, Palmero, o Gimas o Aroma. Di painom na ako sa iya, Pastor. Wala na hurot, Pastor, pero anak na siya nanawag sa ako nga, Lula. Nawala ang makahiga na kupaktarong, wala na sakit. Uban sa haplas, nga di gamit nga kanang aroma.
0: Oh, Nay.
1: Nga, ingang po din ko sa kong kagalingon na upa. Kaya wala na tadi, nakamagpalit o tambal nga medisina kay mahal kayo. Pero ang Bigimax, wala na mahurot ang isa kabatol. No, wala ang sakit. Makahida ko tarong, hansig karong wala. Naingan po ko, Pastor, mga ako ganay kay kapag ikong lawas. Ito, ingon siya, pag-inom ko Bigimax, ikaw ko Bigimax diri. Ano din siya nga kung na, Pastor, pagpalit. So, palit ko, Pastor, ang kaybulungan sa Ginoo, Pastor, abinay mo. Pagpainom na ako, ako nagdahan, Pastor, sa kung pag-inom mo, ang ko'y sakit nga gibati, pero nag-inom ko tungkol sa katapoy sa lawas, maayo ang imong pamati, di ay, huwag ka imong pamati, maayo ang pagkatulog. Kunya, Pastor, nahibulong ko nga, ang bukal bitaw sa kong ulo, Pastor, na isis nga mura ng hapit mais kada ko. Napuwi ko an, kanang sis akong abaga, pag namura na o kanang munggos.
0: Oh.
1: Natingala mo ko, ito sa doon kasi man akong inom, ito na naglay ko nawala. Nawala man ang sisa akong ulo. Tingko nga, kamaayog yun sa maong, kamaayog yun kaayo sa bitima o sa aroma, pastor, nagpalit ko. Pero ako nang ipanghatag din sa akong mga kailan na may mga sakit sa baga, may mga sakit. Niya sila mga ayaw, pastor, niya ako. Akong ibati nga, naman po ko'y sakit nga, no? Mga ako po niya, pati akong abaga na dili makasa. Ikaw, salamat po ang BG Maxog Aroma, pastor, lakto na pagka-istorya, makatabang sa lawas, niya, makatabang po sa espirituhanon, nga alab sa pag-tumati sa mag-alab.
0: Nay, salamat ka, inay. Salamat din ka, inay.
1: Salamat na sa ministry, pastor, padayon may nag-ampo sa iyong ministry. Pinagpalang mo sa kiyama
0: tagbuntag.
1: Salamat, Pastor.
0: Okay, salamat kay Nay. Pasensya ka sa tag-oras karon kay musunod atong balita.
1: Okay, Pastor.
0: Okay, salamat, Nay. Salamat din kayo. O salamat sa tanan nga nagpaluyo sa itong programa Pinagpala Musika. And glory to God sa paggamit sa itong produkto ng VGMAX o Aroma. Mga iga, mga merita ko para sa programa Pinagpala Musika, sa ngalan tubog ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamin itong magaingon, ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Maing buntag kanyong tanan, to God be the glory. At ang iyang atong Mindanao, Visayas Headlines.

0: Usamay mo mitsay sa mga katawan nga naminaw karon.
1: Mitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugabit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayog it siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay. Good
2: morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mo, Pastor, katong testimony ko ba sa Bigimar, Pastor?
0: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
2: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako oh. Hinad, Pastor, sa si Bintiwan na Pastor.
0: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
2: Bigimar, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
0: Yes.
2: Umbaga kong itong, Pastor, niyaway lang ako ikon. Bigimar, Pastor.
0: Maoba.
2: Tantot, Pastor, isa ka, buti lang, may palidit.
0: Okay.
2: Antun, nubuto siya, Pastor.
0: Nihubag ang imong itlog, tapos nibuto.
2: Oh, nubuto, Pastor. Wag mo kaurot na, may di ka buwang ang ilong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong grasyahan, Gino.
0: Salamat kayo, Tatay Ram of Tagum.
2: Oh, God.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Ora sa Pilipinas, alas 5:39.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalagod ng Diyos, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, uban-uban ta, dudalasayis. Atong sayron kining pipila ka mga balita, atong kanato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 13 na aning bulan sa Oktubre 2026. Osmond ko, welcome sa atong
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Atong kanato sa produkto ng Vegemax Plus o salamang kini kasimpleng nga food supplement apan himo kining tambal sa daghanan tungod sa panalangin sa Dios. O tungod sa panalangin sa Dios igsuon daghang nalipay, daghan na nakaangkon og kaayuhan. Baguhay pa lang, naimitawag ka na ito, gikan mismo sa Cagayan de Oro City. Actually, usap to siya kabuta. Si Nanay Inday Makabinta. At doon yung ikso niyang testimony. Grabe yun, ang papanalangin sa Diyos ng produkto kakinin mo'y nakatabang aron pa tayong kita madunguga sa laing-laing mga radio stations din sa Mindanao. Hapit na mga sigwinta kay stasyon ng Iksoon, madungog ang programang Pinagpalang Musika. Apil na ang mga radyo kaibigan stations. Salamat o dalaygon ang Ginoo. Tingtak na sa kabuntagon. Osbon ko adlaw nga Martes karo mga kaibigan. O karong din ako maglangan, aniya ang uluhan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Estudyante nga suspect sa joke bomb threat sa mga tungaan sa Bohol, posibleng pasakaan o patong-patong nga kaso.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang lalaking adunay warrant of arrest sa kasong rape or child abuse dakpan sa Davao del Norte.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Tapuan most wanted sa Bukidnon og malay-balay tungod sa patong-patong nga kaso na dakpan sa Sumpong.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay ng mga kaibigan, 68 anyos nga amay patay sang ginlampusan sang iya bata. Uy! Sang kawayan sa Badyangan, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kaloy ba sa usa ka 68 anyos nga amahan nga gipatay tungod kay kung silong pa ginlampusan. Gibunanan og kawayan sa iyang anak dito sa Badyangan, Iloilo. Katapusang uluan tudling sa atong balita mga kaibigan, top 8 most wanted person sa provincial level ang nasikop sa mga kapulisan tungod sa kasong arson sa Tago, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mauka lang uluan tudling sa atong balita, tudkan nato sa produktong Vegemax Plus. Ato tangan ang detalye ni ini. Kung ano na kay pangutana mitungod sa imong panglawas o di ba ka sa itong produkto, mga kaibigan, may mo ka mo text. Gani ako kang iyon text lang, ay lang tawag mga igan kung pangutana. Kung dili o lisod i-text, din itawag unya human sa itong programa kay ako nga taga-pagtagal imong pangutana, pero kung pwede mo text, i-text lang. Or i-PM sa akong messenger kung nabalo ka sa akong messenger nga account. O diba ka, comment ka sa itong Facebook Live para pagpabot si mong pangutana, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. O yan ka itong buot mag-testify, tawag mo ka na ko. Naimitawag ka na ko the other day, yung baboy, abi yung mamatay na. Yung yabahan o garuma, o naulian. Gay, painom pag inyang Vegemax, asamot yung kaulian. Nalimot lang kung kinsa to, igan, basi pwede ka magtawag o niya. Ipabuta ang istorya sa kayuan sa mong baboy kinitong produkto ng Vegemax di lang ni pang tao o pang hayo pa. Na yung mga testimonies may tungod sa manok, iro, kabaw, kanding, baka, iring. Nga abinilag mamatay na pero naulian human nilag ipainom sa atong Vegemax unya ubal ani gihaplasan sa atong aroma. Mao ni ang atong pinagpalang kapsula o pinapalang haplas makibigan. Ang atong pinagpalang produkto apil ang atong Herviva Coffee makibigan ko perting ninduta kayong kape. Dito sa Davao Ixoon. Inipalit og lima, inipalit na ito og lima, karagdugan na po siya og lima. Kapak nga coffee, kay matupan niya pasudan. Sayon kay ibawas. Sa diyan nag-inom kong coffee nga Herviva. Bitaw, apil mismo akong anak, ni palit og Vegemax akong anak. I mean, og Herviva Coffee akong anak. Kay, upat ka adlaw, halos maglisos og bawas. Pag-inom niya, nakabawas gid siya. Mauni ato mga pinagpalang produkto, ang Vegemax, aroma o ang atong coffee. Unya natay kaupatig suon na. Apit na. At nga ninyo. Pero na, available na. At nga atong vitamin C. 45 minutos malipas alas 5. Karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katong gusto mag-testimony, pwede ka magtawag anytime mga kaibigan sa atong numero 0927-71-1211. Estudyante nga suspect sa Duke bomb threat sa mga tungaan sa Bohol, posibleng pasakaan o patong-patong nga kaso. Aron ihatag na to ang detalye atong dawaton ang report ni Kaibigang Nora Canelio Acas na nukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Posibleng atubangon ang patong-patong nga kaso sa usa ka 18 anyos nga babay o first year college student nga giilang nga suspect sa bomb threat batok sa mga tunghaan dinhi sa Bohol sama sa Holy Name University kun HNU, Bohol Island State University kun Baiso o University of Bohol o UB. Matod ni Lieutenant Colonel Joey Bicoy, hepe sa Tagbilaran City Police Station, posibleng upat ka ihap sa kaso ang ipasaka batok sa suspect kun mo desisyon ang Luka Universidad nga mopasaka og reklamo lakip sa posibleng ikaso mao ang paglapas sa Presidential Decree number 1727 o Anti-Bomb Joke Law, Grave Threats og paglapas sa Cybercrime Prevention Act. Matod ni Bicoy, bomb joke lamang ang gihimong hulga og walay kapasidad ang suspect sa aktual nga paghimo og pagpamumba. Bisan pa niini, posibleng silutan og pagkabilanggo ang suspect kon mapamatud-an ang mga kaso batok kaniya. Wala pa hinuon mo kumpirma ang mga representante sa HNU, Baiso og UB kon mopasaka ba usab sila og tagsa-tagsa ka kaso batok sa suspitsado. Nanukadin hi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
0: Mindanao Visayas Headline.
1: Dagang salamat kaibigan Nora Canelio Acas sa mong report na nukad niya sa Bohol. Ang atong produkto magkaibigan na palit niya sa Hot FM Tubigon Bohol. Nainaga testify pastor, dagang salamat pastor kay kini si Junior Rabinyang o sa sabni ka na ayo sa Vegemax o kini si Wilma Pukita naayo pod ni sa iyang liog nga gi-allergy. Akong gigiyahan sa Hot FM, Hot FM did to me, pastor. Kay wala pa man sakla rin na ayo gyud sila. Salamat ingan Victoria kabasi sa baog testimony. Duwa ka buo ka ang naayo human ni gamit sa itong produkto nga Vegemax sa palit diya sa Hot FM. So diya sa Hot FM, ana mo diya at bang sa Maternity College kung naapato diya ang LBC, na diya sa likod sa LBC, sa Luyong Bayan sa LBC. Naigamay nga kalye Ixoon at bang sa eskwilahan sa Maternity. So bayan na padulong ato sa likod, na diya nahimutang ang Hot FM station. Palit mo diya, naapot nag-inquire kay ayang bana mo at USA magdala og aroma. So ana diya sa Hot FM, hopefully nga wapamurot ang ilang aroma. Laing balita mga kaibigan, lalaking adunay warrant of arrest sa kasong rape og child abuse dakpan sa Davao del Norte. Alang sa detalye atong duwatong report ni Kaibigang Noinim Rafisura Kainoy nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noinim, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines!
3: Dadakpan sa kapulisan ang 30 anyos nga si alias Juju kinsa adunay waran sa Purok sa East, Barangay San Miguel Island, Garden City of Samal, or kon Igacos, Davao del Norte. Pasado alas 7:40 sa gabi ni adtong Oktubre 11, 2026. Ang waran bato kaniya may kalabutan sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang mga warant gi-issue ni adtong Setyembre 22, 2022 sa Regional Trial Court Branch 37 sa Ipil, Sambuanga, Sibugay, diin walang piyansa nga girekomenda. Gipahigayon ang operasyon sa mga personahe sa Santa Ana Police Station o sa Provincial Police Office ubos sa pagdumala ni Police Major Mark Hedsel M. Colaste, Acting Station Commander, kauban ang mga personahe sa Intelligence Unit. Gipahibalo ang dinakpan sa iyang mga katungod ubos sa balaod o ganaan na siya karon sa kustudiya sa Santa Ana Police Station sa Davao City alang sa hustong disposisyon sa kaso. Balitang hatod kanato sa Vigimax Plus, Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus, Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
4: Mindanao Visayas Headlines.
1: Salamat kay bang Nione Rafisora Kainoy sa maong report. Laing balita mga kaibigan, tapat most wanted sa Bukidnon og Malaybalay tungod sa patong-patong kaso nadakpan sa sumpong Malaybalay City. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City, kaibigang Charimi, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nanukong nasa kasudiya sa kapalisan ang ilang top 1 most wanted person sa tibuok Bukidnon o Malaybalay City. Human marakpisan iusang operasyon sa motoridad sa Puro 4, Barangay Sumpong, Malaybalay City, niyadong Oktubre 11, 2026. Ang dinakpan gilang sa alias Berto, 54 anyos, minyog mag-uma nga nagpuyo sa Puro 8, Barangay Manugok, Malaybalay City. Gipahigay ng operasyon sa Malaybalay City Police Station o guwan pang unit sa kapulisan at sa Provincial Special Case Law Enforcement Operation batok sa mga wanted person pasado alas 5:55 sa hapon. Giatubang sa suspect ang tulo kaihap sa sexual assault o lima kaihap sa statutory rape base sa warrant of arrest gagiiso sa Regional Trial Court Branch 46 sa Malaybalay niyadong Agosto 24 ning tuiga. Girekomenda sa korte ang 200,000 kapesos nga piyansa sa managihap sa sexual assault samtang walay gitakdang piyansa alang sa lima kaihap sa statutory rape. Samtang, anana sa prisuhan, gisilbihan usab ang sospek og laing warrant of arrest sa may kalabutan sa mga kasong direct assault og alarms and scandal. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa kusodiya sa Malaybalay City Police Station ang dirakpan samtang gihulat ang hustong proseso sa pagbalhin kaniya sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Malaybalay. Balitang harugrato sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Darukadalamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Crazy Gansrami S. Pahangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
4: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Charmi Pangin sa maong report. Ang produkto ng Vegemax mga kaibigan napalit din ni sa Alquino Emporium sa Dakbayan sa Valencia. Sulod na mo igsoon sa kadakong commercial building sa Dakbayan sa Valencia na mismo sentro. Sulod ka na sa first floor pangitadya ang kaning opisina sa kaibigan. Na yung mga gwardiya igsoon pangutan alam. Di palit ato mga pinagpalang produkto, ang Vegemax, ang Aroma o atong Herviva Coffee. O pag naamo sa Maramag, abli na siya alas 8, taman alas 5 sa hapon. Perimeter Building Stall number 18. Nadia igsoon. Osbon ko ha, Perimeter Building Stall number 18 sa Maramag. Naagkagatindog sa terminal na si mong left side. Sa ulang bahay ni Maigsoon, pusang linya sa maong Perimeter Building, mura ikaw ng mga pwesto gikan diya sa sinugdanan sa kalapusang linya sa right side nimo kung gatindog ka diya sa terminal. Laing balita mga kaibigan, katong gusto mag-testimony, pwede na mo tawag igan, napatay oras. O samtang paabot sa posibleng mo tawag para paabot ang iyang testimony, ato na ipalusot kining usag kabalita, balitang hiligaynon.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usag ka 68 anyos nga amay patay sang ginlampusan sang iya bata sang kawayan sa Badyangan, Iloilo. Kung ano, atong siren pinagi sa report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Pila sa ulo, kagliong na agom sang 68 anyos nga amay, sang ginlampusan sang kawayan sa Yabata, sa Barangay Sianon, Badyangan, Iloilo. Ginglalang amay sa kay alias Jimmy, samtang Yabata sa kay alias Randy, 40 anyos, kaglon sa residente sa nasambit ng lugar. Suno kay Police Major George Nantod, officer in charge sa Badyangan Municipal Police Station, ginpayag diyang nagkadto ang amay sa balay sa Yabata sa natabo ang insidente. Suno pa sa iya, may wala pag-insidiana yung natabo sa duwa kung sa din unang ginlampusan sa kamay sa Yabaston ng Yabata, rason nga nagkuha sa kawayan ng bata ka ginlampusan ng amay. Sa imbisigasyon sa kapulisan, may daan ang aaway ang magamay sa diin masaming ginasakit sa amay ay bata kon makainom ini. Nakagom sa pila sa ulo kagliog ang amay nga gintunaan sang iya kamatayon samtang yara na sa kustodiya sa kapulisan ang bata nga suspect. Sa ngalan sang BGMAX Plus sa pinagpalang kapsula, kag-aruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Tulog na, basgog pa. Ay, ay, ay.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat, kaibigang Randy Lasa, nanukad diha sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Good morning to mamuing Romero Romero of Jinsan, nga nakaroon sa ospital tungod sa operasyon sa iyang ulo. Mamuing, patayin ko mag-ampo ka nimo o ang gino mag-tagbo sa iyong gikinanglan kay medyo dako gina pakinanglan sa maong operasyon. O ako pag-ampo, mamuing, sa di madugay makagawas ka na sa hospital. Naminaw siya karon igsoon, nagpo siya 1 hour ago. Minaw siya sa pinagpala musika live broadcast with Pastor Dan Matod pa niya siyang post. Salamat kay mamuing, salamat kayo. Pagawas sa Ginoo diha sa ospital. O kapag-ampo ka ng fast recovery gikan sa operasyon sa imong ulo. Good morning to si Sirisa o kanyang tanan diha. Nga ala diha sa Jinsan. Dipay kay ko ni mang nagsuon at pili lang hinan. Silang pagpangga o pagtiman kang mamuhinga. Atong oras karon 56 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. Kining atong produkto ang VGMAX, mao na itong pinakamin sponsor igsoon sa atong programang pinagpalang musika nga madungog sa laing radio stations din sa Mindanao ug sa Visayas. Malipay kayo ko kung diya mo palit sa mga tindahan, di ba ka, sa mga istasyonan mo asa mo gapaminawan. Diya sa Bayugan, adto mo igan. Adto mo diya sa... May katawag ka na to. Kinsa kay katawag na to, no? Dahil lang, ha? Nagkatawag na ito po tayo kong oras para dawaton kining ilang tawag. Igan Victoria, maragwa tayo kong oras ba? Watay igong oras, igan na Victoria. Ako ginapinayan na akong cellphone pero mawali man mawala yung kwan ko sugayo. Watay igong oras, igan Victoria. Aron na ipabot ang mong testimony sa baka diha ang tawag. Katapusang balita mga kaibigan. Top 8 most wanted person sa provincial level ang nasikop sa mga kapulisan tungod sa kasong arson sa Tago, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez nanukad sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Sikop ang usa ka top 8 most wanted person sa provincial level nga 27 anyos nga lalaki human gipahigayad ang hiniusang manhunt operation sa mga kapulisan sa Tago Municipal Police Station sa pagpanguna ni Acting Chief of Police, Police Captain Michael G. Quisaot ug sa mga operatiba gikan sa Regional Intelligence Division ubos sa kamanduan ni Surigao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Jeffrey Lawrence Di Mauricio kagapon pisa 12 ning bulan sa Oktubre 2026 sa oras alas 12:25 sa udto sa may barangay Kayali Tago Surigao del Sur na ilang dinakpan nga si alias Ram 27 anyos usa ka mag-uumang residente sa Puruk Piña barangay Kayali sa Nisgutang Lungsod gidakop ang suspek pinagi sa gahom sa warrant of arrest alang sa krimen nga arson nga giisyu sa presiding judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch 40 sa Tandag City nga dunay girekomendang piyansa nga 120,000 pesos gisiguro usab sa kapulisan nga nasunod ang saktong operational procedure din gipahibalo ang suspek sa iya makatungod gamit ang pinulungan nga iyang nasamtan gidala na si alias Ram sa Tago Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ug saktong disposisyon sa dili pa kini itugyan ngadto sa korte nga mi-issue sa warrant gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur kini si kaibigan Reina Linoset Martinez sa ngalan sa Vigmax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
8: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Reina Linoset Martinez ang nukadya sa DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur. Di mo palit sa itong produkto ha, sa DXRM nga stasyonan para padayon tayo madungog diya mga kaibigan. Og mausab diya sa Sinatuan sa Kings Radio og diya sa Liangga sa Radyo Kamayo. Diya mo palit. Og diya po sa Prosperidad. Diya mo palit sa Metro FM. Og sa Flash FM sa San Franz. Pag naamo sa Trento, aditso mo dito sa Gen Pharmacy at bang nasa halos sa terminal na diya along the highway at tapad halos same building sa RD Ponciak. Mga igan, watigong oras. Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. O sa ngalan sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio. Temporaryo yung manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalay ko ng Diyos.
8: Mindanao, Visayas Headline.
9: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw. Dini asa to ang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang inaot nga unta na mo karon tanan, no, sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal alang sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa paggamit pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo dihaa sa balatian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug karon no, akong giauhag katong mga pasyente nga dugay nang nagantos diha asin ang sakit sa ilang balatian. Unya nagkadiin-diin na noog patambal, nagkadiin-diin, nagpangitag tambal para diha sa ilang balatian. Giauhag tamo no nga sulayan ang atong CMD ni Health Code International. Kaya nga atong CMD no ni Health Code International, 20 na gid ni katuig sa market. Ug sulod sa 20 katuig, ubay-ubay na gid ang atong natabangan, no? Million of people na ang atong natabangan nga nakabaton ug himsog nga panglawas. Ug basin unya nga ikaw nga dugay nang nagampo, no, diha ang maulian, basin unya nga mauna ni ang tubag nga ikaw matabangan diha sa imong balatian. Ang atong CMD ni Health Code International, barato ra gyud kaayo ni, no? Affordable ra gyud kaayo ang presyo ni ini. Kaya nga atong CMD, tag 2 pesos ra gyud ang patak. So kung nakay 200 pesos, imuha na gyung matilawan ang kaepektibo ug kamilagroso sa tuang CMD ni Health Code International. Ug karon, no? Iauhag na ko itong mga pasyente nung kanaganing ug karon, no, akong giauhag ka itong mga pasyente nga may problema diha sa ilang mata, sa ilang dalungan, sa ilang ilong, adunay katarata, adunay glaucoma, adunay pterygium, adunay astigmatism, unya paminaw sa mata ka ng sambul na gyud kaayo, no, na ibalas-balas ang mata, dry na kaayo ang paminaw sa mata, giauhag ta mo nga bisitahon ang atuang istasyon din sa Infinite Radio Panabo City karong Sabado. Kay naatay libre nga patak sa tuang CMD ni Health Code International nga para diha sa inyuhang mata. Aron atong mapatakan ang inyuhang mata sa tuang CMD ni Health Code International. Aron nga mubalik ang normal ninyo nga pananaw. Unya, kung aduna mo'y problema diha sa inyong dalungan, no, na infection, maglisod mo og dungog, naghubag ang inyuhang dalungan, no, pwede gihapon mo nga moanhi dinhi sa tuang estasyon karong Sabado kay para mapatakan na to ang inyuhang dalungan sa tuang CMD ni Health Code International. Unya, kung ang inyuhang ilong adunay sinusitis, aduna mo'y polyps, gisipon mo, tingot ang inyong paminaw sa inyuhang ilong, unya maglisod mo ginhawa tungod sa kabarado, pwede gihapon mo nga moanhi sa tuang estasyon. Pwede gid mo nga mobisita dinhi sa tuang estasyon karong Sabado. Aron ato agihapong mapatakan sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay bangutana, ha, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912 7189028. Sa mga adunay pangutana,
pwede mong mutawang mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug narata din hi aagiun ha sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan, ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang sa PC Inn or Panabo City Inn no, na mo'y makita nga building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor and Fenet Radio Panabo City. So magsugod ang atuang consultation, no, free consultation karong Sabado, alas 8 sa buntag hantud ta alas 12 sa udto.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
8: Serio, gay variation. Sige. Mga malangga sa bunga si Bugay.
9: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
8: Usa na lang sa kapsula nga akong gininden sa kada adlaw. Kada adlaw usa kapsula nga akong gigamit. Power Team Bio. Motri, kanunay ako karon akong gininden. Ang akong gibatin nga, anaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong gininden, hindi ko magpabiya.
10: Power 10, Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katulog sa usa ka adlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga panan-aw atong maangkon. Power 10 Probio Probayo Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.

0: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay. Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sa ako ang experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala og bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil og paggamit o dili niya ampuan. Kaya kanang naayog yun ang iyang anak.
3: Okay.
2: Kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus, dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Kanang magtugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
4: Okay. Ayos siya kabijimax ni.
5: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papa niya, mama, papa.
4: Nung naingon ko kanina nga ang Vigimax ang ayon sa talungan sa iyong anak. Kanita po.
5: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kabalo magpaligo pa, magmahadok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig, tapos ningon din ako mama nga, advice ko niya nga, butangan lagi Vigimax, ikapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din mo din ton murag nay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gnana kay hilo pa oh mura pa ikas this akato mga tawtod po to kinabaho naman to sa iyang dalungan tapos mula gito Vigimax sa ragit ka buuan yurot gid ni na kong isa ka capsule sa iyang dalungan niya iawas pagaling uban
4: mo sa ragit ni mo gito
5: pa oo kausa lang.
4: Sa paikwan,
5: kung bana. Oo, akong bana dahil tuod. Kaning, mawagya po ito niya. Nailika mo siya sa kuwang nag-ihilagi daw ko na siya og dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaikwan ni Vigimax. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuwan daw ko na, sakit daw ko na kay panghili. Nakaihi daw ko na rin siya tibugol. Na, dugo naman ito rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, maski pa, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
4: Hindi na, ano, wala kayo
5: po dito ba? Wala na.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.